0: toa, oh, grabe, no? Impuntogid. Okay. Kay, uy, kay Kagawad Bunard, may nga dugang shoutout kong Jonathan Pereira. Nga nag-chat nga con of air kita. Metro Bacolod Baptist Men, Migo, Juji, Bargamento, kag mga members ng Tangub Evangelical Church, mga taga-Sumag Evangelical Church family, maayong good morning. Oh, greetings from Kagawad Bunard. Musta? Wad, musta? Ma'am Chona Aldea, ang aton nga suki, kinadlaw. O kag kay Ma'am Carla, no? Maayong aga dito sa inyo. Tanan. Kay Ma'am Bingbing Bacomo Almonares, good morning. Siling ni partner Bunard, maayong aga sa mapagros nga host, Kagawad Jigoy. Kag sa maanyag nga tik, Kapitana Julie. Kapitao po pandisel nga mainit-init. At shout out sa Team Carmona, sa mga listeners dito sa Punta Taytay, kay kaga Joel Guntalidad nga always naka-tune in gid sa 12:33. Bago lang abot, nag-jogging. Pakuha, bago-bago. Wasa na all ga-jogging. Sana all ga-jogging, ba? No? Kami, ang jogging, daw imagination. Kunhapon, ma-walking man tani. Galing kay gaulan, kunhapon eh. Sit nga ma-walking, ma-riding na lang. Ay, oh, kay Pastor Arman Pabianya, Meg, maayong good morning sa Bago City. Good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Melanie Aison, oh, maayong aga, siling ni Cerone. Shout out kay Chuna Gluto Popcorn. Popcorn, pamahaw popcorn. Oh, daw lain man nga ano ni flavor ni sang popcorn nga ini, no? Oh, ano ning flavor sang popcorn nga ini, daw intriguing ko pamahaw popcorn. Oh. Ah, basibiligya ni. Basibiligya, ano man. Hindi ko itin. Pero kung ako, bago lang nagsulutsuto ko, no? Ang popcorn, ang wala na sa, maislingin na siya. Wala na sa sabor, ya. Depende na kung ibutang mo. Barbecue, cheese, ang sour cream. Oh, maya mo lang ang mga flavor, eh. Pwede mo kuri mo, adobo flavor, ginamos flavor, popcorn. Butangan mo ginamos, wala ka, wala testingan mo lang, bla. Oh, popcorn ginamos flavor, yung popcorn with red sakura shrimp. Oh, ginamos flavor, abot ako, pwede na, pwede na. Ano, ginamos or testingan ko bisa balay be. I-drogon mo itong dugmokon gagagmay. Ang magic parat, bala kay gagmay na mong, no? Magluto ka popcorn, lison, magdokdokon mong magic parat, gagmay yun mo gin. Among himoon mong, himoon mong seasoning kay mong popcorn. Ba't ko mong popcorn? Basta kay popcorn, ha? Ha? Ay, anyway, for a cost, pamplet, sour cream cheese barbecue. For ako, popcorn for akos. Galing kay, ang popcorn di video kontra na sa ako nasawa. Kay, may problema sa siya unto. May iban pala gluto popcorn, nga ang iban niya nga corn, wala nagpop. So na, may lang kagat-kagat, mga kakakakakak. Tig-agali ang, tig-agali sa pak, buka ang unto. Siguro doon nga tanan nga corn, nagpop, kay kung wala, buka ang unto. Lisita Aligrado, maayong aga, kag sa malipayon nga host. Kasubo sa mga nagkatabo, pero kasadya sa kasadya mo pastor, nothing to worry, we have God to lean on. Yes, insakto na, no, kasubo. From local to national nga mga events nga mga kalatabo, mga biyanan. Ari pa, oh, dugang nga pangitabo. Ang aton nga city government, mga biyanan, dari sa Bacolod City. Bacolod City niya, kapit pa kay Mascara Festival na talapit na lang. No? Aga, oh, nag-opening na, no, partner Jill, no? Nag-opening na, sa anong nag-opening? October 1, ginanong opening, no? No. Oh. Na nag-alarma ang aton nga syudad, mga kabiyanan. Kayman, may nagatihog ng mga piki ng mga kwarta sa Bacolod City. Muna nga, mas maayo na lang gid mag-digital ka na lang bala kay kabudlay ng mga ginapiki ng mga kwarta. Subong. May mga piki ng mga papel, may mga piki ng mga pul... Ang polymer na piki, no? Oo. Oh. Piki nga polymer, mga kabiyanan, nga buti na sila go-obra sinima. Forte. No? halin sa ang atong nga polymer mga kabiyanan sa Australia ni ginobra, no? Philippine money made in Australia. May piki ka kwarta, may piki magunong nga tao, siling ning kapitan. Mabalaan mo ng tao nga piki, kaya kung itulod mo sa swimming pool, malutaw na sa akin, plastic mo. So, nang paama ng aton nga syudad, mga kabiyanan, kaya may nangatihog ng mga counterfeit bills or piki ng mga kwarta, no? After sa isa ka-report nga natabo sa Libertad sa nagligad lang, no? May report, mga kabiyanan, nga may nagbakal tulad sa Libertad bala, no? Nga gamit niya piki nga kwarta, no? May kabudlay ni bala kay Kisa. Maintuan ka na sa imo yung item na ginabaligya. Kuhaan ka pa sukli. No? Walang hiya. Gini yung mga scammer, no? Mga kapamiki. No? May na-encounter kami na siyang nagligad sa lapit to sa amon nga Changi. Sige nga, Bowser, 1,000. Mayo lang kay 1,000 lang ang pinakadako na itong kwarto. No? 1,000 na kwarto, sir. Nagbakalan siya simbali 20 nga... Balibainti nga siyumay. Ginpasuklian niya pa sa ako. Pirdigi ko eh. Pirdigi ko eh. Kay kakao na siya sa akon siyumay. No? Nakuhaan niya pa ko si 980. Bawa, no? Amo ning ka tunto ni sa mga tao ngayon. Puro pirmi lang balaga pang into. Blaw. No? Especially subong. No? Nga ang Maskara Festival, ang mga aktibidades, blah. Nagadala sing damo ng mga tao sa palibot. Okay? Nagadala sing damo ng mga tao sa palibot. Okay, people from all over the Philippines are going to Bacolod City to look at the plaza and in GC. Galing kay damo. By the way, ha? Sa maskara na tanay mga biyanan. May mga piki nga kwarta. Pero sino nga maskara? Damo ka reklamo eh. Siling sang iba na, diin kami yung walang tao, diin kami yung picture-picture, kay puro mo ni sirado. So, dapat ang ato niya nga nag-obra sa plaza kag sa NGC. At tag-uunyo to ang scene ha, 4 million na bala, 4.8 million. No? Ang mga tabo na bala, ang buto kung diin na nila pamutang pagkatapos. Oh, 4.8 million mga biyanan, dira pa lang sa tabon pa lang, no? No? So, siling sa iba, hindi na sila malagaw man kay sarado ang plaza. Sarado ang nagatuga ganis ang traffic. Si Mrs. kung hapon magpuli siya. Dapat mga alas 4:30, mga alas 5, ara na na siya. Kaya tungod siyang sobra ka-traffic, sarado ang plaza. Amo na kalabay ka ito, partner Joel, sa plaza? Oo, sarado. Gari routing, subong kay, siyempre, Maskara Festival. No? So, amo ni ang ginpaaman sa aton nga city government mga biyanan. Oh, damo mga tao mag-abot from different worldview, from different perspectives mga biyanan. Kag ang iban siniya, manuginto. Ha? Manuginto, dapat hindi kita parte sa mga ilintuon. Hmm? Kag dapat hindi man ta ang mga manuginto. Okay? And according sa aton nga syudad, ang aton niya nga cash transactions, nagsaka ang volume, no? Sa October 2 mga kabiyanan, nagligad si Mana, October 2 ba? Check ta. October 2. So nagligad nga Biyernes mga kabiyanan, may isa ka report, nga may isa ka fruit vendor couple nga nag-report kay Attorney Mark Mayo, no? Kay Busing Mark mga kabiyanan, nga ang ila claim nga sang October 1, nga may pipila ka mga Tagalog, budlay, no? Ang mga ito sa aton, ang ang iban pablang ano. So, mga Tagalog, mga kabiyanan, Tagalog-speaking customers nga nagbakal sa pipila ka mga items, gamit nila taglibo kag tag-500. Kag ginpasuklian pa. Ha? Ginpasuklian, ginpakambyuhan pa mga kabiyanan. Amo na yung kabudlay, no? Mga scammer, bla. And the personnel from the CTO or the City Treasurer's Office later ginigsamay nila ining mga banknotes, ining mga kwarta kag ginkonfirmar nila nga ining mga kwarta na piki according kay Bossing Mark Mayo, kay engineer attorney Mark Steven Mayo mga biyanan, no? And ti wala na mahimo ang ini nga couple eh. Yung kabudlay na no, wala na mahimo. 4,000 sobra eh. Ha? Imagine bala ang 4,500 subong mga kabiyanan. Kun aton bala kabuhi, ikaw stako na mabulig mo. Ha? Ang 4,500 makabakal ka na isa ka sako nga bugas. Oh, tagpilang sako sang bugas subong buta na ton 2,500. Oh, 2,500. So kung may 4,500 ka, may 2,000 ka pabilin. May isa ka na kasako nga bugas. Kung dito ka manindahan sa Libertad, ha? Makabakal ka ang imo 200, damo ko na mabakalutan eh. Ha? Makabakal ka na 5 ka kilo nga baboy nga ibiligya mo. Oy, ang mga nagnegosyo ha sa katuntong nga ano, ang kung may kilala ka nagabaligya 250 ang kilo sang baboy. 5 ka kilo pila. 200, 2,000, 2,500 no? To, ti 4 ka kilo sang baboy lang 2,000. Kasun patubuan mo, 40, tag 250 kilo mo, may ngayon kilala ko, kabaligya tag 250 ang kilo. Patubuan mo 40, 290. Okay, sa mabakal sila sa mga department store, supermarket. Ang department store, gali, mga bayo na gali na ang bigyan. Bayo nga may baboy. Mabakal ka sa mga supermarket. Mas mahal na sa supermarket, mga kabiyanan, nga baboy. Pero ang manok, daw laban mas barato sa supermarket. Pero ang baboy, mahal na daya, mga kabiyanan. Galambo, 300 ang kilo eh. Pero kung dira ka lang mabakal sa mga ano, mga kilala mo bala suki ni mo 250 baligya mo sa imo nga office mate 290 so may 5 ka kilo be 40 times 5 may 200 ka na imagine na bala nagbakal ka lang may 400 ka na dason ginscam kay ang gingamit na kwarta nga nabaton mo tiki no? So, amo ni natabo ni isang couple ngayon yun, piki, ilang nabaton kwarta. So, wala si may mo, nag-file sila police report. Kag, for further investigation, nakipag-angot siya ang aton gobyerno, dito sa syudad, sa BSP. No? Kag, ini nga incident, may binansiling ni Attorney Mark, hindi ni siya isolated. Kay may mga pipilaman ka mga vendors around Libertad Market mo lapit-lapit di sa kapitis aton kapitana kagawad ba o basikron may mabato di kron mabakal di bala puto sa higad blaw piki kwarta kami ito kasi yung anong yata sa imo blaw ha lapit-lapit di sa Libertad the same experience mga binan. So in response to this ang aton syudad nag-direct sa aton nga market administrators nga warningan dayon kag i-educate ang aton nga mga vendors na about counterfeit money kag ano ang paagi ni sa mga tonto ni mga scammer ni mga manok into ni nga anong paagi nila sa pag pasa nila sa mga fake nga mga kwarta nga ini na. So, siling ni Mayor Greg nga dapat ang ato niya mga vendors, no, ginambala niya mga vendors nga dapat maging cautious gig kamo, nga. Kay ti wala man na sila, wala man kita maiban ma kun na kun wala ta bala ihibalo bala, na, wala ta may memo kundi mabato na lang kita sa piki nga kwarta. Pero mapaluta. Ma-differentiate naton. Siling sa kilala ko, may mangkot ko sa paano mo balaan nga piki ang kwarta? No, paano mo balaan? Siling niya, mabalaan mo nga kwarta, piki, kung paghikap mo, hindi amo. Sige ko sa jagid. Sige nga ha. Sige ko kaya ako, kisalo ko kahikap kwarta mo. Kisalo ko kahikap kwarta. Paano kung balaan kung anong piki ko, anong insakto? Practice nyo yung mga kamot, hikap ka mong pirmi kwarta. Galing kayo ang problema, wala ta kwarta eh. Kapon. Ha? So, amin nga mali Mayor Greg, dapat maging cautious ka mo. Bantay ka mo gid, na kay mabalaan mo na yung scammer sa kay sa iya nga gawi, sa iya giho pagladto mo sang iya ka kwarta. Pinpa kon gamay lang baklo niya. Dason dako-dako sang kwarta ya, tay video red flag na mo man. Mga especially ang ginapiki nila, hindi daan ang hindi ang tag 50, tag 100, ang ginapiki nila mga meron ng 500 kag 1,000 gid eh. Ha? So, siling siyang BSP mga binan, amuni ang imuon nyo. Feel, look, tilt. Ano ba yung sina? Ano yung method nila? Pag-check kung piki kung hindi. Now, antes na maghatag sa dugang nga detalye sin eh, mati kita na sa pipila ka mga panumdom. Di ba lang katibigin, kapabalik pang oras na Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatiin ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa inihusto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
4: Ano ini?
5: Ini ano?
6: Ano ini?
7: Ini ano?
8: Ano ini?
7: Ini ano?
9: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
10: Amo ini ang aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon. Mapatugsilingon sa Ingles nga tinaga, mindful. Liwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligaynon. Mapatugsilingon sa Ingles nga tinaga, mindful. Dugang ang impormasyon, mapatugsilingon, buot silingon, madinumdumon o kung mabinalakon. Halimbawa, kung gamiton sa dinalan, isa sa mga makita nga kinaiya sa matuod nga Kristuhanon, ang mapatugsilingon o kung madinumdumon o kung mabinalakon sa iban. Dugang halimbawa, subong at tuman naging kamahal sang tanan bisan ang platehan, tuman naman kamahal, dapat mangin mapatugsilingon o kung mindful kita sa pag-budget sang aton kwarta. Eksakto nga impormasyon, mahatag ug mabaton kung nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
9: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Latino Público. Olas na Pilipinas.
1: Nagabling ang oras na, pili na sa alas 8.24, mga may kadasig siyang oras, no? Siling ni Nanay Virgie, paborito, maginang baboy, pastor ba? Na, basta may, inugbaka lang, hindi, maginang paborito na yan, namitan mo ko sa isda, sa manok, sa whatever. Galing kay, ang pinakabarato subong, baboy. 250, oh, baboy or manok, kahit kung may sige ka man manok, daw matakaan ka siyang... Doon matubuan ka na bala sa pag-hiccup o bala sa imo nga likod. Bala, doon may ga, ano niyo? Doon may ga tubo na, ano naman? Buto mo, balibo, nagli. Doon ka katol akong likod daw, ano naman? Pag buto mo, nula, may balibo ng likod ko, sa sige mo na kaon, manok. Sabi yan, itsura mo yan daw, gamatama. Ano nga, huwag ko gina full pledge ang baboy. Kaya ba si Ikaron, ano, tumablatsura ko, gumatamat, no? Gina, ano ko lang, nalakot ko lang sa utan, ginalakot ko sa... Basta, mga muna pala ako. Kahit taglawig ng isang kakilo, mga... Isang kakilo nga baboy, damo ka na mahimo mo. Kaysa mabakal ka sa kakilo ng isda. Ang isda ay limitado lang sa maluto mo. No. Pwede, hindi mo man siya malakot sa utan, gagmayon mo, malakot. Hindi, ah, pwede, sinugba, pinirito, sinabawan. No. So, amo lang ng amo lang ng

ano tawag naman? Ang isda na bala nga pertika hospitable ng isda. Ang pangalan niya, Tuloy. Tuloy po kayo, hospitable kayo ng isda. Galing kay Gumansiko Bakal Tuloy, nami manok kay Brato, tag 80 kilo. Galing kay ang imo yung acid, ano nang gani? Ang... Ay, wait, nalipan. Something acid, ano nang gani? Ang gagating, abalay mo kamot, balaga, ano? Ay, nalipat ko sa term. Nalipat. Doon lang gani, parte dyan lang sa arthritis gani, doon lang acid gani. Uric acid, do. Uric acid. Ang imo nga uric acid, gatuloy-tuloy man. Tuloy na tuloy pa rin ang uric. Huwag kinanglan mo bakal ng isda sa mga kiniyard mga isda. Mga wahoo, mga king mackerel. Ano na gani sa ilagay nun man? mga king mac wahoo, ano nang ganito tawag di man, puti na siyang isda eh, ang iyang basta dugalag ito to kung lapat tabi pamahaw bino basta wala ka mapamahaw na hindi ka nakapanumdom eh. Ma'am Glina Villanueva, good morning. Kadlawig ko kadaga si mo. So, aray, balikanta niya. Ang siling sa Bangko Sentral, feel, look, tilt. Tama ning method sa pag-check sa kwarta ni mo kung piki. Feel. Batyagon mo ang kwarta. Ha? Ang may mga raised printing na. Kag-iban ng mga tactile features, mga biyanan. Kung wala ka may mabatyagan, kaya may mga doon mga embust-embust na eh. Pero kung flat ta na, wala kang batsagan, laban-laban, piki na. Ha? Look for the watermark kag security thread sa mga paper bills. So, may araw na security thread sa ito nga, may watermark. Ipangitaon mo na. Ha? Or mga transparent window sa mga polymer notes. May mga nakabutan na ang mga selyo. Tilt! Ha? Tilt the banknote to check its color changing and other security features. No? I-kwi-kwi-on mo kay galay na ya color. Amuning siling sang BSP mamini mo on mo. Kung medyo pag-uyat mo sa kwarto daw, lain haw. No? Ikapon mo kung may mga damol-damol. Galing ka wala ko di sample eh. Kay, wala di. Wala di yun na doon kay ito. Wala. Si Kapitana damol. Wala to sample. Sige lang ah. May mabatsagan ka na nga medyo may mga embossed-embossed. Wala. So ilantawon mo na, i-check mo na. Okay, argod nga dito maintuan ka budlay bi kumaintuan. Gin pang budlayan naton. Ha? Gin pang gin balhasan naton kag gin pa patuluan naton sa aton yang luha sipon kag dugo. Nasod intuon lang ta, ha? Madula lang sa aton do ka. Dako di mayo, di mayo. So, halungan naton sila. Siling ni Kapitana namin, nalanggit pa na pongol kung maintuan. Wala ka na ba yung mail mo eh, kaya at least mo ba realize, wala na, ulihit na ang tanan. Oh, it is too late. wala na. Oh, siling amo na kasubo, Pastor, siling ni Ma'am Grace. Kaya kung sino ito gabaka-baka obra, ang iba niya, mang scam ang ila obra. Amo na, no? Kasubo, gito, on. Ha? Ayawan ka sang pagpangabudlay, napatuluan mo na sa tanan. Ha? Luha, sipon, balhas, katulo ng tanan ng mga ano, intuon ka lang. So, halong kita sa Bacolod. Hindi lang sa Bacolod City, kundiin man ka mo subong, may mga transaction ng mga katadlaw, halong kita. Anyway, mamaya na, lang kita oras. Oh, hasta lang tadrihan ay sa ito nga istoryahan ay kagatis naman ni Milit, ng muyo tanay. May naman langit noon, Diyos naman, balaan, dayo ragap, salamat kami sa siningaga, salamat kami sa mong katutom, salamat sa mong pagpakamayo. Lord of the, ito kami sa siningadlaw, kagabay Ginoo, mga helikoto namon, ang imugid yang katutom, amo ang mag-tuy-tuy pangunan sa amon. Lord, kabay nga sa siningadlaw, ikaw ginmay may hashtag sa amon, mga kapoy. Ito ng Ginoo, inapon na pasamatan, Jesus name. Amen. Mga kamiyanan, alin rin sa studio, kaupo na ito si partner Julie Panis.

Nagamit yung nagsala kami din. Sa aton nga controls, si partner Joe Ridula sa aton nga live stream. Once again, ano yung inyo abyan sa kanginan? Jake Zinilyang, Rigziling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini yung oras sa Pilipinas, dito sa 12:33 sa Radio DYVS. Sige sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye! Bye-bye!

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
2: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka, friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
1: Ano naman, oh? Lahat napapansin.
2: Eh, siyempre naman. Sayang ang bawat patak ng tubig.
1: Oh, siya. Tama ka. Oh, halika na nga.
2: Tuloy na ako.
1: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
2: Ay, tara.
3: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: La la la la la la la la la.
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
6: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
5: Ganun?
6: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
7: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan. At sa Panginoong Jesus ito, matatagpuan.
8: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
9: Sir, titinda lang naman ako. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
8: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
9: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
8: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
9: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
8: Ano ngayon sa'yo?
9: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
8: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
9: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa ang silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
10: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin muna.
0: Diba?
2: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Naku, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan. Kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? ang wish ko sa iyo? Oo, sa iyo nga, sa iyo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa iyo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa iyo yan, next time, kapag may nagtanong sa iyo, oh, kumusta ka? Ang sagot? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
3: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Ay kapay ng sambayanan.
5: Ako po si Pastor Manny Abendan ng South Korea. Saludo po ako sa mga OFWs. God bless you.
6: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
7: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Servisyong OFW.
9: Isang mapagpalang araw ng Wednesday, kaagapay, good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng Asia. Well, magandang araw po, medyo late ang ating pasok ngayong araw ng Wednesday. Ano po, at magandang araw, ano po ang inyong ginagawa ngayon? Samahan niyo po ako sa programang ito. Ngayon po ay September 7, 2026. Araw ng Miyerkules. At siyempre pag-araw ng Miyerkules, makakasama natin ang ilang mga guests o di naman kaya discussion. At tayo rin ay bumibiyahe sa iba't ibang bansa para makakumustahin ang mga kababayang namamayagpag sa iba't ibang bahagi ng Asia. At ano man ang pagsubok at mga sekreto at tagumpay, dito lamang po, di lamang limitado siyempre sa mga OFW, pati na rin ang ating mga migrants o Pilipinos abroad. Ito po si Pastor Joe Biasong. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa makabuluhang payo at siyempre ang interview na ating gagawin sa araw na ito. Tunay nga na mag-abroad ay di biro, kaya hindi natin ito isinasabi, lalo na ang preparasyon. Kaya ngayong araw na ito, samahan niyo po ako dito lamang po sa malayong malaya.

0: and theme narrative.
1: Malaya, kwento ng tagumpay at pakikibakas sa labas ng bansa. Malayo, malaya.
2: Okay, yan po ang ating episode para sa araw ng Wednesday. Siyempre, sa ating pagpapatuloy dito sa 702 DCIS Radio TV, Agapay ng Sambayanan, ay narito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong, upang makapanayam ang ita nating kababayan na talaga namang kinararangal, lalong-lalo na ng Calabar Zone. Welcome na natin ngayon. Alam po, nakikita nyo na siya ngayon. Ano? Si Pastor Johnson Lagos. Magandang araw, Pastor Johnson.
3: A blessed morning po, Pastor Joe, sa lahat po ng mga nakikinig. Been a privilege and pleasure po na maging part ng Salvation po OFW.
2: Paumanhin, Pastor Johnson, ha, talagang may mga technical glitches lang ako dito. At saka yung internet doon sa laptop, medyo ang hirap. Pero anyway, hindi man kita nakikita, eh, lagi naman tayong nagkikita, ano, at lagi naman tayong nagkakausap. Kasama mo ba dyan ang iyong may bahay, Sir Perla?
3: Naka-zoom sa kabila.
2: Ah, okay. Okay. Anyway, maraming salamat. By the way, mga kababayan, ang ating kasama ngayon ay isang seaman, ay isang seafarer mula sa Cavite na nagbigay ng karangalan, no, sa Calabar Zone matapos makakuha ng ikatlong pwesto sa taunang Likha Marino Business Plan Competition 2026. Medyo may binago lang na pangalan kasi ito yung nasubaybayan ko, Pastor Johnson, ano? Itong hindi iba nga lang, Likha Marino ang bago ngayon, pero ito ay Seafarers Business Plan Competition before. Binago lang yung title, pero taon-taon nakakasama ako diyan, nag-o-observe ako diyan sa competition na ito. Mga kababayan, kinilala po ng Department of Migrant Workers ang ating guest ngayon office ng DMW Region 4A Calabar Zone, si Pastor Joseph J. Johnson Lagos, na kabilang sa 15 finalist, mga kababayan, para mag-top 3 ka. Buong region po ito, buong Pilipinas po ito, lahat ng regions. 15 pong regional finalists mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isinagawa po ito, kung matatandaan niyo po, na napopost naman po yan ng DMW, sinagawa po itong national awarding ceremony siya ng DMW, dyan po mismo sa Makati, ano, sa Susan Ople Building. Kung saan itinampok ang mga makabagong business ideas. So, pinag-uusapan dito yung mga idea, business ideas na gagawin ng isang seaman kapag siya ay nag-for good na. Matapos po ang 29 na taon ng paglalayag, napakatagal din at naglingkod bilang isang seafarer, ay nagpasa siya si Pastor Johnson na tahakin ang bagong direksyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng laundry business. Kabilang ang sariling brand ng laundry soap at detergent. Malaki ang naging ambag ng kanyang mentor na si Paul Bernard Santiago. Ito po yung mga umaalalay sa kanila, Senior Labor and Employment Officer ng DMW4. Sa paghuhubog at paghahanda ng kanyang business plan. Patunay ang tagumpay ni Pastor Johnson Lagos matapos ang mahabang paglalayag sa garagatan, maaari ding maglayag ang mga seafarer tungo sa tagumpay sa mundo ng negosyo at ngayon ay nagpapastor na. Huwag na nating patagalin, andyan na si Pastor Johnson. Kumusta, Pastor Johnson? Anong feeling mo ngayon? Anong pakiramdam ng isang nagwagi dito sa kompetisyon na ginawa ng DMW, lalo na particular sa Region 4, pero naglaban-laban diyan mga buong rehiyon, buong Pilipinas. Anong feeling ni Pastor John Lagos ngayon?
3: Ay, sobrang grateful po. una sa Panginoon dahil ano eh, hindi ko inaasahan po yung gano'n na tayo po ay yung palang pong regional tayo po ay mapili po ay nirepresent ko po yung Region 4A Calabarzon ay talagang hindi po ako makapaniwala po at naging part po tayo ng Likhang Marino 26. National ay napaka malaking blessing po mula sa Panginoon yung naranasan po natin po.
2: Okay, maraming salamat Pastor Johnson at mamaya tatalakay natin ilang detalye dyan. Pero ngayon, kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon matapos ang iyong journey bilang isang OFW?
3: May mga guesting din pong nangyari po. Ito na po yung pangatlo kasi nga sabi po nila na talagang expect po namin yung mag-guest talaga sa iba't ibang ano po station at saka yung business po na proposal po natin ay ongoing po yung pwesto, yung lahat po ng gagawin po. Kaya excited na po yung Region 4A doon sa opening po ng business po.
2: Okay. So, after 29 years, tama ba Pastor Johnson? O 19
3: opo,
2: years?
3: Opo.
2: 19 ba? 29?
3: 29 years po.
2: 29 years. Nako, hindi madali Pastor Johnson. ang 29 years pabalik-balik sa dagat. Napakadami ng mga experiences sa iba-ibang mga bansa. Particularly, anong as seafarer, anong position mo sa barko, Pastor Johnson?
3: Ako po ay sa dining room po as waiter po.
2: Waiter sa dining room, ayan. May ano yan, ha? Mayroong bucket water station, bucket water station, tama, sorry, sir. Laundry. Hindi restaurant. Na-curious lang bigla ako. No? Anyway, kahit hindi mo nasagutin, Pastor Johnson. Okay, ngayon, bilang isang former OFW, maaari bang ikwento mo ang iyong naging journey bago ka bumalik ng bansa, saan ka nagtrabaho, ano mga trabaho mo, at gaano, syempre yung tagal, 29 years. Pwede ba kami bigyan ng background paano ka nagsimula hanggang nag-desisyon ka mag-for good?
3: Siguro na rin po dahil po sa yung buhay na rin po, yung hirap, no, kasi nga ako po ay panganay sa anim na magkakapatid. Yung nanay, yung tatay ko po ay jeepney driver, nanay ko naman po ay naglalabada lang. Kaya nga po yung tanong niyo po kanina, bakit laundry shop? Kasi yun po yung ano eh. Kaya po kasi ako naging marino kasi yung nanay ko naglalabada noon sa Pasay at seaman po yung kanyang ano na labahan. Eh, oras na po ngayon, nag-a-apply po ko ng trabaho. Kaya, yun nga po, yun, yung una ko pong trabaho sa barko ay baker, tapos naging pizza cook. Tapos, nakita ko po noon na I want to improve further more my career. Kaya ako po ay nag-switch sa dining room. Naging supervisor din po tayo doon po.
2: So, itong pagtrabaho mo sa labas ng bansa as seafarer, mayroon ka pa bang mga naging experience sa ibang mga bansa o talaga yung 29 talagang barko lang talaga barko ang iyong naging desisyon na maging seafarer? Wala kang, hindi ka nagtrabaho sa ibang mga bansa, I mean as of
3: hindi po dito lang talaga, po talaga sa barko po
2: talagang straight 29 years.
3: Mm-hmm. Pero wow. Bago po yun, nagtrabaho po tayo sa Mr. Donut as baker. Ayun. Gamitin po natin po.
2: Yun ang tinutukoy ko. So dito yan, local, ano, Pastor Johnson?
3: Opo, opo. Opo.
2: Gaano katagal ka nagtrabaho dyan sa isang, yung binabanggit mo?
3: Nasa 6 years din po.
2: 6 years. Ito ay bago ka mag-abroad, ano?
3: Opo.
2: So, na-mention mo kanina, labanderang nanay mo at seaman ang pinagtrabahoan niya. Ano nagtulak sa iyo para magtrabaho abroad? Of course, yung given na yung kahirapan. Pero ano pinakamalaking talagang naging parang nagtulak sa iyo na magtrabaho?
3: Ang malaking nagtulak din po sa akin is yung makapag-support po ako financially sa church. Dahil mga bata pa lang po kami noon, mga siguro sa 80s, nakikita ko na rin po talagang kailangan ng financial po sa church. Kaya yun po yung hiniling ko sa Panginoon. No? Ang gusto ko po noon maging piloto o seaman. Kaya lang, siyempre, hindi po kaya yung suportahan yung piloto. Yung seaman po, binagpaaral po sa akin yung Norwegian Missionary Alliance.
2: So kaya ka nakapag seaman ay may mga tumulong ano ng mga taong naging bahagi ng journey. Anong pinakamalaking sacrifice ng isang seaman na brother Pastor Johnson at mga hamon na pinagdaanan mo bilang OFW doon sa mismong barko at sa iba't ibang bansa, siyempre iba-ibang bansa ang napupuntahan. Anong pinakamabigat na hamon o sacrifice na may tuturing?
3: Isa po sa mabigat po nung ako po ay mag-asawa na. So, ang hirap po kasi malayo ka sa pamilya mo. Pangalawa po yung ano yung iba't ibang nationality ang kasama mo, lalo na kung ang kasama mo sa kabina ibang lahi, ay napakahirap po talaga, napaka laking adjustment. Iba po ang kultura nila. Kaya yun po yung isa sa pinaka dalawang top 2 na mahirap at yung mga amo po.
2: Yung pamilya, ang by the way, mga kapatid, itong si Pastor Johnson ay may ang kanyang may bahay na napakasugid na taga-subaybay ng serbisyong OFW at ng 702DZ, Esther Perla Lagos, ay lagi nagko-comment, tumatawag at engage kumbaga sa ating mga problema ng OFW at sa ngayon ay nagpapastor kayo, tama Pastor Johnson, dyan sa tama ba Muntinlupa, Alabang?
3: Opo, sa Muntinlupa po sa God's Glory Church.
2: Okay,
3: I'm by Pastor Emil Dolitan po.
2: Ayan, so maring nanonood ang mga kapatiran natin dyan, magandang araw po. Narito ang inyong pastor, si Pastor Johnson na isang former seaman and now ay naglilingkod sa Panginoon at nagninegosyo at the same time. Ngayong nakabalik ka na at nagsisimula ng panibagong chapter, paano mo ginamit ang mga natutunan mo, experience mo bilang isang OFW at sa iyong buhay at negosyo?
3: Ginamit ko po yung lahat pong yun ay para mas ma-challenge po ako na makapagsimula pong muli dahil ako po ngayon ay nag-retire na as a seafarer. At doon ko po nakita na yung mga experience po na naranasan natin for the past 29 years ay magagamit po natin dito sa ginagawa po natin ngayon po.
2: Okay, so siyempre Pastor Johnson, ano, napakalagang makuha natin na lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay pagpe-prepare ng Panginoon sa atin sa mga future natin, ano, sa magandang kinabukasan natin. At ngayon nga na ikaw ay nasa bagong chapter ng iyong buhay bilang isang OFW, pag-usapan naman natin ngayon, Pastor Johnson, yung pagkapanalo mo, ano naging daan para makasali ka sa likhang Marino Business Plan Competition at ano naging inspiration mo sa business idea na to?
3: Ito po ay naging part po ako nito kasi po nung nag-apply po ako ng reintegration o yung pagbabalik no dito sa ating bansa at mag-apply din po nung yung disability po sa DMW at pagdating ko po doon, sabi nga po nung mga director po doon, sabi niya, Johnson, pwede kang sumali sa ano likhang marino. Tapos in-explain po nila sa akin. Tapos doon ko na po ginawa yung ano yung presentation po nung leadership dahil yun po yung gusto ko na rin po na maging negosyo po at yun po ang nangyari po.
2: Kasi alam ko, yung Region 4A, na dyan yung DMW director no yung si regional director April attorney apo, April abari ko nakikinig sa mga friend natin yan director April ng Region 4 DMW at napakabait napaka jolly yung director na yan napaka at ma-inspire ka talaga pag nakakausap mo yan na kasama namin nung nakaraan dito sa DMW main office. At minsan nga, papasyal kami dyan kasi sabi niya, Pastor, baka pwede mo kaming pasyalan dahil I was invited to opening ng i-open ng prayer yung event nung dyan sa DMW itong last month ago lang, Kaya sabi niya, Pastor, pasyal naman kayo sa amin para kailangan din namin ng mga partner kagaya nyo. Ayan. Kaya one of these day, papasyal tayo dyan sa Region 4A, Director April. Eh, alam ko, may regional competition muna yan sa Region 4. Ilan kayong naglaban-laban na Brad Pastor Johnson?
3: Sabi po, ang pagkakaalam ko po is mahigit 30 po yung mga nagpasa. Tapos in-screen po nila yung mga business plan po namin. Pumili po sila, I think, na mga 12. Tapos okay. Saka po kami in-interview by Zoom po.
2: Okay, so 30. Sa regional level pa lang yan, ha? Region 4, 30. Pero nag-shortlist sila ng 12. Nag-video. Okay. Out of that 12, ay mayroon pa bang shortlist na tatlo? Wala na.
3: Wala na po, wala na po.
2: So yung 12, naging isa na lang ang magre-represent. Mm-hmm. Kumbaga sa level ng Region 4, ikaw na ang nag-champion sa kanila.
3: Opo, opo, opo.
2: Oho. Ay doon pa lang sa Region 4, Pastor Johnson, eh, sabi nga nila eh, yun na yun.
3: Opo, opo.
2: Ikaw na ang champion sa Region 4. Sa Region 4, 4A, yeah. Lalo na niya. Ngayon, after na mapili ka, automatic magre-represent ka sa national sa itong Likhang Marino, business competition. Naalala ko lang dyan, Pastor Johnson, eh, nung ako ay nakapunta dyan, siguro mga pangatlong business competition ay nasa 500,000 ang first, 300 yung second, at 200 yung third. Wako kung nagbago yan ngayon, pero dapat nga dagdagan nila yan para mas malaki ang pagkakataon. Okay. Malaki talaga maitulong. Anyway, yung business idea mo ay sabi mo kanina na inspire ka dahil nanay mo labandera, at yun ang ginawa mo naman na may tagalaba ka na, hindi na nanay mo, kundi yung mismong laundry ninyo. Tama ba?
3: Opo, opo, opo.
2: So, ang mother mo ba sa kasalukuyan ay buhay pa?
3: Nasa Panginoon na po siya. Hindi ko niya nakita.
2: Siguro kung buhay pa ang mother mo. Anong pangalan ng mother mo, Pastor Johnson?
3: Josita po.
2: Josita?
3: Opo, Lagos.
2: Lagos, Sita Lagos. Ako, kung nakikita sana ng nanay mo ngayon, napakaligaya niya, Pastor Johnson, sa araw na ito. Okay, so anong nararamdaman mo nung malaman mong kabilang ka sa mga nagwagi at nakakuha ka pa ng third place? Eh, doon pa nga lang sa 4A first ka na eh. Eh, makarating ka pa doon sa national. Ilan ang naglaban-laban, Pastor Johnson, sa national?
3: Kung hindi po nagkakamali, nasa 16 po kami po eh na laban po.
2: Okay, 16 representing 16 region ng Pilipinas. No, ayan. Mga kababayan, ang kasama po natin ngayon si Pastor Johnson, ang third placer ng national competition ng DMW, itong tinatawag na competition para sa Likhang Marino Business Plan, 2026. At taon-taon po yan, mga kababayan. Kaya kung kayo, para maka-inspire din tayo, Pastor Johnson, sa mga ibang mga seafarer, taon-taon po yan. Merong competition, baka sa susunod na taon, eh sila naman. Kaya sa iyong pagkapanalo, sa likod ng iyong pagkapanalo, sino ang taong tumulong at sumuporta sa iyo? At gano'ng kahalaga ang kanilang naging role sa iyong journey?
3: Uno po ang tumulong sa akin ay sila Regional Director Attorney April Casabuena. Tapos yung mentor po, nakasakasama ko for 7 days sa hotel sa competition po, si Sir Paul Santiago. Sila po Paul's... yung mga nag-mentor po sa akin.
2: Okay, si Paul Santiago ng Region 4A yan.
3: Opo.
2: Okay. Siyempre, may mga nakasama ka rin, mga mga official dyan sa DMW at nakakapagbigay ng inspiration sa iyo. Maliban sa government, meron bang mga inspiration na support mula sa iba-ibang mga individual na napakalaki ng inspiration para magkaroon ka ng ganong kumpiyansa na manalo? Meron ka pang pwedeng banggitin?
3: Opo, yung mga kasama ko po sa church, si yung aming senior pastor, Pastor Emer Dulyaton, pastoral staff, mga leader and worker po sa church, sila po yung excited po talaga dahil nagulat din po sila na hindi ko po kasi nasabi na sumali ako dito at nagulat sila nung makita nila yung post ng Region 4A Calabarzon, eh ako po yung regional winner po. Kaya sila po, at saka yung mga kasama ko po sa DTD community, Mentor Edwin, Mentor Shane, Mentor Gelly, at Mentor Jerry po. Sila po yung nag-support po sa akin po.
2: Ayan, of course, syempre, ang inyong may bahay, Sister Perlan, na lagi kang sinasama, palagay ko.
3: Lalo po. Siya po yung number one po din na nag-support. Papalakas ang loob.
2: Sa mga taong nakapag-inspire, nakapagbigay ng empowerment, encouragement sa ating champion, third placer sa national competition. Kaya napakahalaga talaga yung mga encouragement sa atin, Pastor Johnson, na kahit tayo pastor, ay meron pa rin tayong mga taong bumabalikat sa atin, nag-alalay sa atin, nag-encourage, ay malaking bagay na narinig natin ang kanilang mga encouragement. Ayan. So bilang dating OFW na ngayon ay nakikibahagi na sa entrepreneurship, ano ang pinakamahalagang lesson? Palagay ko, ito na yung panghuling mga pag-usapan natin na anong mga, kasi alam ko maraming mga seaman ngayon na mas matagal na rin, Pastor Johnson, mas matagal pa sa'yo, di ba? Na nandun sa barko at ngayon ay nakakapag-isip-isip na rin na mag-for good. Dahil sabi ko nga, yung joke baga, Pastor Johnson, na pag tinanong hanggang kailan ka mag-abroad as seafarer? Ang sagot hanggang may dagat, Pastor Johnson. Hindi matutuyo ang dagat. Kaya mauna katiyak na tumanda at hindi na qualified na magseaman, siguro habang nakikinig ngayon ang ating mga kababayan sa radio, YouTube, at iba pang platform, FB page natin, FB Live, sa mga mag-abroad na seafarer, yung buhay mo na from seafarer naging entrepreneur, anong pinakamahalagang lesson na gusto mong ibahagi ngayon, Pastor Johnson, sa ating kapwang OFW na naghahanda sa kanilang pag-uwi?
3: Siguro po ang lesson na ang may suggest ko po sa ating mga kasamang mga seafarer po ay una po ay huwag makakalimot sa Panginoon, laging magtiwala sa Diyos dahil lahat naman ng luha, pagod ay hindi mawawala ng kabuluhan. At pangalawa po doon, yung family, isipin po natin yung ating family na talagang mahirap po talaga yung napakalayo sa pamilya, lalo na po kung may mga anak. So ang lesson po iiwan ko po doon ay habang maaga pa ay talagang pag-ipunan at may time frame para makapag-negosyo. Kasi ngayon ko po nakita hindi naman talaga kailangan unang-unang financially sa pagninegosyo o kapital. Kailangan po talaga yung mindsetting, yung karunungan, may magme-mentor sa iyo para masimulan po yung negosyo. Yun po ang nakikita ko ngayon, kasi nga yung business po na bubuksan ko po ay yung napanalunan ko, napakalaking bagay na po, pero kailangan ko pang mag-provide. Pero yung lahat po ng natutunan namin dito sa National Bootcamp ay talagang napakalaking bahagi po, at ang isang lesson din po na gusto kong iwan sa ating mga seafarer ay isa, marami pong programa ang gobyerno na ginagawa para sa ating pong mga seafarer para makapagsimulang muli, lalo na po itong National Reintegration for OFW.
2: Okay, maraming salamat, Pastor Johnson. Palagay ko nakarating yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagpaplano ng mag-for good. Maganda yung binahagi mo kanina, sinabi mo kanina, na hindi lang puhunan ang dapat pinaghahandaan sapagkat marami tayong mga OFW, yan ang reason kaya hindi nakakapagsimula kasi ang laging sinasabi, wala kaming puhunan. Pero yan ay kumikita, Pastor Johnson.
3: Opo.
2: Yan ay buwan-buwan. Pareho lang palagay ko, mas may mga malalaki pa ang sweldo sa'yo na mga seaman at mayroon pang mga kapitan nga ng barko, di ba, Pastor Johnson? Pero pag-uwi, zero pa din. So, anong problema? So, tama yung sagot mo kanin, tama yung sinabi mo, na ang mindsetting ang isa talaga sa mga pinakaunang puhunan mo sa pagsisimula ng iyong bagong journey as pag-uwi mo ng Pilipinas sa iyong pag-for good. So yung time frame at saka yung tinatawag na reintegration component na yung bagang pinaghahandaan mo na ang iyong pag-uwi kahit nandoon ka pa sa labas ng bansa.
3: Opo, opo.
2: Yung pinaghahandaan mo na, no? Hindi yung saka ka lang pag-uwi, saka ka lang mag-iisip na ano kayang negosyo ang aking bubuksan o di naman kaya ano kayang gagawin ko. Yan ang medyo malungkot, Pastor Johnson, na pag-uwi ay, ulitin ko, pasensya na po kayo kung sabihin ko po ito sa ating mga seafarer, na sa gobyerno pa din ayaasa yung kanilang panimula. Okay naman kung may maitutulong, Pastor Johnson, ano, ang gobyerno, walang problema doon. Lalo na, limbawa, itong competition, Pastor Johnson, kung 30 na ang Region 4A, ito eh, tinitingnan ko lang yung kabuuan. At sabi mo lang 30 sa loob ng 30 din sa bawat region, 16, 300 na yon, Pastor Johnson. Mahigit pa, nasa 350 to four, less than 400, kung tama yung aking sensya na, mahina po tayo sa mat. So, kung nasabi mo lang 300, imagine mo, Pastor Johnson, 300 kayong naghihingi ng tulong para makapagsimula ng negosyo. Napakadami nun.
3: Opo.
2: Hindi pa kasama, Pastor Johnson, yung mga hindi pumasok doon sa hindi nag-qualify doon sa mga nagnanais maging kasama doon sa competition. Tama ba?
3: Opo, opo.
2: So the lesson is this. Mga kapatid, better to start save na while nasa abroad ka pa, you have the capacity to save dahil may pera, kaysa dito na lang iaasa o hihingi ng tulong, mas mahirap. Anong masasabi mo doon, Pastor Johnson?
3: Opo, opo. Tama po yun na talagang hindi mo pwedeng ituro ang kung sino-sino, asawa mo, gobyerno, ang ano pa rin ang accountability pa rin kami mga seaman po. No, yun po rin po nakikita ko po. Opo.
2: Oh, kasi yun kaya minsan ito yung nasabi ko lang sapagkat kuminsan kaya tayo masama ang loob sa pamahalaan doon natin sometimes binubunton ang ating mga lapses sa part natin lalo na sa pag-ipon dahil hindi natin nagawa, naghahanap tayo ng tulong. Walang masamang humingi ng tulong. Pero ang problema nga mga kapatid sa Panginoon ay yung tutulungan ng gobyerno, napakadami. Napakadami. Eh, kung mabigyan ka man, napakaliit na porsyento, Pastor Johnson. Kung mabigyan ka man, hindi pa sure kung mabibigyan ka, kung magkwa-qualify ka. I think yan yung aking gustong sabihin na nasa loob ng puso ng inyong lingkod, Pastor John, na mga OFW, seaman man o land-based, na ang inyong paghahanda ng pag-uwi ay nangyayari habang kayo ay nasa ibang bansa pa, naghahanda na kayo ng pag-uwi. Mayroon lang taon ang tawag dyan ay exit plan. Meron tayong exit plan kung kailan aalis at kailan babalik. Plinano dapat ang ating pag-uwi. Kaya mga kababayan, maraming salamat po nawa ay itong interview na ito. Siguro ang panghuling mensahe siguro na ating itatanong kay Pastor, hihingin kay Pastor John. So sa lahat ng yung pinagdaanan mula sa pagiging OFW hanggang sa pagkapanalo, syempre ang mga pangarap, ano pa ang mga nasa isip at gusto pang gawin bilang isang former OFW at mayroong sariling negosyo ngayon, bagong karera pagkatapos ng iyong journey, ano pa kung makapagbigay ka ng isa o hanggang dalawa pang babaunin ng ating mga kababayang nakikinig, lalo na yung mga nasa ibang bansa at maging nasa Pilipinas na paalis pa lang.
3: Siguro po ang isa rin pong idadagdag ko po doon ay yung huwag matakot po doon sa magsimula ng panibagong journey sa pagninegosyo, lalo na po yung mga seaman po. At yun po yung idadagdag ko rin po, huwag matakot. At kailangan lang talaga simulan po. Pangalawa po, pang sumunod po ay, ang masasabi ko lang din po ay, maghanap talaga po ng mga magme-mentor na makakausap. Kasi most of the time kasi kapag umuwi kami, ang mga kausap namin, yung mga kasama rin mga seaman na pare-pares namin mga problema na kung paano magsisimula. Pero siguro kung kakausapin siguro namin talaga mga business-minded, yung may mga negosyo na, no? Kaya sa National Bootcamp, ang laking bagay po kasi doon po, na-tour po kami doon sa DTI, sa BIR, sa SEC. Doon po namin nakita na ano, ay iba talaga kapag negosyante.
2: Kasi siyempre, iba ang nagahanap buhay kaysa nagninegosyo, di ba? Magkaibang journey yan. So, yung dalawang iniwan mo, palagay ko, napakalanging tulong. Una, huwag matakot. Dumadating ho kasi yan, mga kababayan, at maging Pastor Johnson, di ba, yung takot na, kaya hindi umuwi, kaya nagtatagal ng todo dahil natatakot na pag-uwi ng Pilipinas, walang hanap buhay. Tama? At hindi na sila makabalik doon sa kanilang hanap buhay na iniwan, kung meron mang iniwan. At saka, syempre, Pastor Johnson, yung edad, di ba, sa atin, napaka hirap sa Pilipinas sa pag may edad ka na, ang hirap na ma-employ. Number two, yung mga nakakasama, yung ito intentional, Pastor Johnson, na dapat paghanap sila ng talagang magagabay sa kanila o susubaybayang tao, at maipaalam mo ang iyong intention na gusto mong matuto sa kanyang ginagawa. Napakalaking ano nun. Yung baga matanggap mo na hindi mo kaya ito dahil maaaring ang strength mo ay pag-abroad, pero itong taong iyong gustong makausap at gustong mag-mentor, ang kanya namang expertise ay tungkol sa pagninegosyo. So you're saying na huwag matakot at makipag-usap sa mga tao, makapagbibigay ng gabay sa ating papasuking hanap buhay. Nako, Pastor Johnson, maraming salamat. Ha? Maraming salamat sa iyong buhay. Alam ko may mga interview ka pa sa iba't ibang mga radio stations, TV stations, at kayo ay para maipagmalaki ng ating bansa at magbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga seaman at para magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho, at the same time dumating ang time na sila ay magninegosyo na. So with that, Pastor Johnson, nice ko munang ipanalangin ka at ipanalangin ka ng ating mga kababayan na lalong i-bless ng Panginoon. One of this day, Pastor Johnson, ay pag nag-grand opening na ang iyong negosyo, ay kung may imbitahan mo ang iyong lingkod, ay pribilehiyong mapuntahan at makover yung bubuksan yung negosyo. Saan ba located yung iyong bubuksan?
3: At tinitingnan po dito po, either po dito sa General Trias, Cavite po, or San Pedro, Laguna po.
2: Okay, sige. Gentry o San Pedro, Laguna. Saan man yan, ay palagay ko, ay pupuntahan yan ng DMW at makabit pa natin dyan si Director April. Okay. So manalangin muna ako, Pastor Johnson, sa iyo at pagpalain ka ng Panginoon. Lord, salamat sa inspirasyon na nakita namin sa buhay ni Pastor Johnson, former seafarer and now a businessman, entrepreneur. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang venture na ito sa kanyang negosyo ng laundry. Dalangin po namin na masimulan at pagkasimula ay kung kalooban mo, Panginoon, na dumami pa at mag-branch out. Panginoon, kayo po ang magpapalat gagabay sa kanila. Yung mga taong nakakasalamuha at mga taong tumatangkilik, i-bless sila. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat, Pastor Johnson. God bless you. Ating po nakasama ngayon ay si Pastor Johnson Lagos, ang pastor po at former seafarer na nakasama natin, isang ngayon ay business entrepreneur. Maraming salamat. Nagpapaalam na po kami pansamantala hanggang sa araw ng sa susunod na Miyerkules dito po sa programang Mag-Abroad ay BD Biro. Ito po si Pastor Jobiasong nagpapasalamat sa inyong pagsama. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesukristo. God bless us all.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

Mayong aga mga kauturan, mayong aga sa tanan nga nagaupod sa aton nga programa sa sini nga aga, ang kadampig mo sa edukalidad. Ini si Sir Roland Ulitan, San Teofilo Insoli Senior National High School, SDO Bacolod City. Mayong aga sa inyo nga tanan, nagapanginbulahan kita sa mga kaupod naton sa Department of Education kag sa tanan man nga mga kauturan naton nga kutob sa malabot sang aton paguragwag sa sini nga aga. Updin niyo na naman kami sa isa ka edisyon sang programa, updates kag mga balita na tuhoy sa Department of Education. Sa sini nga aga, kabay ako inyo updan, no? Upod naton dira ang aton nga mga kauturan dira sa Teofilo Insoli Senior National High School, ang akon dira nga mga kaupod. Nagapanginbulahan kita una bes sa amay sang aton Schools Division of

Dr. Dennis Develos, kaupod kay Dr. Randolph Aliman, ang aton nga Assistant Schools Division Superintendent, kag sa tanan nga mga utod naton ngayara sa SDO Bacolod, Ma'am JV, Ma'am Lila Aro, kag ang aton mga friends dira, mga abyan sa SDO Bacolod. Kag syempre man sa mga estudyante naton nga nagatutok subong, nagaupod sa aton pagguragwag kag pag programa sa sininga aga. Kaga mga kauturan, nagapadayon ang aton nga mga programa sa Department of Education. Hilabi na subong October 7, no? Wednesday, nagapatigayon kita sa aton nga Term 2 nga summative test, no? First summative test for Term 2 ang aton nga mga kauturan dira. Kaga especially ang aton nga mga estudyante, no? Mag-last ini until Friday, no? Thursday, Friday, kaga syempre ang pagpanginbulahan naton sa aton nga mga teachers nga nagpreparar sa aton nga mga summative test examinations, kaga syempre wala pa ni na ka move on ang aton mga teachers. Sa ginpatigayon naton, kagin handuraw naton ang World Teachers Day sang October 5 sang Monday, no? Kaga ang aton nga mga kaupod ng mga teachers, ilabi na ang inyo kubos ng alagad, di nag-celebrate man sang pangkalibutan nun nga paghanduraw sang Teachers Day, no? Nagapanginbulahan gid kita sa aton nga mga teachers. Kung kamo may mga comment, no? May mga greetings kamo, especially sa aton nga mga teachers, sino nga mga teachers ninyo ang hindi nyo malipatan, no? May ara gina nga mga teachers nga nagtatak, no, sa aton tagsa-tagsa ka mga tigipusoon, kag sa tagsa-tagsa naton ka mga huna-huna, no? Hindi naton malipatan until now, no, ang aton nga mga teachers gani. Kung may na remember kamo kag gusto nyo i-greet ang inyo nga mga teachers, no, bisan graduate ka na niya, kag ara ka na niya sa imo yang tagsa-tagsa ka mga career nga ginapanindugan subong, pwede gid nga mag-greet naton ang aton nga mga teachers. And sa tanan nga mga teachers out there, no, nagapamati sa aton, nagaupod sa aton programa, mayong aga kag Happy Teachers Day. Kabay pa nga ang aton pag-celebrate sang World Teachers Day or Teachers Day, hindi lang kada Oktubre, hindi lamang kada Oktubre, no, kundi adlaw-adlaw ang pag-appreciate sang beauty sang teaching katahom gyud, no? Kaga amuning isa sa mga nagtatak sa aton nga ang pagka-teacher hindi lang saya profession but it's a mission, no, and a vocation. That's why ang aton nga mga teachers grabing pagpanikasog even sa likod sang mga pagtilaw nga naagian nila sa pagtudlo, ilabi na sa mga challenges nga ginapangatubang naton sa sining nga kalibutan kag sa sining generation sang education. Kay ti nakita nyo naman lain na gidya ang pamatasan sang aton nga mga kabataan, no, ang panggiho sang aton mga kabataan, kag ilabi na gid ang aton nga education. So sa tanan nga mga teachers nga nag-upod sa aton sang October 3. Actually, nag-celebrate kita, no? Sang October 3, sang World Teachers Day, dira sa SMX, no? Convention Center. Kaga, syempre man, kaupod ang masobra 4,000 ka mga manunudlo sa Schools Division Office of Bacolod. Makon mo, 4,000 ka mga manunudlo ang nagtipon kaya nag-celebrar sang World Teachers Day. Kaupod sang aton nga mga sang aton nga mga kauturan dira sa SDO Bacolod, kag syempre naga pasalamat gid kita sa nag-organize, isa sa mga nag-organize kag naga panguna gid amo ang aton Bacolod City Public School Teachers Federation nga ginapangunahan sang aton mabuot nga school principal sang Bacolod City National High School, ang presidente sang BCPSTF, Dr. Richard Helangre, no? Makon mo ang ginparafol 30,000, no? 30,000 pesos isang nagdaog dira, kag ang grand prize e-bike, no?
kabay pa ang mga nagdaog, syempre sang ato kita digto ang inyo kubos nga alagad nangin saksigid sang kalipayan sang tanan, pero ang inyo utod ang inyo kubos nga alagad Sir Roland, service credit lang to ang nakuha amo lang tong ato nanan sa kadamu-damu sa mga papremyo, no, may nagdala sa mga TV, nagdala sa mga nagkalain-lain ng mga appliances, cash prizes, salin sa aton ng mga sponsors, no? Kaya sa amulang ni Bilang Tiyempo, nang napalipay naton ang aton mga teachers, nag-bonding, no? Kaya ang iban gani, sang digto lang nagkita ay, kag nagkamusahan na iliwat ang mga classmates sang college, kaya subong ara na sa field sang education, ara na sa isa ka kabulutuan, no, isa ka department, so nagakalipay kita. Nagapasalamat kita sa Bacolod City Public School Teachers Federation, Sir Richard Ilangre, kag sa tanan nga mga officers sang aton nga BCPSTF. Salamat gid sa inyo pag upod. Syempre isaman sa aton nga nanhandigto ang pag-unong gid, ang pag-upod halin sang sugod asta sa katapusan sang programa. At ito yung aton yung SDS. Si Dr. Dennis Develos, ara gid nagunong, nagupod sa aton nga selebrasyon. Kanami, no, sang feeling, ang imo balang mga leaders, ara nagupod sa kasadyahan, no, sa kalipayan, while we are celebrating the World Teachers Day. Kagamuning na-appreciate ko gid kay ara ang mga opisyales naton sa SDO, nagunong, nagupod sa aton nga programa. So, thank you. Thank you, Sir Dennis, kag sa tanan nga mga kauturan naton sa SDO Bacolod nga nagpaninguha gid, nagpanikasog para mapatigayon ang ining programa sa aton nga mga teachers, no? Yours truly, nag-celebrate kita sang aton man nga 10 years sa Department of Education sang September 26, no? Dira sa aton nga eskwelahan, dira man kita nag-high school, produkto kita sang eskwelahan, kaga kanami sa feeling nga ginabalik naton ang aton pagserbisyo sa eskwelahan nga aton nadak-an kag namat-an, no? So sa tanan nga mga teachers ko dira sa Teofilo Insoli Senior National High School, Vista Alegre Elementary School, Don Severamos Elementary School, kag sa Bacolod City College, Happy Teachers Day, no? Bisan natapos na yung October 5 pero nagapabilin sa gihapon ang aton pagdumdum, paghanduraw sa baganihan sang aton banwa. Kagamo na aton nga mga teachers, no? Kamo na gani nga ambal nila, wala sang doktor, wala sang engineer, wala sang senador, kag wala sang iban nga profesyon kung wala si Ma'am kag si Sir. So we appreciate, no? We appreciate your goodness, no? Your kindness and your your commitment sa inyo sa aton nga propesyon nga gin panumpaan, no? As we all know, Jesus Christ was also a teacher, no? Kagamuni ganing ano nato niya, amuning panindugan nato nga aton master teacher isa lang, si Jesus Christ. That's why ginapinsin din aton sa aton nga mga kabataan nga ang pagrespeto sa aton nga mga teachers dako gid nga bagay, no? Ang pagdumdum, even wala na bala regalo, may iban ko nga nakita sa social media, ginahataga nila si Ma'am sang manok, may iban mga sari-sari nga mga regalo. Pero sa akon pagtulok, kag sa akon pagtanaw, ang pagdumdum nyo, ang pag-greet nyo, bisan wala na kamo sang maihatag, pero ang pinakadako nga regalo, mahatag nyo ang inyo grado, ang inyo nga mga characters, ang inyo nga mga behavior sa klase. Dako na nga regalo para kay Ma'am, kay Sir, no? Tanan-tanan yung ginahimo para man sa kayuhan sang aton nga mga kabataan, sa aton komunidad, kag syempre sa aton nga pungsod. Amo gini ang aton nga ginadala nga kausa. Nga tanan nga ginahimo naton, wala man nakita sang iban, wala man na recognize dear teachers, pero ang Amay naton sa langit nakakita gid sang aton nga ginahimo. That's why padayon naton ang aton nga ginahimo. Even despite and in spite of trials, no, challenges, kita sa pulo naton katuig sa Department of Education, nakita man naton ang kabudlayan, nakita man naton ang mga challenges, no? Pero in spite sini nagtindog kita, no?
kaga even sang pandemic, amo ginigurong pinakadako nga nangin challenge bilang bilang isa ka maestro ha, sa sulod na 10 ka tuig, amo gitong kunbalikan ko ang ako niyang experience, amo tong pinakadako nga challenge nga naatubang sa mga teachers. Pero, nagtindog kita. Nagpadayon kita kay gin, ano naton, ginatubang naton ang pandemya. Even ara na ang pagpamahog sang pandemya, pagpamahog sang COVID-19. Apang si teacher, si ma'am kay si sir nagtindog, nagbato para lang mapadayon ang aton nga pagtuon. Modular naton, no, distance learning. Amo ning mga dapat naton i-appreciate, no? Si ma'am kag ni sir ara gid yapon ang pagka-resilient ni ma'am kag ni sir during the pandemic and even today, dako gid ang pagpasalamat naton dira, no? That's why sa tanan nga mga teachers, no, nga nangin kaupod naton sa dira sa akon sa Visa Alegre sa Teofilo Insoli Senior National High School, dumdumon ko lang ang mga teachers ko, hindi ko na sila maanan isa-isa mga pangalan. Pero madumdum ko sila sa ila paghimo sang kaayo. Kung diin kita subong, kagano kita subong, tungod din sa mga teachers naton, no? Ang aton nga mga nangin kaupod nga mga school principal dira, Ma'am EJC, Ma'am Cecilia Bergantin, no? Ma'am Bacolod, kaga Ma'am Carla, mga naga-lead sa aton nga institution, no? Madamo gid nga salamat sa pag paghangup, no, paginsindi sa amon nga mga teachers kaga in God's willing mangin ano kita mangin successful kita, we declare promotion sa tanan-tanan. Isa ni nga aton ginabantayan ang aton nga ECP, expanded career progression, no, kung sa din ang inyo kubos nga lagad nag-apply man and we declare promotion gid sa sining mga endeavor naton. So tanan nga mga teachers nga kaupod naton, no, sa Department of Education, madamo gid nga salamat. Magapos kita sa sining mga tinion, mga kauturan, kag magabalik kita dugay-dugay pagkatapos lamang sang mga mapuslanon nga mga panumdom.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abiyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog na ang tanan makabati.

Balik kita diri sa aton nga programa sa sining aga ang kadampig mo sa edukalidad. Naga pangayo kita sa katahuran sa aton nga mga kaupod, especially dira sa Teofilo Insoli Senior National High School kag sa aton mga kaupod sa Department of Education. Nagapanginbulahan gi kita sa aton dira nga SSLG officers sa Teofilo Insoli Senior National High School kag sa tanan nga mga SSLG officers sa bilog nga mga eskulahan sa SDO Bacolod nga nagpatigayon kag nag-organize ang activity sa ilang mga teachers. Amon dira iya ati sadya-sadyai kay may mga pahampang ang mga estudyante, no, ang aton nga mga student body kag ti sa gamay nga tinion nakabanding ang aton mga teachers. Ginapasalamatan man aton ang aton dira nga mga mga kaupod nga mga stakeholders, especially ang aton nga punong barangay Kaplinde de Leon dira sa Barangay Vista Alegre. Nagpatigayon kita galia dira sa eskulahan sang isa ka seminar Online Sexual Abuse and Exploitation of Children nga ginpangunahan sang aton barangay council sa pagpanguna sang aton barangay council for the protection of children kagawad Sharon de la Cruz. Ang ining seminar o SAEC amo ining ginpatigayon ang nga may topic Red Flags in Digital Spaces, Building Safer Online Communities. So nagpatigayon kita sang isa ka meaningful seminar on online sexual abuse and exploitation of children. Ang ining seminar nag-provide sa aton learners sang mga essential knowledge and awareness on how to recognize, respond to, and report potential dangers in the digital world. No? Through interactive discussions and guided analysis of online behavior patterns, our learners explored the warning signs associated with online grooming and sextortion under Republic Act Number 11930. So, madamo nga salamat kagawad Sharon, no? Kay nagpatigayon kita sa ngamusin nga mga activity nga ginhatagan naton awareness ang aton nga mga kabataan on how to behave on social media, paano mag-deal sa mga tao nga nag-chat sa imo, especially hindi mo kilala. Kay may mga amuna ni Subong, may mga kaso kita nga ang mga kabataan na ginachatan sa hindi nila kilala, nakipag-meet, and sa wala naton ginalauman, may natabo nga wala naton ginapangayo. So, ginhataga naton sang mga seminars sang aton nga mga kabataan para maging aware sila nga hindi pag-entertain ang amusin nga mga bagay, no? How to respond online and to seek help from trusted adults and proper authorities whenever they encounter suspicious, no, threatening or exploitative online behavior. Kaga especially our collective responsibility with the barangay is to create digital spaces where every child feels safe, protected, respected, and empowered. Kung sa diin, nag-upod man sa aton ang Bacolod City Police Office Station 7, no? Nga nag-discuss man sa mga pamaagi kung paano malikawan ang ini nga mga bagay. Gani, nagpasalamat kita sa aton nga Police Station 7. And after sina, nagpatigayon man kita sang isa man ka seminar, kadamo kita sang seminar nga dira sa aton nga mga kabataan to empower our youth, no? Empowering our youth in this digital space, mga kauturan. Ang Philippine Drug Enforcement Agency, kaupod sang Barangay Anti-Drug Abuse Council sang Barangay Vista Alegre o Conbadac, nagpatigayon man sang ginatawag naton informative and meaningful drug symposium. Nagligad ng mga tinuig ang discuss aton our friends from the barangay, especially the focal person of Barangay Anti-Drug Abuse Council, kagawad Nestor Laison. But this time si Pideya gid ang naghatag sang symposium, nag-lecture what are the harmful effects of mga illegal drugs, no,
illegal drugs use, the importance of making responsible choices, and the vital role of young people in building a safe, healthy, and drug-free community. Kay Driga Start ang tanan, no? Makipag-friend sa mga hindi kilala, kagkisa, mahuyong sa mga munibala nga mga bisyo, so maayogid nga nagapatigayon ang aton nga Bacolod City okon ang aton nga Barangay Council kaupod sang Philippine Drug Enforcement Agency, no? Ang aton nga mga ano diri participants or bilog nga senior high school, no? Kay di amo gini silang mga prone sa amo sini nga mga kaso kaupod dira ang mga iban man nga mga organization, especially ang Barkada Kontra Droga, no? Sir Glenn Roa sang SDO Bacolod sa aton gid kinatamyaw sa sini nga aga. Kaga syempre amo ni ang mga ano naton more than just a lecture. This activity encourages our learners to think critically, stand firm against negative influences, and choose a future anchored on good decisions, self-discipline, and positive values. So, nagapasalamat gid kita sa aton nga friends from PIDEA, Barangay Council, and the rest of our stakeholders. Madamo gid nga salamat. Ang aton nga SPTA, no? SPTA sang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Dari sa Schools Division Office of Bacolod City. Salamat man sa inyo nga pagpatigayon, paghatag importansya sa aton nga mga maestro kag mga maestra, no? Ang ginapangayo lang naton is ang pagpangamuyo naton sa aton nga mga teachers, no? Kung may mga problema kita sa aton nga mga teachers in dealing with your students, pwede gid nga makakadto sa opisina sang aton tagsa-tagsa ka mga principal. Istoryahan, pungkuan, maginun-anon kita, may ibandaan nga mga parents nga kung may kalain buot lang sa teacher, i-post this on online, no? May mga musini nga mga cases. So, ang mga bagay kag mga problema sa sulod eskwelahan, masolusyonan lang gid kung magpungko kita, magistoryahan ay kita kag muna mag hinun-anon, no? Makipag istorya kita kung anong mga problema para masolusyonan naton. Kay tungod ang aton mga parents and our communities, our people nga kinanglan naton nga mangin kaupod sa pag-educate naton sa aton nga mga kabataan. And so kabulig kamo, kabulig kita para sa kaayos ang aton nga mga estudyante. Nag-greet kita liwata sa aton dira nga mga kaupod sa Department of Education, even our Regional Director, Dr. Ramir Oitico, nga aton Regional Director sa DepEd NIR, no? Salamat gid. Sino pa gid ang aton na kita digto nga mga anuman sa October 3 ang aton nga mga ano mga PSDS, especially ang PSDS ang Mundiraya Cluster 1, Dr. Michael De Venegracia. Happy World Teachers Day. Kag sa tanan nga mga teachers naton, no? Nga nagatutok, nagaupod kag especially ang mga teachers naton nga naguna na sa aton, no? Salamat gid sa inyo nga pagserbisyo kag paghatag sang inyo man kaugalingon for the service of others. Amo gining pinakanami ang imo kaugalingon ihalad mo sa serbisyo sang iban nga tawo. Kaga kamuning congratulations sa mga teachers nga nagdaog, especially sa aton teacher dira sa Bata National High School nga nagdaog sang 30,000 pesos, no? Grabe, 30,000. Kag syempre ang mga prizes naton, especially ang mga e-bike, aton dira teacher si Sir Banyas, no, nga nag ano man nagdaog man sang rice cooker, kag Sir Kevin nagdaog sang ano ganito, electric fan, no? So amo ni nga mga bagay dako na ni nga ano, dako na ni nga kalipay sang aton nga mga teachers, especially ang aton nga mga teachers nga gaserbisyo gid para sa tagsa-tagsa kag para sa inyo. So kung may masugata ka mga teachers, ha, i-greet nyo until now, no? Bisan sa October 5 to nagtapos, pero di what? Wala ga kakatapos
ang pag-celebrate naton, kag pag-recognize naton sa aton mga teachers. Dapat every day na iya. Every day na iya. Kagabalo ka mo ang mga teachers naton, magsulod man sa klase. May mga gina, ano man na, may mga ginaabaga man na ng mga problema. May mga problema man na sa eskwelahan. Kag especially sa ila tagsa-tagsa ka mga balay. Pero para sa ngalan sang edukasyon kag sa pagtuon sa aton ng mga kabataan, ginadala kag ginapangamuyuan sang aton mga maestro kag maestra ang ina nga mga challenges para lang mapadayon ang aton nga mga pag-eskwela, no? And syempre before kita mag end, no, ginapangamuyuan ginaton ang aton nga mga teachers nga mangin ano, mangin successful kita sa aton tagsa-tagsa ka mga career. Kun ano man nga mga problems ang aton ma-encounter, liwat ihalad naton ina sa aton nga mahal nga makaako. Tanan nga gina ano naton, tanan nga ginagiho, no? Kabay ang aton pagtudlo, ang aton pag paghatag sa aton kaugalingon, especially ang aton pag atubang sa aton nga mga kabataan everyday. Bangin simbolo sang isa ka pagpangamuyo sa Dios. Nga salamat Lord sa paghatag sang higayon, oportunidad nga mangin manunudlo, mangin maestra kag mangin maestro. Sa liwata, Happy Teachers Day mga kauturan kag in behalf no sang aton nga Schools Division Office of Bacolod City, nagatamyaw kita sang Happy Teachers Day sa tanan naton nga maisog no nga 4,000 ka mga manunudlo sa bilog nga SDO Bacolod kag sa tanan nga mga maestro kag maestra sa nga naga ano naga upod sa aton kag ilabi na ang mga nagaserbisyo sa ngalan sang edukasyon. Happy World Teachers Day, dear teachers. Salamat gid sa inyo nga panikasog para sa amon tanan. Liwat, ini si Teacher Roland, wala na kita sang nagakaigo nga tiyempo. Kita ay kita liwat sa dasun nga mga sinimana sa another episode sa inyong paborito nga programa sa Kanginan, ang kadampig mo sa edukalidad. Happy Teachers Day, Ma'am Lila Aro. Salamat man sa oportunidad nga makaservisyo. Ini si Sir Roland ulitan. May God bless us all. Good morning everyone. Thank you. Bye-bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumuy FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ciao for at on time, diri sa DYDS. Hello, Abian. Maayong aga. Welcome, kids, sa Real Time with Leia this beautiful Wednesday morning, October 7. Nakita subong, Abian. Salamat, kid, for today. Kamusta ikaw, Tita Virgie Salgado? Salamat, kid, sa gihapon, no? Ara kita sa kahanginan, kag sa online streaming naton sa Facebook. Salamat, kid. Ginatamyo ako man sinay Mercedes Nanit may aga sa imo. Kamusta ikaw, Abian, sa sininga aga? This is your friend Leia. Hope na naman kita sa sulod sa isa ka oras diri sa aton nga program. Excited gid ako nga makaupo di ka obyan kay bag-o naman nga kay gihinan nga ginhatag sa Ginoo sa aton today. Bag-o nga kabuhi, di bala? Kon wala sa Ginoo abyan or kon hindi sa Ginoo ang aton nga ano no, ang aton nga pagkabuhi meaningless abyan. No? So, kabay pa nga nagsugod ka sang adlaw ni mo abyan nga nagapasalamat gid sa Ginoo. May ara kita sang heart of gratitude abyan. So kabay pa enjoy mo imong trabaho today, imong pag-upo diri sa Real Time sa DYBS. Salamat gid sa imong suporta kag pagpangamuyo for the past 56 years abyan. God is faithful, God is good gid sa DYBS kag salamat gid sa imong suporta. Kag pag-upod, pagpangamuyo, abyan, kabay pa, napakamayo, gid ikaw sang mga programa diri sa DYDS aton broadcast. Hello kay Naininita Guadalquiver, kay sa imo dira upod sa inyo balay, Naininita, maing aga. Ginapasalamatan man aton, maing aga gid sa imo dira, abyan, no? Si Sir R.V. Nanit sa Guimaras. Happy birthday or belated happy birthday kay Pastor Remesio Tahala dira sa Alegre Oton, Iloilo. Si si Tita Ninfa Tahala, ginatami o manato nila sa Oton. Kag subong man, mga taga San Joaquin, Miagaw, Gimbal, Tigbawan, dira sa Iloilo City. Mga friends aton dira sa Iloilo City. Good morning sa Pavia. Maying aga gid sa inyo sa may Pasay City, San Rafael, San Andres. Maying aga kay Ma'am Vivian Topor dira sa San Miguel. Mga abya naton dira sa Gojo Kate. I hope nagapamati ka mo dira. Kag subong man si Pastor Gordon Mameril Tabera, Pastor Gideon Kahilig, and mga members sa Modo Fundamental Baptist Church, Pastor Dan Acar, Ma'am Idilina Kahilig, belated happy wedding anniversary, gali sa inyo, no? Pastor Kahilig. Sir Alberto Lereno, suki naton sa Talisay, may aga. Mga biya naton dira sa Talisay, hello sa inyo. Kag dira sa Kabankalan, hello kay Sir Arwin, kay Ma'am Bonnie Ann Peñafiel, maing aga gid sa inyo, kay Manay Federica Garganchel, kay Miss Elvie May Gamilon, chay Rosario ng Rex Custodio, Tita Eva, Tito Dudoy Teves, maing aga man Tito Ponso, Tita Neneng Tabao Suarez, Pastor Paul Cagmir Garganchel and family. Ginapasalamatan man naton ang mga abya naton dira sa Kabakungan, Tita Suzette Posadas, si Tita Mayay Day, Tita Pleni Hidaldoy, ang Panyergo family. Good morning gid sa inyo, Pastor Eli Posadas, Pastor Darcy, mga members ang Ictus Kabakungan. Hello sa inyo nga tanan. Kabay pa nga okay ang signal dira sa inyo mga radyo. Kag subong man si Pastor Calambro, Julito Calambro, dira sa may Canlaon City. Maayong aga sa inyo. Praying gid, no? Sa mga areas na apektuhan sang recent nga ash fall or somehow ano no nang ang sulfuric smell abyan, no, tungod sang unrest, no, sang aton nga bulkan Canlaon. Please pray gid sa gihapon, no, nga mangin stable ang aton nga Mount Canlaon. Maing aga, Ma'am Leia, halin kay Pastor Johnny Dayuno. Pastor Johnny, God bless you. Kabay pang Ginoo magpakamayo sa inyo ministry dira sa may Sipalay kag sa inyong radio ministry, no. Salamat gid. Kag subong man, kinatami ako si Nang Drusila, Sir Joel Gayanilo sa Himamaylan. Salamat gid. Also mga taga Peace Pond sa Binalbagan, Ma'am Kex Orbida, Sir Jet Orbida. Mga biya naton dira sa Kamsu Binalbagan, maing aga, Sir Joji kag abyan Mark Helvo Ligaya. Also mga taga Kamsu Talisay, Sir si Sir Ray Ramos, maing aga sa imo kag sa kay Ma'am May Ramos. So, ginatamyawan naton si Coach Liza Mayo, Coach Tata Belangel, no? Pamati ka mo sa puso at lakas kada Duwinggo abyan ng mga topic nila on sports at updates with Coach Tata Belangel. Si Robert, Ma'am Eva Valencia, Maing Aga. Also, ginatami ako, Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Good morning, kids, sa inyo kag. Happy, happy birthday sa kay Inday Lavelle Murillo. Hello, Labing. Happy birthday. Subong man si Inday Lovely Fernandez Murillo. Kagi natami ako man. Happy birthday, Subong Adlaw, October 7. Pastor Roman Guevara. Pastor Roman, hello sa imo. Kag si Ma'am Enger Planas. Maing aga, kag happy birthday, Ma'am Enger. Kag I hope nga mag-enjoy ka sa sining adlaw. Kag ang Ginoo pagid, magpakamayo sa imo. Si Manang Estrella Makalanag, happy birthday. Si akon nga pakaisa no, si Inday Angel Alfaro Escorpiso. Kag subong man si Ma'am Floren Rivera. Happy birthday. Subong man gina tamyo ko good ang tanan nga mga naga-celebrate subong sang ila kaadlawan. Happy happy birthday. Pwede pa ka mo makapa-shout out Tiri Abiana sa inyong mga birthday greetings. Si Ma'am Jessica Sumbito dira sa Valladolid, may aga sa imo. Si Pastor Harry Sore, kag si Ma'am Jody nung Waymond Yap, nang Dian. Si nung June, Ma'am Christine Magdato. Tanan nga ang bilog nga panimalayap no dira sa may Valladolid. Good morning. Ginapasalamatan ko man si Nong Fernando ng aming mananap. Maing aga sa inyo ng Maricel Blando, Day Marisa Flores, si Jelvis, kay sa inyong family ng Richard Blando. Maing aga man kay Nay Marget Blando, Nay Ninfa Escaner sa may barangay na yon dira sa San Enrique, si Nay Nunit kay Elviro Flores. Ang mga nagadagyaw dira subong noon sa Upper Room Baptist Church, maing aga sa inyo. God bless you all. Ang Ginoo gid mag-provide sa tanan nga kinanglanon. Pastor John Magallanes, si Nong Josel Olivares, Sir Eugene Hadia, si Tay Elviro, tanan nga mga men o dira sa may Upper Room Baptist Church. Good morning sa inyo. Kaginatami ako man si BBGM Magallanes, Cheryl Tovida, subong man si ng Grace ng Josel Olivares ng Vanji Baschan. Salamat gid. Also si ng Vanessa Magallanes Belita, happy birthday. Kag ang mga taga Butika Marayo, good morning gid sa inyo. Kag aton man nga ginapasalamatan, mga nagapamati sa aton sa may Dalisay, si Dario Tapol Loreno, si Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, si Goyang Llamas, Jesse Hagulino, kag sa tanan nga pumuluyo sang Hope GK Kabatangan, Talisay City, halin kay Sir Alberto Loreno. Ginatami ako man si Ma'am Ninette Pisaga. Ma'am Ninette, happy birthday to my apo this day, Trisha Abad. God bless to all listeners of Real Time. Halin kay Ma'am Ninette Pisaga, happy birthday, Trisha. God bless you. Ginatami ako man si Pastor Lunilo, Ma'am Nerissa Soledad, Pastor Hentoya, si Chairlady Grace Hentoya, kag sa imo nga family maing aga gid. Ang mga abyanaton dira sa Trinity Christian School, good morning man sa inyo. Si Chair Lori Lee Oregano, si Chair Veronica Carmona, si Ma'am, ang aton nga A Moment for Mom, no? Chair Lourdes Bernardino, Tita Dimple Baldonado, may aga man si mo, Tita Florita Ong, subong man, salamat gid sa kay Ma'am Maya Chu and family, si Ma'am Eva Valencia, Tita Julieta Hurilia, good morning. Ginatami ako man si Tita Ninfa De La Torre, Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar, dira sa Pontevedra, Tita Marie Andrico, good morning. Kag aton man nga ginapahibalo, abyan, ang Arise Bacol Admissions Conference, One Life, One Challenge, a conference for Christians to go to all the nations. October 31 at Ictus Church, 66 Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. For more information, please contact Sir Jaime Chua, 0933-275-4991 or Pastor Nono Badoy at 0920-905-4021 or Len Colena, 0947-465-5185. On this rock concert, abyan, invited kita October 29, 6 p.m. in celebration sang Maranatha Christian Academy, Academy's 40th anniversary. again, praise and psalm on this rock concert sa October 29, 6 p.m. there sa Maranatha Maranatha Baptist Church. Contact lang si Miss Honey Mar Cordero for more information, 0942-095-4038 or message lang sa Maranatha Christian Academy Bacolod City Incorporated Facebook page. Subong Man Abyan, October 15, ang Christian Foundation for Persons with Disabilities magapatigayon sa seminar upod ang Achieve IT Center for the Blind. Ang title, AI Accessibility Training, 8 a.m. to 12 p.m. sa October 15, liwat at CFPD Office, 338 Mabolo Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. I-contact lang si Carla Pindon for more information sa iyang Facebook account. Kinatabi ako lang dira si Tita Gemma Pindon, Pastor Haniel, kag subong man si Joyce, may aga gid sa inyo. Mayara kita sang bag-ong morning prayer host kada Sabado, si Pastor Joel Acosta. No? Ang morning prayer, mabatian naton at 4:45 in the morning. No? Kag kun Sabado, si Pastor Joel Acosta, dira ang aton nga nag-lead sa prayer. Subong man abyan, bago nga programa, The World Between Us, subod kay Pastor Bong de la Fuente, every Sunday at 7:30 in the morning. Ang Lift the Group, abyan, bamatian man naton kada Lunes, 5 p.m. with Abyan Lea Bargazo. Kag subong man, ginaagdagid ang tanan ng mga Christian leaders kag to attend doon sa Hagay Philippines Bacolod Chapter sa November 5 to 7 at Millview Residences, Lopezina Street, Bacolod City. For more information, please contact Pastor John Hainga, 0918-344-6003 or mag-email sa john_hainga@yahoo.com. October 26 to 28, Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, 78th Pastors and Workers Institute sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated and Doan Baptist Church, Iloilo. Sa detalye, contact lang si Sir O.G. Laison, 0918-4500-484. Kag-excited pagkikita abyan for the Papuri Concert, Salmo Acapella. Sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch, October 23, 7 p.m. to 9 p.m. at Green Hills Christian Fellowship or GCF Ortigas. For our details, contact lang diri sa DYVS abyan. Kag subong man, mga palangamuyuan aton sa gihapon, please pray for healing sa aton ng mga abyan and good health. Gid sa kay Ma'am Leia Sulinap, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lafranco. Subong man, inatamiyo naton si Sir Allen Del Carmen, Ma'am Glenda, Doc Russell Atonson, good morning. Si Pastor June, Ma'am Eleanor Cordova, good morning man sa inyo kag sa inyong family. Si Lucas Timbol, please pray man sa iyang heart problem abyan nga mag-ayo. Subong man si JP Castor, healing from lung cancer. Na may aga na din kay ng Georgia Castor kag sa inyong family. Si Nay Josephine Quinosa, good morning sa imo, Ma'am Rebecca Lacson, Divine Cortez, Sarah Jane Villaflor, salamat. Also si abyan naton Billy Buenafe. Sir Billy, may aga gid sa imo, salamat gid sa pagpamati. Nang Mary Alarcon, good morning mga members ng Sumag Evangelical Church. Salamat kid sa inyo pagpamati. Also si Ma'am Mercy Sir Anas Mambua ng Toto and ng May Madamba. Maying aga sa kay Ma'am Julie Yap. Hello man sa imo Sir Nick, Ma'am Sheila Cabristante. Maayong aga. Kaginapasalamatan man naton ang mga taga Don Salvador, Benedicto si Sir J. Arihon, Gary Montaño, nung Edgar Montaño and family. Maying aga kid sa inyo. Kag mga taga Isabela, ginatamyaw naton si Ma'am Amy Lu, Pastor Ben Dubria, Ma'am Rachel Hetchanova, Pastor Jesus Monserrate, Maymay Villaflor, may aga man sa imo. Salamat kit sa pag-tune in diri sa DYVS. Kag aton man nga topic, aton nga topic sa sini nga aga abyan, ang preparation naton for the El Nino, no? Ano bala ang aton nga pagahimuon gabay pa ma-enlighten kita, no, abiyan nga hindi kita magpanic, no, sa sini nga mga panahon abiyan, no. Ano gidang aton nga himuon abiyan, hold on lang kita sa gyapon sa Ginoo. Ara gid, no, nagamasiling kita naga kinala naton magpreparar. Yes, nagaplano kita, nagaprepare kita. Pero sa gyapon we will never know what tomorrow will bring abiyan. So ang tanan ara sa kamot sa Ginoo, God is sovereign abiyan. Kabalo siya sang nagakatabo, kabalo siya sang solusyon, no, sa mga nagakatabo, no, nga hindi maayo sa aton nga palibot. Kag isalig na to ang tanan sa iya lamang abiyan. So plan mo ko diri kag kun may mga greetings ka pagidira or feedback liwat, pwede ka gid diri maka-connect sa DYBS 0998 842 2130, or pwede ka man maka-message sa aton nga Facebook chat box or tawag sa 704-7999. Si Ma'am Lorena Lizare, good morning gid sa imo. Salamat gid sa pag-tune in. Kaginatami ako man si Nang Shubi Somsho. Good morning man ang Shubi. Si Ma'am Delma Barte, Senigaran Pastor Joven Delocano. Good morning. Also, ginapasalamatan man naton si Pastor June Mambing Hadya. Mga abiyan naton dila sa Soul Missionary Baptist Church. Good morning gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. It's now 10:21 abiyan. Mamati kita sang pipila ka mga pahanumdom.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abiyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

the country under a state of calamity nga nag-apekto mga 388,000 people, according ini sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Sa latest report kani isang Lunes sa Bian, according sa NDRRMC, ang 66 areas sa Cagayan, no, sa Luzon, ini siya Bian, were under a state of calamity along sa 23 sa Caraga Region, 12 sa Bicol Region, 4 sa Calabarzon, and 1 sa Sokcergen. Ang ininga phenomenon abiyan nakaapekto sa 388,375 individuals or 104,149 families. Kag ang record sa Cagayan, Abyan, amoni silang may pinakataas nga numbers ang affected individuals ara sa 47,587 followed by Caraga, 45,507, kag Bicol, 11,055. Ang Calabarzon naman nakareport sa 191 affected individuals. So, ang gobyerno, Abyan, naghatag na sang provision nga 39,058,681.6 pesos according sa NDRRMC in assistance sa 24,618 of the 35,893 families identified as needing aid. No, ang PAGASA naman or Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration naghatag sila sang report abyan nga ang El Nino could intensify into a very strong phenomenon between September and December and persist until the first half of 2027. Sunod sa PAGASA nga ang ining phenomenon could bring hotter temperatures and a significant drop in rainfall abyan. Pero pasalamat, kikita sa Ginoo sa Gyapon, no? Diri sa Bacolod or sa inyong Madera area, somehow, no, may mga pag-ulan kita kun hapon or even aga, no? Pasalamatan na naton abyan. Ulan man or init, no? There's a blessing sa Gyapon sina. According pagid sa Department of Agriculture naman, nga report sang September 26, ang El Nino nakapikto na sang 223,214 farmers sa 14 regions with agricultural damage reaching 6.87 billion. So ang report sang Department of Agriculture abyan nga damage to 249,028 hectares sang agricultural land and agricultural production. No? Amunis na lang ila report. Samtang ang Office of Civil Defense naman or OCD abyan nga sang Lunes, no, sila monitoring ang implementation sang National Action Plan noon ara na abyan for El Nino ini. Suno sa kay OCD administrator Harold Cabreros nga ang gobyerno naga watch na subong abyan for the cascading effects, no, sang dry season including ang possible increase sa forest fire. So with this abyan, no, nga mga updates sa balita i-include naton sa prayer. Kag dugang pa ni Cabreros nga ginamonitor nila ang natapos lang pag-ulan, no. Kag sa subong naman ga tag-init na kag ginatan-aw nilang ang amuna, no, ang cascading effects ini. Kag nakita nga may ara gid sang pagsaka sang forest fires. So please include naton sa prayer naton nga mapahaganhagan or sa mao matapna dayon, no. Amo ni nga gina-share naton abyan para nga may himuon man kita kag isa na dira ang pagpangamuyo. Kag ginahinyo kita tanan to cooperate sa government agencies in conserving water and energy. So sa sini nga panahon abyan, aton nga ginasulit gid, no, ang pag-remind nga magtipid gid kita subong sa tubig kag kuryente. Kagdugang pagin nga update abyan, no, ang suno naman, no, sa Department of Science and Technology tanan nga probinsya sa Pungsod are expected to experience drought, no, by March 2027 tungod sa increasing effects of El Nino. Suno sa kay DOST Secretary Renato Solidum Jr. nga by the end of March, no, 2027 tanan nga probinsya maapektuhan gid sang El Nino abyan. So usually ang drought, no,
nagakatabo ini ko

na may arasang damo, no, nga mga consecutive months or several consecutive months of unusually low rainfall, specifically tatlo ka consecutive months with more than 60% less rainfall than average, or 5 consecutive months with rainfall 21 to 60% below normal. So, tatlo hasta lima kabulan nga sagunson or sunod-sunod nga dutay, no, ang pag-ulan. So, amo na drought na siya abyan. Kag ginhata nag-clarify man ang DOST abyan nga ako ang ginamin sa mga experts ba lang nga super El Nino and how it may affect sang Pilipinas, no, sa aton pungsod. So, according sa mga experts, no, particularly sa DOST, no, ang super El Nino description ini siya sang condition sa Pacific, no, kag nagaapekto ini, kagayong epekto sini sari-sari man abyan. Makita man naton, no, nga ang mga probinsya naga-experience man ang iban nga mga probinsya, particularly sa Luzon, no, na mention naton earlier, nga mas damo ang drought, no, ang gina-expect sa next year pagid, no, not now, kay may ara pa sang time lag in its effects abyan, no, kumbaga samaw siguro amat-amat, pero mag-highlight kid siya abyan next year, no, kag until March 2027 tanan ng mga probinsya maapektuhan sini according sa mga experts naton. So nagatagid clarification ang DOST abyan sa aton tanan nga ang term nga El Nino naga-describe ini sang condition sa Pacific, not in the Philippines. Kung magsiling kita El Nino, but silingon nga ang sea surface temperatures are much higher than normal. However, araya epekto abyan, pareho sang ang panahon, may mga insufficient rainfall or hindi nagakaigo, hindi enough ang pag-ulan. Kag nagadepende ina sa gyapon sa amount sang ulan nga that comes and how much rainfall we receive. So again, ang El Nino condition is sa Pacific, kag ang gina-experience naton diri subong sa Pilipinas sabyan epekto na niya, no. Kag dugang pagid nga ang southwest monsoon nagmaskara ini siya sa effects ng El Nino, which was why its impact had not yet been fully felt. Sa piyakabahin, ang Department of Environment and Natural Resources mag-revive sila sang water conservation campaign, no, kay nagapreparar na kita subong abyan for the possible effects of El Nino. So, suno sa kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, ginahinyo ya kita tanan abyan, gina-remind kita tanan nga magamit kita sang tubig naton wisely, no, kag kita tanan may role kita abyan, no, nga maproteksyonan aton pungsod sa water supply or sa kakulangon sa tubig abyan, no, kun kapin pa kun mag-experience naton ang most nga effects, no, sang El Nino. Kag gina-remind kita tanan, no, may ara kita role mag-conserve water, itudlo ini sa aton nga mga kabataan, sa mga upod naton sa aton balay. Kag amo na, no, magkolekta kita kung mag-ulan, makolekta kita sang rainwater, i-reuse ini whenever possible, including grey water for gardening and other appropriate uses abyan. Of course, ang rainwater ya yeah, abyan sa iyang raw nga nature, hindi niya safe for drinking. So, pwede na lang niya naton gamit kung nang munyag kita, magpanilo sa palibot, abyan, no, pwede gina niya. Yeah. Pero not for consumption, no, in particular. So, muna siya ang mga reminder naton kag may ara kita sa gyapon, hope abyan, ah, no. And again nato ng pandemic, ano pagid nga mga problema, no, sa panahon. So it will come to pass abyan, but we need to be prepared. Kag ano naman niya ang ano sa ato, no, ang reminder kag pagpaumpaw, no, or somehow update sang aton nga pangulo abyan or sa aton presidente nga nag-order siya sa tanan nga government agencies to prepare sa worst case scenario,
no, as nearly all provinces sa pungsod are expected to experience drought or very dry conditions tungod sa looming super El Nino. Nag-issue ang aton nga presidente Bongbong Marcos Jr. abyan during a meeting no sa nagkalain-lain man ng mga agencies sang or recently abyan, including ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture, Department of Science and Technology, and its attached agency, kag ang pag-aasa, of course, abyan. According kay Liwat, no, kay Secretary Solidom, nga tanan nga probinsya could experience drought or very dry conditions by the end of March 2027. Although, ang severity abyan nagadipindi ina nagalain-lain on the amount of rainfall received in different areas. Ang iba nga probinsya may experience more pronounced dry conditions only in the coming months. Kag si Environment Secretary Juan Miguel Cuna naman nga nagpahayag sang posible nga declaration sang climate emergency kag wala pa ini na discuss actually no sang pagmeeting nila abyan. So dugang pa niya nga nothing specific like that was discussed earlier, pero ang direktiba abyan ang tanan magaprepar para sa worst case scenario kag i-revive no ang water conservation campaign. Kag kita tanan abyan no Liwat, magtipid kita, mag-conserve kita sang tubig naton kag kuryente. Kag of course no, ang aton nga pungsod could not continue sa business as usual and called on kita tanan to avoid unnecessary water use including abyan mga excessive water use for car washing, ang paninlo sa aton mga driveways kag other non-essential activities. Amo na siya ang part sang conservation campaign abyan. Kung ginakulang kita subong no or in the future sang tubig no, amuna na siya mga preparation naton. So ang DPWH naman or Department of Public Works and Highways naga fast track naman sila subong sang construction of infrastructure for stormwater harvesting para magsuporta sa flood mitigation kag disaster resilience. So no, kay Public Works Secretary Vince Dizon nga ang agency is prioritizing sang underground water detention basins in areas nga may flood water pumping stations including ang perennially flooded areas sa Rojas Boulevard kag Espanya sa Manila as well as parts of Bulacan kag Pampanga. So may inspection sila nga ginpatigayon abyan sa underground water detention basin being built sang DPWH National Capital Region kag suno sa kay Secretary Dizon nga ang project would link dedicated piping and pump systems to store rainwater from the Rojas Boulevard drainage network and nearby pumping stations. So ang mga makulikta nga mga tubig abyan i-route ini siya nga mangin supply sa Maria Orosa Park, Plaza Raja Sulaiman kag Manila Bay Walk area. Kag so muna siya na abyan no ang ginahimo nga preparation sa bungsang aton nga government kag nagaapil lagi no ang aton nga gobyerno sa imo dira abyan kag sa mga barangay leaders nga magpractice ang proper waste disposal kag keep surface inlets free of debris no in case naman ikon may mga flooding naman or clogging abyan. So the same na sa gihapon no ang mga reminder naton kag and we believe nga gasulit-sulit lang man ini ang mga problema naton sa environment, particularly ang basura no kag of course ang dala na dira kung kis ano ko mag-ula naman kung kis aga baha na dayon kag at the same time ang drought abyan. So dugang pagid no karami gid sang reminder man sa aton sang Malacañang no nga hindi kita kinanglan magpanik abyan no kay nagagarantiya gid no ang aton government for enough bottled water supply abyan. Hindi kita mag-hoard no sa mga bottled water or later may share man ko no sa party ni sa bottled water bala abyan no. Again, do not hoard bottled water abyan kay enough ang supply naton suno sa aton nga gobyerno abyan. So gina-discourage gid no kita from panic buying and hoarding water supplies, especially ang bottled drinking water kay pwede ni abyan no maka
ano naman no makapasaka naman sang presyo and unnecessarily shorten sang supply. So no sa kay Palas press officer nga si Attorney Claire Castro ang kun ang tubig abyan kun bottled ini may mga panahon nga kinanglan ini i-consume. So hindi man advisable na nga magtago sini mag-hoard sa mga tubig kay may mga panahon gid nga hindi na ni siya safe abyan i-consume, no? So later i-share ko pag ina further sa imo. Ang aton nga gobyerno wala pa nakabaton sa mga reports of bottled drinking water shortage, no? Amo na sa so no need to panic abyan. The same lang sa Gyapon ang aton nga drill, you know the drill abyan, conserve water, conserve energy, no? Iatipanon ginaton aton health, no? Mga reminder naton kag mga ano kita no, continue to ask God abyan, no? Mangayo gi kita wisdom sa iya sa tanan nga mga decisions naton kag ano gid no, i-educate din naton atong kaugalingon kag ang mga kabataan, mga upo naton sa balay with this no sa aton nga mga tips subong. Kag ano pag gid abyan, ara gid no, kung may mga questions kamo, may pangduwa-duwa, pwede gid kamo ka-ask directly sa aton nga mga government agencies like ang DTI or ang DNR naton, ang PAGASA, kung ano gid bala no. Pero subong amo na na gina-share naton sa imo, no need to panic buying abyan. No need to panic, no? Kay enough, adequate ang aton nga supplies ang tubig, subong, particularly ang bottled water abyan. So, gina-intensify naman sang DTI subong abyan ang price monitoring. Kagina pasiguro, gin ang steady supply sa bottled water by coordinating closely with manufacturers and distributors. Kag, amo na ang PAGASA, nag-remind man sa aton tanan not to hoard bottled water abyan. Kag suno sa aton nga PAGASA, ang water conservation isa sa mga dapat naton himuon, basic gid nga himuon naton subong abyan. Hindi kita no need to hoard kay of course no hindi na sa maayo abyan makaapekto ina sa general supply naton. Pero sa bala no, speaking sang hoarding, ma-hoard ka tubig, ma-store dira, iban ang nagakinahanglan to sa tubig, hindi wala sila tubig, no? Kaya gin-hoard mo, kagang imo gin-hoard abyan, naguba man. Later, share ko na sa imo, nga hindi man namin nga mag-hoard kita sang bottled water. No? Kaya example ko mainitan, ina, hindi naman na siya healthy sa aton. I-explain ko na later abyan. Kagdugang pa, nagapanawagan gin ang aton nga presidente, no? Of course, ara na ang reminder sa mga appropriate agencies to prepare for the effects of the approaching El Nino. So, ano na ginahimo na sa aton nga gobyerno subong ang maayo abyan, no? Para dira, himuon taman ang aton nga bahin, no? Sa pag-manage ang aton nga water supply. Kag, ari pagid abyan ang update naman, ang water allocation for ang Angat Dam or Angat Dam, no? Ginpanubo naman from the normal 50 to 52 cubic meters per second to 44 cubic meters per second sa sininga October. Pero ini nga pagnubo abyan, suno sa aton nga NWRB Board Executive Director Dr. Sevillo David, no? Nga ang ini nga pagnubo no sang water level no sang Angat Dam abyan, hindi man ibuot silingon nga may epekto ini sa mga kababayan naton sa Metro Manila kag sa mga iban pagin nga probinsya. Bahin ini sang pagmanage sang supply. So normal ang supply sang tubig nga ma-experience sang aton nga mga kababayan, particularly dito sa Luzon. Kag accordingly what no, i-remind kita ang PAGASA, sunod sa PAGASA ng El Nino, isa ini ka climate pattern nga characterized by warmer than usual surface waters. Kag ipikto ini abyan, no, ang gina-experience naton sa Pilipinas kay dito na siya ya directly no nagkatabo no sa may Pacific, no. Kag amo na no may mga likelihood sang drought no sa aton nga pungsod.
Okay, so ma-pause kita for a break. How long does bottled water last before it becomes unsafe to drink? Abiyan, amo naman na siyang aton nga i-discuss after sa aton nga music.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Real Talk. Nagapamati ka sa yapon sa Real Time with Leah. That was Leah Salonga for Paraiso. Salamat gid sa sinang ambahanon. And ikaw dira abyan, salamat gid sa imo pagupod sa yapon. I hope nga napakamaayo gid ikaw sa mga music naton and even sa mga discussion naton diri abyan. Ginatamyaw ko lang dira si Ma'am Esther Acosta, Ma'am Marlinda Lavadia, Sir Erville Udy. Salamat gid sa inyong pag-upod sa aton nga programa. Si Sir Ronnie, may-ari diri siya ng mga ano no, mga throwback, mga comment no sa aton nga sa El Nino. Dumduman ako my first El Nino experience way back 1996, that was super El Nino man. But God still provided a sufficient water supply at the time. Praise God for His prevailing grace and mercy. Praise God gid Sir Ronnie, no, ang Ginoo gid no naga-cover gid sa aton sa ini nga mga challenge no sa aton nga panahon, sa aton nga environment. Sir Ronnie, no, God is faithful gid sa gihapon, halin sa una, subong, no, and even in the future. Salamat gid Sir Ronnie for sharing. Maing agalan dira no. Liwat kay Ma'am Leonora. Yes, no. I hope na answer na ang imo mga question, no. Again, no, ang El Nino according sa DOST, sa mga experts naton, until March 2027 pa ini abyan nga ma-cover gid, no, ang tanan nga probinsya nga maka-experience ang drought. Pero praying gid abyan, no, nga hindi kita matam-an, no, or somehow mapahagan-hagan. We will never know abyan, di bala? Kay it's weather condition. So magsiling kita weather lang mo, no, nagabago pa. So let's keep praying kay ang Ginoo yan, no, mag answer gid sa aton nga prayers, no, basta ano lang magsaling gid kita sa iya, no. Kag nami tong testimony kagina ni Sir Ronnie, no, nga sa una may amuman sini nga phenomenon kag nalampasan man naton, di bala, no. Salamat gid, no, kumbaga may hope kita sa gihapon, ah, no. Salamat gid Ma'am Burnett Montivergen. Good morning Miss Leia, DYVS staff, kay sa tanan nga tagpalamati sang imo program. God bless us all. Salamat gid Ma'am Burnett. God bless you too. Tita Corazon Estelioso, good morning. Salamat gid, no, kagina na mention naton ang bottled water. Kagina-remind kita sa aton government nga hindi mag-hoard or hindi magpasubra-subra bala bakal, or amo na i-stock naton nga hindi pa man naton magamit, kay kabalo-kabala abyan. Kung mag-hoard kita, ang iban nga nagakinanglan sinaya, wala na, no, kay gin-hoard mo, no, kag hindi man na maayugid abyan, no, nga mag-hoard kita. Kay Ari-Ay, no? Ang pabangkot, how long does bottled water last before it becomes unsafe to drink, no? Kinkuha naman ni nato, no, sa internet, no, nga mga data abyan, no, how long bottled water last. Of course, no, as a very strong El Nino nagasugod na matawat diri sa Pilipinas, ti kita nga mga Filipinos abyan, amuna, no, or may mga kilala kita nga naga-hoard na sang tubig abyan. So reminder, hindi kita magpanic, no. Ang iba naga-worry, normal na naga-worry kita abyan nga mabadaan kita tubig, especially ang ginainom naton, no. Ang worry about running out of water, tungod man sang pahayag, no, sang National Water Resources Board Executive Director nga si Sir Sevillio David Jr. nga ang NWRB nagpanubo sang water allocation sa Angat Dam to Metro Manila in preparation for the effects of El Nino. So gin-confirm ini ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na Motokagina, March 2027, mag-cover tanan ng mga probinsya dito sa Pilipinas ang epekto no, sang El Nino or drought. Kag ang Malacanang, ang response sa Malacanang, hindi kita mag-hoard no, sa bottled water. Kay enough ang supply. O, ara na birang sabat, enough ang supply natin. Hindi mag-panic, hindi mag-hoard. Kag hindi magpati sa fake news, sabi na sa social media abyan, nga nag-circulate subong, nga ang iban nga mga tao nag-stock up stocking up on essentials na, especially ang bottled drinking water. So, importante gid abyan dumdumo naton. However, nga wala labot sa straining general supplies and increasing the risk of price hikes, ang pag-hoard or sobra-sobra nga pagbakal no sa bottled water may also come with a health warning. Ari ay. Abyan, good idea na bala ang mag-hoard kita sa bottled water. According sa Food and Drug Administration, wala iniginarecommend ang hoarding sa bottled water kay there is the potential health risk nga madala sini. According sa kay FDA Officer in Charge Director General Attorney Franklin Anthony Tabakin IV abyan, nga ang tubig mismo does not spoil, but plastic containers can degrade over time. Ano mo na sabi yan ha? Ang tubig wala nagaka-expire abyan. Or wala ni nagakagugba. Pero ang sulod lansin ni amo ang delikado. No? While most manufacturers print a 1 to 2 year expiration date, ang extended storage may allow air to enter the PET bottle or PET bottle, or the PET bottle itself may degrade and affect some contents by altering its taste or worse, ang PET bottle itself may leach into the water. Abyan. Ano pagid, no? Kay Ari Abyan, no? Nag-breakdown over time ang plastic mo. Kumbaga, gaguba siya bala amat-amat. So, maka-form ini microplastics or particles that are 5 millimeters or smaller in length. Kag ko nag-degrade ini, as they further degrade abyan, ang microplastics become nanoplastics, which will eventually seep into the water. Maupod siya sa tubig the PET bottle contains, no? Kay tungod ng gamay-gamay, no? Ang muna siyang term na to, no? Sa hiligan, gamay-gamay, no? Ini, no? Ang nanoplastics, hindi na ni siya siguro naton makita, yeah, no? Sa mga experts sa atong dira, no? These nanoplastics can then enter the body's cells and tissues once ingested. No? Amo na ganing ang FDA nag-discourage gid sang pag stock dalagko nga stock sang bottled water. Yan, hindi na siya healthy abyan. To simplify, no, ang hoarding sang bottled water can lead to chemical leaching from plastics and degraded water quality. No? Tinamig gyapon nga ang sa unan abla sa hindi, 'di ba, Partner Julie, sa hindi pa uso ang bottled water, ginabutangin na naton sa kristal na bala no nga ano naton baso, no, 'di ba la? Mas healthy na siya ya abyan. Yung iban gani sa una no na matrobak tanay no sa banga pa na gani ginakwa naton, no, wala mataga sakit ang tiyan, no. Do okay lang man, no, pero bisan bottled water na gani ang or ano na, mineral water nang ginambal nila, mineral or processed water nang ginainom naton subong, masakit kita gyapon. Pero, balik kita dito, abyan, no, sa hoarding, no? According sa NWRB, abyan, ang main source ng raw water sa Metro Manila at surrounding provinces, amoni ang Angat Dam. So, ang water treatment plants are also now being run at Laguna Lake and Marikina River. So, ang raw or untreated water from natural sources, however, is not safe to drink because of possible microbial contamination, no? According naman ini sa World Health Organization. Ang tubig sa PET bottles nag-undergo ini siya abyan sang pipila ka mga filtration processes before it becomes ready to drink. Amo na sa gilawig, galing ginaagyan isang raw water until nga mainom ni na ini naton sa bottled water naton. So ang process ang pag-run sa water through numerous preparatory stages sa biyan, make sure it is clean. So sa first process palangadaan, ang water, ang tubig nag-aagi ni sa pre-filtration, multimedia filtration, microfiltration, ultrafiltration, and nanomembrane filtration, sundan ini sang UV treatment for disinfection. Amo na siya ang first process sabyan. Ang second process, ginasulit ini, pre-filtration and multimedia filtration, pero may dugang na nga carbon filtration, softening, bag filtration, reverse osmosis, and again, UV treatment. O, ang mga nagabaligya, dira sang, ano ni gani, mga water, sa may mga water station, bala, balaan nila, no? So, water is then purified according, no, sa FDA. So, anong kakatabo pagkatapos sina? Ang tubig is transferred to a bottle refilling machine and undergoes visual inspection, coding, and labeling. Wrapping up the process, kag ang mga butilya sini are then boxed, no, or shrink wrapped, then sent out for distribution. Ang pag store naman sa bottled water in good condition is key to having safe water to drink when you need it. So may ara sa gyapon sa good condition. Ginasuggest abyan sa aton nga ano ang good condition nga but silingon sa FDA. I-store ang aton nga bottled water in a cool, dry place layo sa direct sunlight, no, layo sa init sang adlaw abyan. Ang Centers for Disease Control and Prevention nag-mention man abyan nga ang aton nga storage area must be clear of toxic substances, pareho sang gasoline, pesticides or household cleaning agents. Na namo na siya abyan ha. Kung may mga o sa may mga gabaligya dira sang tubig, good condition dapat no ang mga bottled water naton. So abyan, wala na kita sang time, pero let's remember lang sa gihapon nga mangin good steward kita abyan no sang tanan nga resources ang ginatag sa Ginoo sa aton, ang water, energy, tanan nga resources naton, even ang kabuhi nga ginatag sa Ginoo sa aton. Let's remember lang abyan, no? Proverbs 21:20, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. So nag-highlight ini sang kaalam, no, sa pag-save kag pagplano ahead instead of using up all resources at once, no? Basi mag hoard ka dira abyan, hindi mo man magamit. So, let's be wise enough abyan sa pag-manage ang aton nga resources, labi na gid subong ang tubig. Kag remember gid no nga mangayo gi kita kaalam sa Ginoo abyan, no? Samtang hindi pa ni na experience aton subong ang worst scenario sining El Nino, ang effects ng El Nino, ang story ni Joseph dira bala sa Genesis abyan, si Joseph the dreamer, no? Ginatagan niya advice si Pharaoh to store food during years of abundance to prepare for the coming famine. Nag-demonstrate ini nga ang practical foresight kag stewardship go hand in hand with trusting God, no? So itugyan ni naton sa Ginoo kag at the same time himuon naton aton part abyan. Mangin good stewards kita sang tanan nga resources nga ginatag sang Ginoo sa aton. Salamat gid sa imo pag-upod, ambal ni Sir Ronnie, kung kita nga mga Kristohanon mag hoard man sang tubig, it's a sign of unbelief sa aton nga part as believers of the Lord Jesus Christ. Yes, ana na subong Sir Ronnie ang wisdom sa Ginoo sa aton, not to hoard but to trust the Lord and be good stewards, no? Salamat gid liwat sa tanan nga nagaupod sa aton subong. I'm glad gid, no, nalipay gid ko nga ara kamo dira permi abyan nagapamati, nagasuporta sa DYVS, and kabay pa kung ano man ang natunaan naton abyan, ma-apply ni naton sa aton nga pagkabuhi. Salamat man kay Sir Celestino ni Fras, mga abyan naton dira sa DepEd Bacolod, Ma'am GV, Ma'am Lila, Sir RJ, good morning sa inyo. Salamat man sa kay ng Julie, kag kay abyan Joel sa control, kag sa aton nga mga gwardiya dira sa Talok site, Good morning sa inyo, kagmadamo, gid nga salamat. See you tomorrow, abyan. The same time, 10 o'clock, diri sa DYVS. Have a good day, gid sa imo. Enjoy. Stay tuned ka sa Kapanimalay Mo with Miss Jinky. Bye for now.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: mayong adlaw kag welcome sa atong ika-third na ninyo session sa mga brutal truth nga dapat naton itudlo sa atong mga kabataan. Nagapasalamat kita sa Ginoo for giving us again this opportunity nga kita makaistoryahanay naman about sa sining mga kamaturan nga dapat naton ibilin sa atong mga kabataan in such a way nga magatubo sila nga magiging responsable kag magiging respectful, no? In such a way nga magiging accountable kag magiging respetado man sila sa susyudad, no? So tukod nga katatlo na ni aton anay i-review, no? So first naton nga session naghambal kita, no? Responsibility always comes before freedom, no? That was the first, no? And then we also talk about discipline matters more than motivation. Disiplinahon tagidyang aton mga kabataan kagabay nga maintindihan gid nila ya nga they ought to be responsible, no? Kaga dapat, no, ang lesson number 3 natin sa nagligad nga excuses slowly destroys self-respect, no? Kaya ini mga excuses, matabo ni siya, mahimo ni siyang mga balibad lang, no? And that was number 3. And then number 4, life is unfair and complaining changes nothing. So hindi dapat magiging complainer ang aton mga kabataan. O, paano? Dapat tudluan natin sila, no? Nga hindi magiging complainer. That's number 4. And then, we also need to teach them about to control their own emotions. Or, kung di nila na makontrol, then their emotions will control them. Amo na siya number 5. And then number 6, respect is earned through behavior, not demanded by force, no? Amo na nga, we ought to be respectful so that we will also become respectable, no? Because fear creates obedience, but not respect, no? Ang respect ya, it is a result from consistent character nga nag-build sang aton real nga authority, no? And then number 7 sa nagligad 2 weeks ago, comfort too early creates fragility, no? So dapat tudluan ta gid ang aton mga kabataan nga magpangabudlay gid, no? And then last week, nagambal kita that our word, your word must mean something because broken promises damages our credibility silently. And then number 9, we need also to teach them to stand alone when necessary. Ah, nagambal kita sa nagligad, crowds disappear under pressure, but self-belief keeps you upright even when support is gone. And then number 10, work ethic outlasts talent. So nagambal gyapon about discipline. Number 11, no one is coming to save you. No? So dapat self-reliance gid because this truth separates men from boys. And then number 12, respect women through actions, not only words. So mga tatay, tudluan tagid ang aton mga kabataan, especially mga kabataan ng mga kalalakinan, na respetuhon gid nila ang mga kababayenan. And then number 13, asking for help is wisdom, not weakness, no? Kag nag-end kita last week about, no, failure is information, not identity, no? So ang aton mga mistakes, no, nagatudlo sa aton faster than any successes. Avoiding failure avoids growth, kag learning beats protection. Na dito kita nag-end sa nagligad. Now subong tungod nga part 3 kita, sumpunan naton ini, no? Kag number 15 na kita. So ano bala ang ining mga ginatawag naton brutal nga mga kamaturan nga aton dapat itudlo gid sa aton mga kabataan in such a way, ha? Nga ang aton mga kabataan magatubo sila nga responsable, no? Respectful and also respetado man even sa atong society, no? So number 15 na kita, Learn money discipline early. No? So, dapat tudluan gin nato ng aton mga kabataan sang kung paano i-manage ang kwarta. It is because nga ang kwarta, manami ni siya nga servant, pero malaot ini nga klase sang master. No? So, ikaw, ako, no? Kita nga mga ginikanan, kita nga mga tatay especially, we need to teach our children the money discipline early. So, ina ba lang aton mga kabataan, hindi ba lang sang magagmay pa sila ang ilabalong goods, kinds, no? Minapadala natin sila mga pagkaon. Pero samtang nagatubo ng ilabuot, no? Nagapadala na kita sa ilasang money, kag ina nga money, that is good only for that day. Samtang nagatubo sila, ginatagaan na sila natin sang leeway, no? May money na not only for the day, no, tag 3 days na, tag 1 week na, because money magnifies habits. Bad habits create lifelong stresses. Control money early or it will control us later. So, dapat ang aton mga kabataan maintindihan nila nga dapat nila i-manage ang ilang mga kwarta nga naghalin sa aton so that hindi iya ang kwarta amo ang magakontrolar sa ila. By the way, good day dira sa aton mga friend nga mga pastor, no? Si Pastor John Hainga, si Ma'am Jocelyn, si Pastor Gilbert, kag si Ma'am Grace Gutana, si Pastor Dan Iskalona, kag si Ma'am Linlin, si Pastor Chubbs Mandira, no? Sa Duanyas, and also sa kay Pastor Neva Jean Pabila, sa kay Ma'am Meli Carman dira sa Badyangan, and also man sa kay Reverend Bernard Hervias. So, good day everyone dira, no? So, mamati kita anay sa isa ka panungdong, and then balikan natin ini.
1: Simple lang ang buhay namin mag-anak. Maliit lang ang bahay namin at meron kaming maliit na tindahan sa harapan. At sa kaunting kayod at tiyaga, napag-aral ko ang 3 anak ko. At sa awa naman ng Diyos, malulusog kaming lahat. Para sa akin, kayamanan na yun. At yun bang alam mong hindi ka pinababayaan ng Diyos sa lahat ng oras, lalo na sa kagipitan? Yun para sa akin ang kayamanang walang makakapantay.
0: Okay, so we're back, no? So naghambal na kita. We need to teach our kids, our children, no? Learn money discipline early. Number 16 na kita. Choose long-term gain over short-term pleasure. No? So, this is why nga ginabalik-balik natin ang ginatawag na disiplina. Gid, no? You know, magsiling kita, short pleasure trades future strength, but delayed gratification builds stability. This rule decides success. Quietly. Oh? So, dapat ang atong mga kabataan maintindihan nila. Oh? Kag malantaw nila ang ila value system. Kag dapat pakamahalo nila ang long-term gain sang sa ginatawag natin nga short-term pleasure. No? Study now. Success na siya ang iya resulta. Pero subong pabuyan-buyan sila, oh, pajaga-jaga lang dira, then hindi nila matapos ang ilang mga career, oh, because of those short-term nga mga pleasure. Because again, short-term nga mga pleasure, hindi dapat natin i-trade sa atong future strength. Oh? So, dapat mag-toil kita today, so that nga matamasa natin ang successes in the future. Pero subong, kung magpakawala kita, oh, pawala lang, hindi natin pag-i-train ang atong mga kabataan, then we are not really training them for that long-term gain. So, teach our children, choose long-term gain over short-term pleasure. And that's number 16. Number 17, no? We need also to teach our children to control their impulses or live with regret, no? So dapat umisa mga kabataan naton, no, dahil kaingos, dahil kadimanda, hindi nila makontrol ang ilang mga impulses, ang ilang mga urges. Sometimes sambala naton sila, maakid sila, mauya nila kita, no? You know, impulses gives momentarily relief. Pero ang control gives option. Men are judged by restraint, not by desire, no? So mga kabataan, o mga tatay, dapat gid kita magapahaya gid, no? Kag aton gid itudlo ini sa aton mga kabataan nga dapat kontrolahon nila ang ilang mga impulses, ang ilang mga urges, so that hindi sila maghinulsol sa ulihi nga kay nangin pabay, no, napabayaan nila ang mga importante nga mga butang, no? You know, silingani isang, I believe that is in Psalms 37:4, delight thyself also unto the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Huh? Ang isa sang atong pinakapaborito nga salmo, di ba? Psalms 1:1-3, no? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So gani mga tatay, there is just a need for you and for me nga i-train gidya ang aton mga kabataan, no? Silingan isang Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So remember, we need to train, we need to teach our children to control their impulses, or they will live in the future with so much regret. Again, ang mga men, no? Men are judged by restraint, not by desire, no? So kanami isang isa ka person, especially ang aton mga kalalakinan nga mga kabataan nga may ginatawag nga restraint, no? You know, when we control our impulses, when we control our desire, then mapahayag natun nga we are really a person that is in control, no? Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So this is why it is very important, mga tatay. Before kita mag-break, gusto ko daan ay tamyawon ng aton mga upod natun, mga friend natun, nga dira sa US of A, no? Si Ma'am Raykert, no, dira sa Dallas, Texas. Si Ma'am Hermit and Pinko, dira sa New York, no? Ang Ichano family, so si Ma'am Janice, mga kabataan dira, si AJ, si TJ, si Pia, kan si Pio, dira sa Las Vegas, Nevada. And also man sa kay Sir Andrew, dira sa Alaska, no? So happy listening dira sa inyo, and also man sa aton nga mga kauturan dira sa Australia, no? And the land down under, no? Si Ma'am Lynn Lorraine, si Sir Rodera, no? Ang mga apo, no? Si Kenzo, si Leona, and also man si Ma'am Eleanor Barker. Good day sa inyo. Now, balikan naman aton ini, mamati naman kita sa isa kapahanumdum, and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: Okay, so balik kita, no? Na puro ang mga international aning atong ginatagaan sa panamyal diri, no? So subong ti kadto naman kita sa Canada, no? Ma'am Annabel Marhen, si Tatay Francisco Monteclaro dira, no? Villamor family, Yabore family, si Dion Rodriguez Sutana kag Jaworowski, no? So good day dira sa inyo. Kulingko family also dira sa Canada. Mm. So nagambal kita bagugid lamang, we need to teach our children to control their impulses or they will live with regret in the future, no? And that is number 17 na. Mm. Number 18 kay 20 ni sa kabilog, eh, no? Number 18, respect time more than comfort, no? You know, nagatudlo ako sa Bible school, no? Kag amo gid ini ang ginahatagan ko gid sang emphasis, no? Nga we need to respect not only our time but also the time of others. Time wasted never returns. Comfort delays progress, but discipline protects both, no? Maga-protect na siya sa aton time kag sa aton comfort, no? Kung ginarespeto naton ang time, no? So hindi ikaw pwede magreklamo nga, pastor, oh, kulang ya akong chimpo, no? Tanan kita gintagaan sa Ginoo 24 hours. Ang imo hindi 23, 24 man na ang akong 24 man. Hmm? Kag kung nag-usik kita sang time, ha? Ginausika naton ang mga butang nga hindi naton pwede i-store, no? So time cannot be stopped, it cannot be stored, no? So therefore we need to respect, be on time. It is better to wait than to be late, ha? Kay hindi manami. For example, no? Ikaw, gimpahulat mo ang imo opisina to, 20 sila kabilog, hindi sila ka-operate, kay ikaw ang nagdala sang liabi, abi. So 20 sila kabilog, nagulat sila 15 minutos kay late ka. So 15 minutes times 20 people, that is already pila na na siya. No? Lawig-lawig na nga man hours ang aton ginusikan. It is because nga wala naton ginarespeto ang chimpo naton, ang chimpo sang iban na. So therefore, no? So 300 minutes divided by 60, o pila na na, 5 man hours, no? Sa 15 minutos lang na nga nga late ka, kaging pahulat mo ang 20 ka mga katauhan. So therefore, we need to respect our time, the time of others. Naa, kaiti, you know, nagprepara sila, ya, ikaw wala. So meaning, wala ni mo ginatagaan importansya ang chimpos ang iban. Anong feeling mo? Ikaw gidya ang VIP? Even ang mga VIP, no? I work with some persons before. Sang hindi pa ako pastor, no? Pero ang mga ininga mga katawan, masilingo, mahal ang ila chimpo, and yet they sought to it nga ang time they are really observing, they are really respecting each and every one. Muna sa una, may meeting kami alas 10. 9:30, ara na nang amon nga chief executive officer. Pagka 10 o'clock, sirado na na siya. Kung nagsulod ka nga late ka, anong himuon sang late nga person? Kada persona nga ara na nagapungko sa conference room, kaduan mo na tag isa-isa. Kagpangayuan mo pasensya nga, because you keep them waiting. Meaning, you are not respecting their time. Ang imo lang ya, abi mo, ikaw gidya ang VIP sang sina nga grupo. No! No? The more gani nga taas ang atong posisyon, the more kita nga magiging respectful sa chimpo sang iban. Because again, ang chimpo nga aton ginusik, will never return. Comfort delays progress. Pero kung disiplinado kita sa aton time, it will protect both. And that's number 18. Number 19. Never chase approval. Itudlo ginaton sa aton mga kabataan. You know, kung approval lang sang tao, it is unstable. But self-respect is permanent. Men who seek validation loses authority. Kiti gahulat kaya mo. Te, kung gusto mo validation, i-flatter ka sang iban, bon, nami-nami feeling mo, wala ka kabalong, ibulanda ka na gali nila. So it is so important, mga tatay, mga ginikanan, nga dapat itudlo natin ini sa aton mga kabataan. Because when they will be chasing approval, magiging katsot sila sa mga katawan sa palibot nila. Hindi sila makahimo sa mga butang. Kaya nga, mahulat sila isang validation sa iban. You know, approval of people that surrounds us, it is unstable. Again, but self-respect is permanent. Men who seek validation loses authority. So remember, mga tatay, mga nanay, no, there is just a need for you and for me nga aton gidya i-train ang aton mga kabataan sa sini nga mga butang. So kung aton lang tawon, number 15, learn money discipline early. Choose long-term gain over short-term pleasure. Control impulses or live with regret. Respect time more than comfort. And then number 19, never chase approval. Okay? So, balikan naman natin ini. Mamati naman kita sa isa ka special music and also kay Luisa Ampi.
1: Kami ang mga batang Abilida at kami ang mga batang Moraita. Ang hanap buhay namin magpulot ng basura at manginginang pera.
2: Ang bisyo namin ay sumingot ng rugby at solvent.
3: Labas-masok sa juvenile at madalas mabagansya.
2: Kaaway naming mortal, mga pulis.
4: Ayan na sa pulis ako!
5: Sila ang mga batang nakatira sa mga kalye ng Maynila. 3 hanggang 15 taong gulang. Iba-iba ang kanilang mga storya. Tanungin mo sila.
6: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Naghahanap ka ba ng true love? Ano ba ang true love for you? Yung kinikilig ka dahil sa butterflies in your stomach every time nakaka-receive ka ng message dahil hindi ka makapaniwala at parang imposibleng totoo nga ang mga sinasabi sa'yo dahil parang isang poetry sa kagandahan. Hindi pa kayo nagkikita at picture lamang ang iyong basis. But who cares? Good looks ang mga images at nadala ka na sa mga words of love niya. If you have not been a victim of online relationships yet, magpasalamat ka. Marami na ang naloko at nagpapaloko pa dahil sa online romance. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman. Una, gumagamit ang mga scammers ng stock photos, stolen images, fake names or other people's identities. They're usually in another country para mas mahirap kayong magkita. Ikalawa, siguradong huhulihin ang iyong kalooban. Umpisay sa online messaging hanggang makuha ang iyong cellphone number para nga naman mas madaling mag-chat. Very consistent ang pagpursigin nito sa iyo. Ikatlo, hintayin ang crisis dahil for sure ay mayroong pangangailangan na gastusin. Hopefully, hindi ka pupunta sa Western Union o willingly give your credit card number. This is what true love is about. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung Romans naman ang iyong habol, narito ang mga salita ni Solomon. Kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong, o kay lakas ng pag-ibig, panibughuman ay gayon, sinlakas ng kamatayan, tumutupok, parang apoy. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Okay, so balik kita, no? By the way, good day dira sa aton mga suki sa kahanginan, no? Sa kay Brother Billy Buena Federa, sa kay Brother Ramel Ilamparo, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Ma'am Elena Dagaman, no? Sa kay Ma'am Marieta Dilag, sa kay Ma'am Roda Alesa, kay Ma'am Nika dira, kag kay Ma'am Lasila, no? Dira sa Alimudyan. Good day dira sa inyo, no? Sa kay Ma'am Evelyn, no? Dira man sa Iloilo. And also sa kay Ma'am Duerme, dira sa Kabatuan, Iloilo, no? Good day man dira sa aton mga kautura, no? Si Ma'am Nempa de la Torre, si Ma'am Corazon Estelioso, si Ma'am Merly Lumawag, no? Kaga sa iban pa dira, no? Good day dira sa inyo. Hindi na kun kamutanan malawag. Nevertheless, nagakalipay kita nga nangin kaupod ko kamo, no? Sa sini nga episode sang aton nga programa ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces, no? Ang aton na dira gali nga mga nanay, no? Si Nanay Sara dira sa Balay, si Kisha dira, Sinde Marilu also sa Alangilan, kada mga nanay naton sa MFBC, no? Mansilingan First Baptist Church, si Mamang Ilendra, si Nanay Sally Abarte, no? Si Manang Rose, si Manang Judy, kag si Sir Jimmy dira, no? Si Manang Hermy, kag si Manang Jimmy man, no? Si Manang Mildred, si Manang Julie, no? Kag iban pa dira. Naghambal kita agina, nag-close kita sa never chase approval, no? So dapat itudlo gid naton sa aton mga kabataan ang ginatawag nga self-respect, no? Because you know, bisan hindi kita i-aprobado sa mga katawan, ang pinaka-importante nga aprobado kita sa Ginoo. Kaya mga katawan niya, butigo ni sila yan, laban man ni sila fake news, no? I-flatter nila kita, bobilib man kita sa ila, mayo mga singisita, pagtalikod tagalit, inausap matasin nila, no? So this is why, no? Kita ang mga ginikanan. We must be the ones nga mag-train sa aton mga kabataan to never chase approval. So, number 20 na kita, no? We need also to teach our children to become dependable before becoming powerful, no? You know, isa, may mga notion kita nga, ang aton mga training natin sila, how to be powerful. Pero kung hindi sila masaligan, good line up, no? Power without reliability collapses dependability. You know, dependability builds trust. And trust creates lasting strength. So this is why nga, kita nga mga tatay, kita nga mga ginikanan, we must be the ones nga mag-train sang aton mga kabataan to become dependable. So again, becoming dependable before becoming powerful. Power without reliability will collapse. But dependability builds trust. And trust creates lasting strength. Oh, I hope and I pray na damo naman kita natun-an sa sininga tatlo ka episode, no? about sa brutal nga mga kamaturan nga dapat kita nga mga ginikanan itudlo naton sa atong mga kabataan. By the way, before kita mag-close ang sini nga program, no, Happy Teachers Day, Happy Teachers Month sa tanan nga mga teachers, no? Dala na da ang mga pastors, kaya mga pastors, they are up to teach, no? And we hope and we pray nga magapadayon kita sa atong calling to teach others also. And most especially, we can share the message of the gospel sa tanan nga mga katawan nga atong malambutan, starting sa atong tagsa-tagsa ka mga kuluyan. No? But please be reminded of this brutal nga mga kamaturan nga dapat ikaw kag ako itudlo naton sa atong mga kabataan. Remember Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? So, ako inyong tatay sa panimalay, Pastor Jun Luces. God willing, kita na naman kita sa masunod ng Miyerkules. Good day. God bless.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hindi husto nga pamaagi. O kon may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kon mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugin, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatihi ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ininabahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po, magandang Wednesday po sa ating mga kagapay. Kamusta na po kayo? Oh, ngayon ha, salamat sa Diyos lately, 'di ba? Maaraw ang ating buhay, 'di ba? Maganda 'yung ating weather. Pero pag tiningnan mo sa ibang bansa, I remember last week, 'yung kaibigan ko po nasa Delaware, best friend ko, binaha 'yung basement nila. Oh, 'di ba? Tapos nakikita mo 'yun, 'yung bagyo dun sa East Coast, bagyo din sa West Coast. Ay, nakpo. Tapos si Super El Nino. Nakisip ko nga doon. Tayo po kasi mga tao, hindi natin pinangalagaan talaga yung environment. Pero sabi nga, it's still, ano man ang kondisyon, di ba po? Maaring ang Wednesday mo ay wonderful. Maaring ang Wednesday mo nga ay wonderful. Maaring ang Wednesday mo nga ay naglalayag ka. Wondering ba? Wondering. Wondering wonderful. Ayoko sabihin wondering full eh. O di kaya wondering. Nag-iisip, Panginoon, ano ba? Diba? Pero ano ba po dapat, Daddy?
4: Eh, basta sa Diyos. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
5: Totoo po yun. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah. At alam mo ba, Dad? Yung wow, wow, wow, wow mo, ay malaking encouragement po sa ating mga kaagapay. Pag nagkikita kami, pisa, wow, wow, wow, wow, wow nga po. O, diba? Totoo yun, mga wow, wow, wow, wow, hallelujah.
4: Looking unto Jesus talaga.
5: Amen. Wow, wow, wow, totoo yun, Dad, no? Lalo na sa panahon pong ito, focusing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith.
4: Siya lang ang hope natin.
5: Totoo po yun. Siya yung blessed hope natin. Siya yung blessed assurance natin. Siya yung lahat. Kaya doon sa mga kaagapay ko dyan, na nag-aaral din kayo sa BSF, di ba? Bible Study Fellowship, From Guilt to Grace, di ba? Napakaganda. Napakaganda talaga. Ang Panginoong Jesus ang ating blessed assurance. So mga kaagapay, hold on lang po kayo, ha? Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement, para pong ating Wednesday maging winnable Wednesday. Ano man yung condition natin, winnable pa rin kasi kasama natin ang Lord, di ba? Kasama natin ang Diyos. As He promised, He will never leave us nor forsake us. So, hold on lang po kayo at huwag niyo pong kakalimutan, totoo si Lord sa kanyang mga pangako.

0: So, huwag niyo rin po kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhandaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang kayo'y bigyan ng isang ganap na katotohanan na tanging kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kay Jesus po lamang sapagkat siya ang lahat ng kasagutan sa anumang ating pangangailangan. Kaya amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, pinag-usapan natin bakit mahalaga ang elderly care para po sa mga seniors na kagaya namin. Kasi nga po, natutuwa nga ako nito, meron pa lang Elderly Filipino Week o Linggo ng Katandaang Pilipino, October 1 to 7. At ang maganda yung layunin nito ha, para igalang ang hindi masukat na contribution ng mga katandaan sa nation building at ma-promote ang kanilang kalusugan, karapatan, at ang kanilang pangkalahatang welfare, katayuan. Diba? So napakaganda noon. Kung mga kaagapay, October 1 to 7, senior week yan. Ha? So, no limits po. Pinag-usapan natin ang kahalagahan ng mga pangangalaga sa ating mga seniors dahil ito po ay makakasiguro na maiiwasan ang mga health complications, makakausap sila upang maiwasan ang kanilang kalungkutan at yung kanilang pag-iisa o emotional isolation, matutulungan nating maging masaya sa buhay at mapanatili natin silang ligtas o safe. Kahapon naman, pinag-usapan natin yung mga health challenges ng mga seniors tulad ng diabetes, meron ako niyan. Hypertension, meron na pa yan. Dementia, wala pa yan, konti. Osteoporosis, arthritis, at Alzheimer's na lalo pong nagpapatibay sa kahalagahan po ng pagtutulungan ng buong pamilya or strong family support para po sa welfare ng ating mga senior. So ngayon naman, eto, schedule regular medical check-up. Ayan. Ang routine health check-ups ay nakakatulong upang ma-detect ng maaga at mabigyan ka agad ng nararapat na treatment. So narito po yung mga important information na dapat po ready tayo sa tuwing pupunta po tayo sa doktor. Ayan, kung ikaw ang kasama, syempre medical history ni nanay o ni tatay. Tapos yung ano ba yung current medications niya? Ano ba yung mga iniinom niyang gamot ngayon? Pangatlo, ano yung dosage details? Ano yung dosage ng mga gamot na iniinom? At kung meron, ano yung previous test results niya? Kung halimbawa, nagpa-blood cancer si tatay o si nanay before, bit-bit mo rin yan sa panibagong check-up niya. So, ano yung mga recommended health check-ups? At ano yung frequency nito? So, sa blood pressure monitoring, sabi nga, every 3 to 6 months. Pero kung meron kang monitoring ng blood, meron kang sphygmomanometer, meron kayo, maganda yon. Sa blood sugar test, every 6 months. Pero kung meron kang pang-prick, malalaman mo agad, di ba? Eye examination, once a year. Pero kung may cataract na po kayo, I would recommend every 6 months para natitrace natin, na mumonitor natin yung bilis. Bago ko rin po makalimutan, kapag mataas po yung inyong blood sugar, lalo pong nagpapabilis ng cataract formation. Tandaan niyo po yan. Siyempre, ganun din po, bone density test. Kung kailan nirecommend ng doktor, at yung heart health screening, at least daw po once a year. Yan po yung sabi ng ating article. So, ang regular consultation po sa mga healthcare providers ay napakahalaga sa pagkakaroon ng effectively elderly care, effective elderly care. Another, sabi nga, i-encourage natin sa physical activities. So, himukin natin sila tatay at nanay na gumalaw-galaw naman. Ang physical activity po at ay extremely beneficial sa ating pong mga seniors. Ang light exercises, nag-i-improve po yan ng flexibility, balance, at cardiovascular health. So, ano po yung mga recommended activities? Sabi ganun, walking, paglulukad, yan, pwede yan. Yoga, sabi nga. Light stretching, physiotherapy exercises, at saka breathing exercises. So, ang regular physical activity ay nag-i-improve ng mood, nagpapalakas ng mga muscles, at nagre-reduce ng risk sa na yung bumagsak tayo o madulas, di ba yun po? So, tunay na tunay po ito. Tuwing umaga po kasi, bago ako mag-devotion, ito yung personal, ito yung aking ritual. May exercise ritual po ako. Nagsisimula ako sa breathing exercises. Tapos, meron din po ako yung humming exercises. May stretching po ako. May light movements, parang similar sa Tai Chi movements. Mayroon din po mga balancing exercises. I do this probably every morning, 12 to mga 12 minutes. Pagkatapos po noon, yun nga po yung sinabi ko, pinagsama-sama ko po yung mga nakikita kong exercises ayon po sa aking personal need. Napakalaking tulong po sa akin. Kaya nga po mga kaagapay na senior, gumalaw-galaw po tayo bilang pasasalamat natin sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Tandaan ha, lagi nating sinasabi, every gising is a blessing. It's a blessing from the Lord. Pero tayo pong mga seniors, accountable tayo sa bawat araw at blessing na bigay ni Lord sa atin. So let us make the most of it. Let us take good care of our physical health. Let us take good care of our mental. Let us take care of our body, wholly, emotionally, physically, mentally, socially, spiritually. Kasi kapag ginagawa po natin yun, alam niyo po ba mga seniors, ang laking pagpapala mo kaya sa buhay ng church, sa buhay ng community. Kapag nakikita nilang si kuy, si nanay, si tatay, si lolo, si lola, may kasiyahan sa puso dahil sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you, Liana. Wow, wow, wow, wow.
0: Amen.
1: Obedience ang pagsunod sa mundong ibabaw. Ang pagsunod ang hinahanap ng dakilang nag-iisang Diyos. Hindi handog. Obedience is better than sacrifice. Anong masasabi natin doon? Di wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Abraham's obedience, ang pagsunod ni Abraham. Genesis 17:23, nang araw ding yon, sumunod si Abraham kay Yahweh. Tinuli niya ang anak niyang si Ismael at ang lahat ng lalaki sa bahay niya. Pati yung mga aliping binili niya at yung mga aliping ipinanganak doon at mga aliping, you know, dumating na lang ay pinatuli din niya. Lahat. God said, be careful to obey everything, ang sabi roon. Maingat mong sundin ang lahat, sabi ng Diyos. Joshua 23:6, kaya magpakatatag kayo, sundin ninyo ang nakasulat sa libro ng law ni Moises. Huwag ninyong babaliwalain ang anumang nakasulat doon. Kung kaya't be devoted to obedience, deboto kayong susunod sa inyong mga sinumpaan. Psalms 119:45, mabubuhay ako na talagang malaya. Kasi sinisikap ko na sundin ang teachings mo. Blessed are those that obey. Pinagpapala silang mga masunurin. Psalms 119:2-12, masaya ang taong sumusunod sa utos niya. Purihin ka, O Lord. Ituro mo sa akin ang mga utos mo. Sa Luke 11:28, pero sinabi ni Jesus, mas pinagpapala ang nakakikita sa salita niya at sumusunod nito. Christ, she follows him. Ang mga tupa ni Kristo sumusunod sa kanya. John 10:27, kilala ng aking mga tupa ang boses ko. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Disobey and be lost at the kingdom. Maging masuwayin ka at di ka pansin sa langit. Matthew 5:19, kaya tatawaging pinakamababa sa kaharian ng langit ang sino mang sumusunod sa mga hindi importante sa mga utos, at pero natututuhan ito sa mga tao. Ang mga taong handang-handang makinig, wow, amen, grabe talaga si Lord. But sa pakikinig, ba'y pinagpapala siya? Di ba, anak?
0: Abay, opo, ama. Totoo po yun. Talagang sa pakikinig, that is where God bless us, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, isang classic hymn yan. Ang ganda, no? There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
1: Amen.
0: Kaya lahat tayo, meron tayong ganyang panawagan. Di ba, Dad? All of us are called to the Lord to obey, to follow Him.
1: That's right.
0: Kasi ang bawat isa po sa atin, di ba? Psalms 139, may plano si Lord sa buhay natin. Nasa sinapupunan pa tayo ng ating nanay. Si Lord na yung bahala, nag-code na ng DNA natin. Si Lord na yung naglalagay ng ating interest, abilities, skills, lahat yun, naka-incorporate yun dun sa ating who we are, sa ating identity at disenyo ni Lord. Kasi meron siyang nakaakmang plano para sa atin, sa ating buhay. In fact, sabi nga doon, sinulat na nga ni Lord yung ating kwento, di ba? So, paano yung mangyayari kapag naging Panginoon natin at tinanggap natin yung plano ng Lord sa buhay, tinanggap natin ang ginawa ng Panginoon Jesus doon, nakaranas tayo ng kaligtasan. So definitely, from that day on, susunod na tayo sa disenyo ni Lord para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kagaya nung in-explain ko sa ibang mga, yun sa mga kababaihan, pinakita ko, ang race track mo, ang race mo, ang track mo, sa'yo lang yan. Bawat isa may kanya-kanyang disenyo. Bawat isa may kanya-kanyang track. Bawat isa may kanya-kanyang hakapagharap sa Panginoon. Ang sabi lang sa atin ni Lord, let us run the race that is set before us. So ang goal, tapusin natin yung race ayon sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Di ba, mga kaagapan?
1: Huwag kang mangagaw ng hindi sa'yo.
0: Huwag kang mangagaw ng track ng iba. Di ba? Sakit sa ulo yon. At you don't also have to compare yourself with those around you.
1: Amen.
0: Sa isang discussion nga namin sa aming e-group, encounter group, sabi nga nung isa, oh nga te, no, pagtitingin ka dun sa isa na maaring nasa truck na yan, mas nauna siya, hindi mo naman alam kung ano yung mga pinagdaanan niya. Diba? Hindi mo alam, before that person reached that level in his or her journey with God, we never know how the Lord just, you know, paano siya inano ng Panginoon for that. At tandaan natin, parang ang buhay Kristiyano po ay para yung, how would I say, para yung hagdanan o para yung sa school, di ba, ng mga teachers na nagtuturo. Bago natin iangat ang isang estudyante, pumasa siya sa mga exams na binigay natin. At kung hindi siya papasa sa exam, ibabagsak pa rin natin, di ba po? Ganon din sa Panginoon. Every stage of our Christian life is a level that we have to go up. At yun, i-deal tayo ni Lord, padadalan tayo ng mga challenges, i-test tayo ng Panginoon. And then pag na-prove niya na, oh, nakita natin yung truth na gusto ituro ni Lord sa atin, and then sabi, okay, next level naman tayo. Level up. Ganun.
1: But yun ay sa kalakasan niya, anak, at sa karunungan niya.
0: Opo.
1: Hindi sa ating gawa.
0: Hindi talaga, Dad. Kasi, the more we get to know God, the more we see we are nothing.
1: Amen.
0: Diba? Habang nakikita natin kung sino ang Diyos at paggawa niya sa buhay natin, lalo nating nakikita, wala talaga tayo. Kagaya nga ni sinabi ni Apostle Paul, para tayong maduming basahan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki.
1: At
0: Wala
1: walang
0: tayong,
1: comparison, pare-pares yung
0: opo,
1: maruming
0: oho.
1: basahan.
0: At kahit ang paggawa ng Panginoon, lahat yan, mananago tayo sa pagharap natin sa Panginoon. Kaya ang goal natin, well done, good and faithful servant. Enter into
1: Amen.
0: my joy.
1: In Jesus' name.
0: Opo, yun yun, mga kaagapay. So, hindi tayo yung titingin, ay, bakit? Ay, tingnan mo siya, ang tagal-tagal na niya Kristiyano, ando pa siya sa truck na yun. Judgmental, di ba? Or, nandun naman isa, Lord, bakit siya nandun? Ang bilis niya, eh, halos pareho lang kami nagsimula. Ingit, o, di ba? Yung mga ganun. Huwag nating hayaan yun. Ang gawin natin, sa bawat mga kasama natin sa racetrack o sa journey, let us continue to pray for them, di ba? Lift them up in the Lord. Encourage them. So para tayong lahat makarating dun sa finish line. Mas masaya pag lahat tayo nakarating sa finish line. Yun yung maganda.
1: Dapat, dapat.
0: At yun, nangyayari lang yun because of our obedience to what God wants us to do.
1: In the
0: Yun,
1: body
0: mga.
1: of Christ.
0: Exactly. So, mga kagapay, ulitin ko, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
1: Amen,
0: Amen.
1: amen, amen.
0: Okay, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Thank you, Lord, for that classic hymn. Yun ang dapat na lagi namin naalala, Panginoon. It's not about what you have done in our lives. And what this is true. It's not about yung mga ano na kami ngayon dahil sa iyo. No. It's because of teaching us to trust you and to obey you each step of the way. Yun ang maganda, Panginoon. Lord, salamat po. Alam namin sa dinami-dami ng mga deceptions sa amin, kailangan lalo po kaming nag-aaral na yung salita, lalo kami, Panginoon, nananangan sa iyong mga pangako, lalo kami naninindigan sa iyong mga pangalan, sa character mong, Panginoon, upang lalo kami lumalim sa aming pagkakilala sa iyo. At sa bawat paglalim namin sa pagkakilala sa iyo, yun naman po, Panginoon, ang nagpapaangat ng aming pananampalataya because ikaw ang source ng aming pananampalataya. Maraming pong salamat. Today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay at mga mahal sa buhay. And today is their special day. Unang-una na po si Beth Abuton. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for her life. Thank you, Lord, for her family na ginagamit mo patuloy sa ministry. Hindi lang po kay Beth. Ganun na rin po sa buong Abuton clan dyan sa Cavite. Lord, we pray for them, kina June, kina Grace, kina Chi Abunto, na takot ng mga anak. Panginoon, continue to bless them. Si Daniel din, Lord, naalala ko, at saka si Eloisa Luz. Salamat po doon, Panginoon. Thank you, Lord, for their lives and how you're using them in their ministry. Marami pong salamat. Salamat din po sa buhay ni Estrelita Lansangan, si Rodel Cabusao, Sheena de la Paz Bacani, ganun din po, Lord, kay Annie de Jesus Ardina. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, I know she is going through her struggles, her battle. But Lord, thank you for her happy disposition. Yung makikita mo namin yung joy mo sa kanya in spite of dun sa pinagdadaanan niya. So Lord, I pray for her. Thank you din Lord kay Liana Tyree and thank you Lord for her life and her family as they continue to serve you. At patuloy Panginoon na gabay sa kanila. Ganun na rin, Lord, naalala ko po si Sharon Dagson, ang aking buong kaibigan, kababata, who's also going through challenges sa kanyang buhay, Panginoon, and health. So, Lord, magfo-focus po ako ngayon sa mga kaagapay namin na yun po yung pinagdadaanan, challenges sa kalusugan. Panginoon, we pray for your healing. Panginoon, we pray, Panginoon, for your provision. We pray, Panginoon, for your comfort. We pray, Lord, for your assurance that you are with them every step of the way. Yun po yung aming dalangin. At Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon, matutunan naming tingnan ka, matutunan naming makita ka in the difficulties of our lives. Because when our eyes are focused on you, na alam namin hindi kami nag-iisa. So Lord, maraming pong salamat.
1: Amen. At kami, Panginoon, purihin ang iyong dakilang pangalan kasi natutuhan namin kaming mga tao ang maging handang sa iyo'y makinig. Kung kaya't wow, amen, amen, alam kong hindi niya kami lalampasan dahil kami nakinig sa kanya. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
0: Alam niyo, lagi kong gusto yung sinasabi ni Apostle Peter sa 2 Peter. Sabi niya nga, God has given us everything pertaining to life and godliness. Doon pa lang, no? Binigay na ni Lord sa atin lahat. Binigay na nga sa atin ang kasagutan sa ating kaligtasan at kamatayan, di ba? Eh, yung pang mga pangailangan natin, lahat yun. God has given us everything pertaining to life and godliness. At ano yung natatandaan nyo sa Matthew, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us. So as
1: ano
0: we seek
1: the Lord,
0: oh nga.
1: Amen,
0: amen. Amen, amen, diba? Wow, amen, amen.
1: Yes.
0: Totoo
1: amen.
0: Yun. Kaya
1: Lord,
0: lang, totoo din yun.
1: Si Lord.
0: Sa pagharap natin sa Panginoon, the more we get to know Him, the more our faith increases in Him. Diba yun yun? And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: And we become like Jesus.
0: Okay.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, ating sinasamba na waliwalhati at pinaglilingkuran. At sa pangmahalang technical ng ating kapatid na Rigi Villena.
0: At si Lourdes Magtunaw, kasama po ating Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Ano pa ang masasabi ko? Di amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: He was on his way to a basketball stardom, his name already among the elite of the NBA. However, the team doctor detected a life-threatening heart condition that jeopardized his career. In a desperate attempt to fulfill his aspirations, he sought one other doctor who would tell him what he wanted to hear, a less grim diagnosis that would enable him to play. He died before he ever started his next professional game. What the young athlete initially heard was true, even though it did not line up with his plans and desires. Each of us must come to the realization of truth. Truth about our mortality, our reason for being here on earth, and our eternal destiny. Read what the Bible says about truth. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for many, the testimony born at the proper time. Have you been struggling with some issue, denying its truth in order to meet your desires? Does your struggle concern your relationship with God? You can settle that issue right now. Come to terms with the Lord Jesus Christ. He is all the truth you will ever need.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: Tonight, you can't be you. Ang bang tite si kalay. Lang kang sangkam lay biyaksyong si pian haksip kito. kaudian olo. Tet pun CPN si tatidigwa wedilag ka lai susyong itpunte. Kwanok susyong inyong dilane siwa piyong. Chong e jajwe koka hong siyeng elang.

designate to DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabat.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidug kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako inyo kaupod sa mong sa 1233 Radio DYVS alauna 30 at alas 2 sa hapon sa itong nga School Bus Season 2. Ako si Jam Del Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatikin sa itong mga tagtumalan na kag sa mga kapadayon ka suporta sa aton nga programa. If you have any comments, suggestions, or questions, ikasulat lang ini sa aton nga comment section kay akong inibasahon kag damyawon. So today we are going somewhere that is millions and millions of kilometers away. So we are going beyond the clouds, beyond sa atong mga eroplano, sa atong atmosphere, beyond sa atong moon. Kita magakadto sa space. So of course today, hindi mo kinanglanon mag-worry. Hindi mo kinanglanon sang rocket. Hindi mo kinanglanon sang spacesuit. Hindi mo kinanglanon na maging isa ka astronaut. And hindi mo kinanglanon na maghalin sa kung diin ikaw subong. All you need is curiosity. Because today, we're going to ask questions. Paris wala nga, paano bala nagalupad ang mga rockets? Paano kita nag-explore sa atong space? Ano ang ginaubra sang satellite?

maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag takapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam upon ang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Inalamon sa pagtukib sang katahum kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
2: Maayong hapon sa inyo tanan and welcome sa aton sininga programa diri sa DYVS ang Knowledge on Air. And of course, subong hapon may ara kami sa dinapit nga bisita. But before that, saliwa tining inyo alagad sa kahanginan, Sally Carman Trio and upod ko.
3: Maayong hapon sa tanan, ako si Jessie Antolino.
2: Maayong hapon. Kamusta ang hapon mo, Miss Jess?
3: Mabulubog na.
2: Very good, no? Anami, sina. And of course, we are very excited this afternoon. Kaya may ala kami sa dinapit na bisita, nagikan sa Municipalidad sang Ilog. Sa Ilog. And of course, graduates ang Knowledge for Contact Center Services NC2, si Kija K. Alright, kamusta ikaw?
4: Okay lang, miss.
2: Alright, so ang nag-ano si mo? Ay, or before that, may alakas ang ruyag anay nga i-shout out sa atong sa mga tagtanong natin.
4: Good afternoon, everyone. I would like to shout out my friends and also akong mama, kag papa.
2: Very good.
4: Sa diyan sa buso mama at papa? Ako niya mother ara sa Qatar, work siya sa OFW. And ako niya papa ara siya sa Manila, Palawan. Sa Palawan ga drive siya, ga deliver siya for Deep End.
2: So, si titin ka din rin na-star
4: sa bago,
2: sa Negros?
4: Sa bago sa akon niya tita, sa sister sa akon niya papa.
2: No, kada mo sa giyan ng mga lugar-lugar. Ano mo sa araw sa Ilog? Asa ikaw na-graduate?
4: Ning sang elementary ko, gin pag-graduate ko grade 6, nagpuli akong mother. Kaya nagambal siya nga mas spend siya ko na time sa akon. Kaya wala siya sang nag-grow ko. Kaya sang grade 3 ko, gin bayaan niya na ko. Tapos nagpamanila siya, tapos nag-abroad. Pag-elementary ko, wala siya. Ang nagbantay lang sa akon, ang mga sister laman sa akong papa, pero gapadala siya, hinatagya lang sa akong nga tito, tapos nanghihatag-hatag niya lang sa akong. And then, pagka-graduate ko elementary, may school na ko na gambal siya nga mapuli siya para kung naka-spend siya time sa akong. Then, hindi siya mag-stay sa bago, nag-stay kami nga dua sa Ilog. Dito ko nag-high school, hasta ng senior high. Tapos, she told me na pag-graduate niya lang ako ng senior high before siya magbalik abroad. That's why sang nag-graduate ko senior high, balik naman ko di sa bago, kay diri naman ko, kay para may mabantay naman sa akon, may upod ko, kay wala na ko tupod sa Ilog, kay kami lang itong duwa.
2: Oh. So, ang imong mother is really from Ilog, siya That's why dito ka. So, paano mo nakilala ng Knowledge C? Paano ka din naka-enroll?
4: Actually, funny siya ng story kay
2: gusto ko na.
4: Kay naghambal ako ng ka friend niya from Ilog nang before pa ko yagambal, hindi ko ma-school ko. Gamal na hindi ko ma-speed, hindi ko, hindi mo na kayambal ni Papa.

0: then ang ambas sila hindi sila ko no. Pero tapos mga sila na training sila ko na call center. Mm-hmm. Naba ko okay. Tapos do mga before mga 1 month before mag-opening yung school, do nag change ako mind kay do nagka problema kami sa money. Di do budlan kami mag enroll like that. Tapos do yung paminsar ko man kabudlay kung wala. Wala pa to sa tong time work si mama kasi papa kay ano yung bakasyon na sa mga students pa to si papa. Di wala biyahe si mama, hindi pa ka biyahe abroad kay budlay pa ko, no? Tiyembo ko kung paminsaron ko, may eskwela ko. Ano, ibalon ko sa adlo-adlaw kay wala pa work mo. Di, kung okay pagkaon, nara mga tita ko. Pero ang money, hindi na, hindi busy ang college. Budlay na gid. Di, mga balon ko ba ko sa conference, hindi na lang ko mag-eskwela. Di, ginagad to nila. Number nila, training ta king sa, ano sa Talisay. Training ta call center, kag makuain sito. Abi ko amo lang na, training. Yan ba ko, G? Oh, yeah. Sige, send ko sa'yo ang link. Mapod ka sa amon ha. Nag-among sila. Bako, oo, oh, mapod ko sa'yo. Kaya plus, pwede kami na rin sa high school. Hasta senior high. Mm-hmm. Kami get up the night. Di, tatlo mo kami buhay ka eskwila. Di, yun ang bala sa Balila. Mapod ka sa amon. Di mo doon, nag-upod ko. Nag-apply ko sa online. Tapos may interview dahil. Hulat-hulat na mo niya tatlo. Di, paghambal nga malakat kami kuno sa August 4. Sa August, kami kung Augusto. Dukal mo natin, baya, dungal na kami kuno pa Bacolod. Di pagka mo to, mukong pulbaan ako first, kaya mukong nalayo-layo. Mukong na, mukong nalayo sa akong pamilya, gamba, basan tita nga, ma-okay ka lang to, hindi mo na-chat ka lang, update ka kung ano gid man. Di pagsulod ko, di mo ko, ay, okay man gali, safe man, nagamo ka na, wala ka nami, tas wala ko kabalo nga, ma-work gid gali dapat. Di ang pagka sa akong pagka-pagamba sa mukong ma-work gid. Hindi ko ready, kay as a only child, spoiled ko katama. Ito na, nagkubo lang nga, hatag lang sa kontanan. Tapos arang, doon ka pa minsan yung mga kuya mo, kung ano ka budlay, mahita part ha. Tiyan mo na motivation ko din. Gin-challenge ko akong self, kung bako try ko nga mahita part ha, para ma-intindihan ko man kung anong gakabatsyag sa akong parents, magatag sa akong. Tiyan mo na ako din-motivate bako, try ko kung di-inasta akong kagalingon so that may experience na ko bala for future kung ano gidman. Di pagamba sa amon nga ma-work di dapat before mag-graduate, di bilakan mo, ay, okay, amon niya siya galing na, let's see. Di nag-encourage kay ba ni Opod kung wala ng skwila, baka mas kila ka. Wala hindi. Di baka try di bala apply da mo, mas wala program, may VGD, call center mo ni. Di tita ko, ginamulang ko siya, ta, nang puli, di, ting try ka training sa call center. Naman ko, masasak ko mukong nami, kay ano. Ang bako ni nami siya kay... Kung gusto mo magka-dorm, libre mo ng dorm, libre mo ng pagkaunda mo, ganit may nakibot na libre. Ito mo to na wonder sila nga libre. Ang bako, program na siya sa Iyaka Negro, sa mga na. Di gin-introduce ko bala. Ito mo ko, damo, gusto damo nga mag, ano, pero na-headlock sila. Ang bako, try lang bala ko, kaya ko ganit. Nagamo ko na. Di pagkasulo din naman sa friends ko, doon na, ano, so doon na-shock pa kami bala. Doon nag, ano, pa mo nga, ano, doon nag-adjust pa kami. First, gamble pa kami kulit. Ano, ano, ano, kami nauna-una. So, wala ko pa na-gets kung ano, gilin lang na-litsiyaw. Dugay nga, dugay. So, nag-stay ko din, nag-stay na namian ako. Doon din ako mag-puli.
1: Enjoy mo na, actually.
0: Enjoy ko na. Tapos, sa ang pag-ambal ni sir nga maubra, hindi ko lang. Kay challenge. Challenge ka sa self ko kung di-ended ko. Asta, kay do ka subo man bala nga mapungko lang ko to sa balay. Tapos hula ko brown, mahulat na ko balaw. Tamba ko, kung makabaton, yun mo ko kwarta. Hindi ko dana pagyatag sa kagalingan ko. I-give ko dana sa tita ko for wow. Help. Tamba ko, anong bukod, man ko man yung kwarta. Kung sakon lang man man. Tapa, anong duwin, ano, parang lang ko kagalingan nga. Dapat natag man ko. Dapat may pakadtuan na nga kong kwarta nga ginakuha. Tama ko naman ko na, doon ka nami, nagawa ko na, doon ka naman sa akong self, para ano, para mag-grow man ko balaw. Kaya ito, kikindo na, nagigid ko ba nga gina-spoil ko sa mama ko.
1: The reasonality, nag-change na ang ina nga, ano, perspective.
2: Yeah.
1: So, ano ang, sa training, ano din ang nagpa, kumbaga nagpa-change yung mga, ay, kinanan ako ko galing nga mag-mature, kinanan ako mag-level up, hindi ko galing pwede nga mag- sa leg lang ko, sa akong ganikanda, no? For the rest of my life, kinandaan ako kay of age naman ko, yes. Dapat kagawa doon naman ko, capable naman ko magita umbra, so dapat mabulin ako. Ano na, anong experience ka nagpa-change?
0: Experience, walang kung kapoy manggali mag-umbra, kapoy, gidya, para mangita kwarta. Kagdaw na, change man lang ako, nga, kabalan ako mag-manage ako ng time.
1: Wow.
0: Kay like, magtulog ko, mapunta ko 11, 12, 10, ako doon din nag-check to. Kasi dali doon na-train. Na-train yung wala akong body. Nga magpunta, ugit ko 6. Ano na, mahimo. Sa simula, ma. For tas, samtang ka-training ko ka, paminsan ko, amun yung galing ilag, ka batsyagan, for, especially for working students, na doon ka budla, yung para sila. Kaya syempre, mas school sila saga, mo grabo gagabi. Eh. Mm, wala sila, no? Wala sila dala puhuway. Yung ko na-feel ko na galing ka budla, yung galito. So dito, ko na-realize, thankful, git ko sa compare parents nga, wala ko nilagin pabayan sang since elementary ko until now. Mm-hmm. Tapos ang times nga wala-wala, gito si mama si papa dito ko na kwan nga budlay, gito kali ko wala wala kwarta. Tiga ka paminsaran kung mga iban ayahan niya tao, mo gaano sila subong, kung wala sila kwarta, wala man sila work. Tumutudo ka thankful nga naging isa ko din sa training sa Novetsi. Kaya syempre, yung kaswerte, magkiyari ko, di ba lao? Ikaluway man sa iban kung wala. Doon sa kanya, thankful, gig ko nga rin ko din, ka-training.
1: Very good.
2: Yes. Ito na po, nga realization din na, Miss Halide. Coming from a single child, a solo child, tapos nang ang imo parents are away pa. Uh-oh. So, damo ka na-realize. Na, gusto ko lang gamay balikan. Okay, the first thing she said, Miss Halide, pag hambal niya pag-abot niya din, safe. What made you feel safe pag-abot mo ding, di ba, syempre, damo ka mga doubts, overthink ka siguro. But when you came here, you realized it's safe. What made you feel na it's really safe here?
0: Kasi kita ko sa surroundings ka safe, tapos damo man gali, iba ni tayo nga. Tapos tingarang ka, namagay sa mga tao, tapos namian, tabla kayo do ka friendly man gali. Buka, buka lang, okay. Duka school man siya gali. Yan, buka. School di siya gali. Tapos, nagano ko, buka na naman. Yan, buka na sa thoughts ko bala how. Tika yun na po ba? Kaya kampo manito. Pag ano ko gali, safe man gali. Kay pagka dalong na sa mga blow, pagkasulod na sa dorm, di na gali kagawa. Buka, ay, okay, gets ko na.
1: So, we have a very, ano, kumbaga daw ang aamon nga lugar, very conspicuous.
2: Yes.
1: Ara kami sa tungak sang mga, ano na, kampo. Pero, at the same time, no, we have guards, yes. We have
2: perimeter
1: fence, may ara kami sa mga nag-libot. Aside sa mga guard, may mga watchmen. No, watchmen kami nga nag-libot sa amon sini nga area. So, that's somehow nakaka-feel safe sa kaya kaya. And gusto ko balikan kasi somehow ang imo ginano ang training sa dormitory na hambal mo. Pagka-sisiyan na magpunta na. So very strict ang dormitory when it comes to time management. Yes. So ako na ang somehow na-adapt mo man. Ano pa gin ang pinaka feeling mo hindi mo maripatan once nag-exit ka na sa dormitory? Sa dormitory ka na. Huwag kita maganda sa training. Okay.
0: Always pray to God, Gidya. Every time nga magkaon, magwa. Every time nga may problem ka, pray Gidya always. Tapos nga, learn ko nga permit na mag-simba every Sunday. Tapos, how you communicate with other people, paano mo sila ma-chindihan. Kaya nag-grow man ko di spiritually ka personally mo. Damo ko di may na-realize, damo ko may natunan sa mga ginapangambal nila ni Sir. Doon ang bugtaw man ko, like, may amo ko ni Gali. Doon na minanot, minabalan ko sa self ko nga sila lang nakapabalo.
2: Yes. Personal development. Yes, spiritual.
1: And then, ang mga pinaka-importante sa tanan, yes, ako, more than the skills, the training, and the employment nga nag-gain sa Norsi, ang knowing nga na-change ka spiritually.
2: Yes.
1: And, dako na yung impact. Especially for us, nga ting amon, nga advocacy, amon na, nga damo kita sa malapot, nga kabataan, nga mag-changing ila sa mga panimuod, nga dapat ang focus nila sa buong kadamo, distractions cellphone, social media, and all of that. Pero kung ka mga youth, na makipon, kung din naman sa knowledge, pila lang na ka mapabilog, pero kung man sa mga change ang mindset, nga dapat ang una sa tanan, pagbuktaw sa agay, hindi cellphone, kundi ang Ginoo.
2: Yes.
1: Di ba lang, ang una nga tawag, sa paglabot sa problema ang Ginoo, yes. Hindi sa kung ano nga bagay ang
2: mag-isipin.
1: Oo. Pinaka-nabig na lang siya na kumbaga na ano man sa reward,
2: yes.
1: Sa amon nga miyembro sa knowledge. And when it comes to training, first, ano hindi mo malipatan or ang magtatakgit sa imo?
0: Sir Wen.
2: Aking trainer. Ang
1: trainer. Shout out
0: to trainer. Shout out to Sir Wen. Actually, nang first doon na kami sa mga pod ka doon na kulbaan pa kami siya. Kaya doon ka terror. Wala ako. Pagsulod, English daw at mabayad kung mag-Ilunggo. Okay, challenge na ni.
2: Challenge na ni lang first challenge.
0: Actually, ning ano, ning ang isa ko yung reason niya gusto ko magsulod sa CCS kay ma-enhance ako ng English speaking. Yeah, gusto ko dito mong English. Kambal man si mama sa akin nga practice ko English. Yung nga mo niya ko na. Kaya mo pagsulod doon first ng budlayan kami kay Shimmy Computer. First time na munta na actually sa akong batch.
1: Sa computer.
0: Mm-hmm. First time, wala din kami yung experience. Yung ba naman, dirita kito yung matanyaan.
1: Sa diyan ganit yung school?
0: Sa senior high school. Sa high school ko sa SJV, San Jose.
1: San Jose Villa. Mm-hmm. Oh.
0: Tapos ang nag-high school ko sa senior high sa Immaculate, mm-hmm, sa Bordancalan.
1: Okay. So, wala pa ka mula computer, yung hands-on?
0: Ang mga, ano, restaurant, ABM, or ang business.
1: Okay, sige.
0: Go ahead, so. Okay, doon na siya kami sa first, tapos tulad lang, baka mag-adjust first typing speed, mga muna, blo, tiimbol na mun. Baka madugay, ma-learn talang man eh. And, damo kami mina-learn sa kay Sir Wang, gin-share yung mga knowledge niya sa mun. Dito damo kami minatunan siya.
1: Very.
2: Sa imong mga pag-experience na sa imo training, aside from first time mo ma-experience ang computer bin, no? Ano gid ang sa call center, sa customer service siguro, ang nag-develop sa imong confidence?
0: Ning how you handle the other customers, like that, how you communicate. Paano ka mag-communicate sa iba, like, kumbaga do kung paano mo sila intindihon, do ano na ang mo na natunan ko. Kaya actually do hindi gid ko kwando ko hindi ko bala ka sa ibang nga tawo. Do nahuya ko, nahuya ko. Talkative bro, nahuya ko bala mag istorya to
1: kang mga initiate.
0: Mhm.
1: Kung customer service ang
2: iya.
1: Yeah. ikaw
0: bidyang mag-push diyan.
1: Ikaw din may get you. So, sa buong ang imo nga yes, si Keja, solo child, yes. only child. That's one. Halin sa ilog, tag pila para imbidad yan?
0: 18.
1: Oh, 18 years old. Bago pa lang ganda ganyan. So, ano ang huya mo man nga ma-share sa araw sa kumakad pa lang natin? Especially for the youth like you nga, hambal mo kaina, wala na sang opportunity nga mag-proceed anay sa college, yes, because of financial problems. Share.
0: Always give my pray to God first. Those seek ka guidance and also find your way. And you need to boost your confidence so that kaya mo mag-ubra or what. So need mo give mag-ubra after that. Need mo give mag-improve imo nga self.
2: Basi may gusto ka man nga invite from Ilog to
1: Avail
2: Knowledge Programs.
1: Yes.
0: So, mga friends ko da.
1: So, mga
0: friends ko da na gusto mag, ano, obra nga, nakuya lang, nag-nadlock. Dali na kamo din, no? Ginawadlock kami. As in. May gina-invite ko to gani, nga friend ko nga, tayo dito man sa muna, may ako na nadlock siya, ka-English ko, no? Kung nakaya ko gani.
1: Yeah,
0: kaya mo man. As yes. Mga, ano, mga friends ko man, nataga-summon sa bago, gina-encourage ko man. Like, yes. Hanggang ko, hindi lang man siya for call center, may VGD man siya.
1: Yes.
0: Kung gusto, mag-design-design, eh. Go lang.
1: Nice, very good. Hindi ako na nagiging ambassador ng
2: Charity,
1: no? Nga siya na mismo ang nagapang kampanya. So, in your case, after sa imong training, pag-endorse sa imo na ano ka dayon, na hire ka dayon sa unang BPO.
0: Sa first nang to nagambal na nga si Sir nga endorsement na kuno na mo todo toon kami tanan todo practice English kay interview na di ba tang first nga company namo namo na siya MC tanan kami na so todo practice namon ano kami nang na-hire sa amon tapos pagka next naman nga company na siyang iCore Pero nag-consistent ako rin sa first year company, kinanambal ko nga. Nakulbahan ko sa self ko, God, ginagawa ko ako, God, alam mo ko, everything, like, mag-ulap, what if hindi ko kapasar, pero abo ko, Luis, ko, God, pray kay God, hindi ko, God, kung ano ginan, si mo ko nang ginasalig ang tanan, para sa akon, hindi na ako na. Mag-pray, na nakapasar, may damo, nakapasar sa amon ko, okay, thank you, Lord, sa ikaduwa na mong company, sa ano, sa I-4, din ang kambal ko. Kung pinado na, ano ba, chag mo ko to, kung ba, kayo luka hire, na wala nga company, how, yung ba ko. Kung ano, ginman ni Lord, kung ihatag mo man siya or hindi, okay na. Kaya may first naman ko nga company na nakasaran, tinukod, okay na ko to, tani, din ang kambal ko nga, Lord, kung ihatag mo sa ako, liwat, okay, good, yung ko na. Tapos pagka, ano, nakapasar man sa amon, actually, naman, nakapasar. Yan, okay na nga ako consistent ako sa muna yung duwa ka company na pasaran ko. Tapos, nagkado na kami sa ika-third nga company. Then, ito ka namin sa mga customer, ito ka focus. Wala. Then, ako kung makapasar ko, Lord, diri na lang ko. Hanggang mo ko na. Tapos, ako ito. Ika-pili mo ako lahat. For ano, kapili ko for friendly nga company, for first timers. Pinag-try ko sa, nagpag-ano na sa focus. Then, please to God, nakapasar mga kami tatlo. Kami to nakapasar. Yung nagambala kong friend niya, stay na lang kami ko nasa focus. Stay. Okay, stay kami to. Tapos, sa ibang kong mga friends, do ka budlay man sa akon. Kay ang tatlo ko to bala ka friends, inlain-lain kami. Ito, kumbaga do, hindi ko kasaw, tani. Nalain-nanay kami. Kinagbala kami kay tatlo bala. Pero ang bala mo, ang tatlo sa isa't isa, na challenge ni Saturn King, na King na ilakal sa akon. Na challenge ni Saturn yung tatlo king para mag-grow ta individually. Wow. Pag maka meet other people, eh, like, hindi ta dapat mag-stick sa tatlo lang ta. Dapat maka ano man ta sa ibang yung tao. Yeah. Sila mo. Naman na yun, ma-motivate kami nga tatlo. Yung nabal naman nga, dapat mabulit ang may ubrat ang tatlo, ha? Wow. Ang kami ko na. Ang number naman sa isa-isa. That's why na-motivate. Ginit kami nga tatlo.
1: So, pag-ilapit ka po may work na?
0: Mm-hmm. Na-training. Training na.
1: Very good.
2: Nag-bali, kumbaga, nag-go out of your comfort zone ka mo. But look at you now. Subo nag-training ka na sa focus. Ano ang imo na feel subo? Waking up, going to the training, yung handling, nag-idea, this is a job na. Hindi na siya training alone for contact center. Real job.
0: Sa first, pulaw dati, 9 to 6 among nga schedule. Dito ang bukos akong self. Dubudlayan ako nga lawas mag-adjust. Ako mabikla. I don't know kung gamba ko first na hindi ko kiniya kaya. Gamba ko na bulaw. Pero ginpaminsar ko man nga like, swerte ko kay Ari ko de, how much more ang iba, nga nidnis ang amon nga obra, tango ko, okay. Dito ang amon nga paminsaron, doon naging grateful. Pag naging motivate ko nga magpadayon, wala bisan ginakapoy na ko. Kay, ang hindi ko pasaw, nga pulaw. Kaya, tumuling encourage mo kami, motivate mo kami ni Sir Weng, nga, di ba gusto niyo magkakwarta, gusto niyo makabulig sinyo nga family, that's amon na siya, para na sinyo, gusto niyo nga, amon na. Muto na, first na nabudla yan. Pero dugay, doon na kuha ko na ako nga kusog. Naka-adjust na ako nga lawas. Nagbalik ko na, okay, na-enjoy ko actually. Kaya namin man ang environment sa company yung pili ko.
1: Mm-hmm. Pinaka namin sa pan-adjust. Nag-enjoy ka bala sa imo nga gina-umra.
2: Yes.
1: Kag gina-enjoy mo, imo, umra. Oo. Kaya kung ano lang na, dragging na siya yung muna ang pinakabudlay sa tanay.
2: Motivate.
1: Oo, kung nang wala mo na gina-enjoy mo work, wala mo gina-enjoy mo ang mga upod sa trabaho, ang iyong mga kumpanya. So, hindi na siya, ang muna na pinakabugat sa tanay na ba't siya yun. And the good thing sa imo, kay ang muna yan mo nga na-feel sa imo sa mga company. And pinamian ko sa ilang tatlo, sa ilang mindset. Correct. No, dapat ay
2: individually. Individually.
1: Kaya alam mo ka muna gyapon, makabit mo ka mag-gyapon anytime, anywhere. Okay. And so kung mag-meet up ka mo, syempre kung may ginaganar na ako na may social.
0: Talk na meaning, ano na, tumusta training nyo? Kanya-kanya na tayo nang ba? Kung ano ilang experience?
1: So, pero, so may training period pa lang, pero definitely, may alam na nasayang sa inyo sa salary nga batunon at the end of the month. So ano ang una mugit nga dal nga no kun makasweldo ka na, anong una mo nga istendan sa mga kwarta?
0: Ay, sige, hatag ko danay sa kong tita. Kay mas need nila subong ang money. Tapos, gag, kami, sir, pabuligan ko si Papa pa kayo sa balay namin sa bago. Para may balay mo kami bulahaw. Kay sa tita, na kung akong gastay, yan mo kay Papa, pa ipakayo tang balay ta. Para may araman ko balahaw. Naman Papa, wo, kung natin mo ito pa rin, sir, kukumpila ko, sweldo ko, ihatag ko danay kay tita. Kay mas need nila subong. Ida mo, kasi sila problema sa kwarta. Yung mga nanay akong thoughts.
2: Kanamin siya kay hindi selfless.
1: Oh.
2: Hindi, anay unang self. Oh. Maybe later on, so mga in the coming sweldo.
0: Yes.
1: Correct. So, pero may araka pa like handong after kung na-stable yung good work, na magbalik ka sa eskwela.
0: Yes, mabalik ka sa eskwela. Ang basa ko niya mother. Mm. Yeah, okay. Ang balara lang na. Ang importante, may kinakapitan ka ng diploma.
1: Actually, pwede ka na, like, we have a lot na mga estudyante na nag-eskwela at the same time, do
2: ba?
1: Because na may aral dito sa company, nag-ahatag ng scholarship sa ila, sila nga mga empleyado, okay, for upskilling, di ba? Na nag-kanamit man sila ng mga, ano, mga bagay na i-consider mo while working at the same time. Eh, visible, na-empower ka na, no? So, na-open ng mind mo sa joy na may gina-receive ka naman na salary. Kaya makabulig most
2: of the family.
1: So, ako na siyang pinakanamit. May ala ka pa sa gusto na i-share before we end?
0: May
2: May gusto kayo hamba.
1: May gusto kayo hamba. May gusto ka pa salamatan. May gusto
0: kayo. Yes. Hey, so my tita, kamusta ka muda? Then, okay lang ako di. Tanya, okay ka muda. Tapos, mama ko. Ay, mama. Ay, also kay papa and sa ako niya mga friends. Always think I'm keep safe.
1: Ang walang keep safe lang yun sa tanan, no? And, subo bala ang naanhanga ko sa mga pamatanoy nga kaangay mo and either may experience kita dito sa atong sining mga kabudlayan sa mga pamatanoy nga mag-go out and ano mag-embrace ang kanang reality sa kabuhi like sa imo amo na di ba ikaw ya nanitugan ka nga mag-go out of your shell at mag-tikot na ay kinalan maupram ko dili ay kinalan makabuhi ko. Would you like to encourage them sa ato mga pamatanon like you na panahimo mo, kaya man nila, right?
0: To those nga nahuya-huya, dapat kakson yun na sa kayang kahuya, hindi na dapat pwede i-stay lang sa ato nga self. Kaya kung nahuya ka, wala. Siyempre, kaya gusto, kung gusto mo ko, hindi mo na magusto, hindi mo na makuha. Kaya siyempre, nahuya ka. So, you need to embrace yourself. Kailangan mo gid mag-come out sa inyong mga comfort zone para kung ano gusto mo makuha mo na gid, hindi mo na pagpaunawan ng kahuya mo. So, amo nang ginghi mo ko sa akong self para malabot ko din nga, ari ko din yung kakasulit akong kahuya.
1: Alright. So, sa ato siniwatag ko lang pati may mga pamatanon kita nila o ginikanan, may mga kabataan. As of now, sa Knowledge City, we still have a lot of slots for contact center service at NC2. So, sa iya, giging avail na course ni Kesha. So, pwede din ka mo makapagulong dito sa aming talatapan or may mo makamakig-angot sa amon sininga Facebook page www.facebook.com/knowledgeinspire. Send us a message. May araw kami na sa link para makapuha kami sa inyo sininga pre-assessment.
2: Yeah.
1: And tawagan na lang ka muna mo para mag-tato din. Medyo malayo-layo ang amon sininga. So, pwede na mag-virtual lang atong sininga pre-assessment exam. So, Saliwa, thank you so much for joining us and pag-share sa inyong mga story and inyong sa mga ganyan sa Informat Trio.
2: Ako naman si Jessie Andolino.
1: Knowledge Inspired, Knowledge Cares.
2: Abante.
1: Negrense.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch, sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dumway FM, sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti, maayos at siyempre lumalagong kalagayan sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na binigay ng Panginoon upang tayo po ay magkasama-sama at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At nito pong nakalipas, tayo po ay tumatalakay sa kahalagahan ng pagtutuon, yung focus. Ano po? Ang isang kalaban po nito, pagka wala tayong focus, we get distracted at napakalaki po ng magiging epekto niyan sa takbo ng ating buhay. Dahil ang isang buhay na walang pagtutuon ay isang buhay na walang sukatan. Hindi natin masabi kung tayo ho ba ay umuusad o hindi. Hindi natin masabi kung nagtatagumpay ba o hindi sapagkat wala namang maliwanag na pamantayang sinusunod. Kaya nga po, napakahalaga na merong pag-unawa. Ano po ba ang layunin ng ating buhay? Dito po sa aklat ng Kolosas, ang sabi nga sa chapter 3, verse 1 to 4, "Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory." Napakaganda po ng sinasabi ng talatang ito.

Bible po ay pabalik-balik ang tema na yan, di po ba? Na hinahamon tayo na magtuon sa mga bagay na pangwalang hanggan at hindi po sa mga bagay na nabubulok o nasisira. Bagamat sa mundong ito ay siyempre kailangan din natin ang mga bagay na yan, pero hindi po yan ang end goal. These are just means to an end at ang mga iyan po ay tools na kailangan po natin gamitin upang mangyari po ang nais ipagawa ng ating Panginoon. Kaya nga, kung wala po tayong maliwanag na mga pamantayan, wala tayong pagtutuon sa eternity, ay matatagpuan po natin ang ating sarili na nauubos ang ating oras, lakas, resources, perhaps on things that are not really that significant pagdating po sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang hamon po rito ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Diyos. So live with eternal priority. Secondly, we have to think differently. If you remember, binalikan po natin yung sinasaad sa Romans 12:2, do not copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. And then, pag nangyari po ito, you will know God's will, that which is good, pleasing, and perfect. Napakahalaga at napakaganda. Bakit po? Sapagkat pinapaalala sa atin na hindi tayo pwedeng sumunod sa nais ng Panginoon kung tayo po ay nakatali sa isang uri ng pamumuhay na ang binibigyang halaga ay yung mga bagay na binibigyan din ng halaga ng mundo. Kasi pagka ganun po nangyari, nawawala po yung difference, di po ba? At napaka-importante para sa atin na makita yung difference between a person who follows God at yung pong mga taong walang pagpapahalaga sa ating Diyos. Hindi po dapat na naging mananampalataya, pero ang mga pinapahalagahan at pinagtutuunan, pinaglalaanan ng buhay ay yun ding mga bagay na hindi naman mahalaga sa ating Panginoon. So to think differently is to change the way we see life. Kailangang mabago ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Ano ang importante? Ano ang dapat pahalagahan? Ano ang dapat pagtuunan? At ano po yung mga bagay na dapat talikuran? Paminsan, naglalaban yan eh. Kaya nga, ang isang malaking struggle po na nangyayari ay pag tayo ay nahati sa pagitan ng mga bagay na pansamantala at yung mga bagay na pangwalang hanggan. Hindi ba sinabi din sa Matthew 6, you cannot serve both God and money. Hindi pwedeng mahati doon sapagkat hindi natin maibibigay ng buong-buo ang ating mga sarili kung tayo po ay matatali sa pagitan ng kayamanan at saka po ng mga bagay na pangwalang hanggan. Not to say na tayo po ay magpapabaya sa ating kabuhayan. Kailangan natin yun eh. Pero ang point, hindi po yun ang ultimate goal ng buhay. So we have to think differently. And then thirdly, remember that your old self is gone. Kaya nga ang sabi ho ng passage, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven. And then number four, hope in future glory, which is a good reminder na sa mundong ito, yes, meron pong mga discouragement, and may the discouragement of this life remind us that this is not our final home. Hindi ho ito ang ating permanenteng tahanan at final destination. So ano po ang marapat nating gawin? Ano po? Anong marapat nating gawin so that we can focus on the life that God wants for us? So tingnan po natin ang ilang bagay. Gamitin natin yung salitang select. S-E-L-E-C-T. Mahalaga po ito kasi sabi nga eh, to be effective, you must be selective. So letter S is stick to the goal. Manatili tayo sa layunin. Yan po ay makikita natin sa mga sinulat ni Apostol Pablo, Philippians chapter 3. Sinasabi po niya doon, I press on to reach the end of the race. 1 Corinthians 9, 24-27, binigyang diin niya po yung running the race,
Yung author naman ng Hebrews, sinabi sa atin sa

0: Hebrews chapter 12, di po ba? Sabi niya, tanggalin natin ang kasalanan at anumang balakid sa ating pagtakbo at magtuon tayo sa ating Panginoon. So, in other words, meron pong linaw. Saan tayo patutungo? Ano ang bibigyan natin ng halaga? Ano ang ating pagtutuunan? Kasi pag hindi po naging klaro ang mga bagay na ito, ang potensyal pong mangyari ay maubos tayo ng mga bagay na hindi naman ganoon kaimportante at tayo po ay matuon na lamang doon. Kaya nga, you have to stick to the goal. At napakagandang question din sa puntong ito, ano ho bang layunin ng inyong buhay? Maliwanag po ba? Ano po ba ang pahahalagahan sa buhay na ito? Klaro po ba sa atin? Sapagkat kung wala po tayong clarity sa mga bagay na ito, eh baka tayo po ay tumatahak sa isang hindi tiyak na landasin. Wala tayong idea what would be at the end of it all. At marahil po ay wala tayong lubos na commitment doon. Di po ba? Yun nga eh, yun talaga yung paminsang problema eh. Walang maliwanag na goal, so anything goes. Yan po. So letter S is stick to the goal. Letter E, eliminate competing distractions. Kailangan po nating alisin yung mga bagay na humahadlang. Babalikan natin yung pong sinasabi sa Hebrews chapter 12. Alam nyo, napakaganda nito kasi binibigyan tayo ng larawan kung ano po ang buhay espiritual at binibigyan tayo ng paliwanag kung paano tayo magtatagumpay. Ang sabi po sa Hebrews 12 verse 1 and verse 2, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. So dito po sa talata, napakaganda, no? Yung sinabi po ritong huge crowd of witnesses sa verse 1. Actually, yan po ay matatagpuan natin sa Hebrews 11. Yan po yung mga tinatawag nating heroes of the faith. Ibig sabihin po, dahil meron ng mga nauna at sila po ay nagtagumpay na, sila po ay nagpakita ng kanilang pinagdaanan, and sila po ay pinagpala at ginabayan ng ating Panginoon. So in light of what they experienced, ito naman ang challenge sa atin. Meron nang nagpapatunay sa atin, nagpapatutuo sa atin na may tagumpay, may Diyos na mag-iingat. At ang challenge po sa atin, tanggalin natin whatever weight that slows us down. Alam nyo, ito ay may reference din sa mga atleta noong panahong iyon. Kagaya din naman sa panahon natin ngayon, napapansin nyo po na merong naaangkop na mga kasuotan para po sa isang atleta. Siyempre, depende po kung anong klase ng sports ang sinasalihan. But normally, when you are running the race, ang sinusuot po dyan ay as much as possible, yung pong mga kasuotan na hindi magiging hadlang, hindi magiging mabigat, mahirap, uncomfortable. As much as possible, even yung pawis po natin, hindi magpapabigat sa tela. Kaya nga ngayon, di ba, nauso yung mga tela na hindi katulad nung araw, di ba? Pag nabasa ng pawis, no, yung mga damit natin, bumibigat, kumakapit sa katawan, at parang hirap na hirap tayong kumilos kasi imagine mo parang basang-basa ka ng pawis. Pero ito po, pinaaalis sa atin, eh. Hindi lang kasalanan, but whatever slows us down. So meaning, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Meron ba akong mga ginagawa na nagpapabagal sa aking pagtakbo sa buhay espiritual? Meron ba akong mga commitment na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Relationships that do not please God? Meron bang mga bagay sa buhay ko that prevents me from running the race well? At ang sabi niya, especially the sin that so easily trips us up. Ang problem po sa kasalanan, mga kapatid, ay nabubuhay tayo sa mundong makasalanan. And sometimes we get confused. Ano ba ang tama, ano ang mali? Kasi may mga pagkakataon na malinaw na mali ang isang bagay, pero dahil pinapahintulutan ng mundong ating ginagalawan, ang tendency po natin ay gayahin. At ang kaisipan naman ay total ginagawa ng nakararami para bang nandoon ang kaisipan na baka okay lang, baka pwede naman. Pero yan nga po ang reminder sa atin, ano, hindi po natin dapat isipin o tingnan na dahil ginagawa ng marami, eh gagawin din natin. Kaya nga po, napakahalaga that we always go back to the Bible because it reminds us of what is truly pleasing to God. Ang isang magandang kasanayan din po yung ginawa ni Haring David, kung saan sinabi po niya, "Search me, O God, and know my heart. Point out anything in me that offends you." Kung titingnan mo, no, anything in me that offends you. Kasi paminsan po, ang tendency natin sa kasalanan, either we excuse it, gumagawa tayo ng mga dahilan kung bakit pwede naman, we compare ourselves with other people, di ba? Sila nga, ganito ginagawa. Or maybe sinasabi natin, marami namang gumagawa at pwede na ito. Natatali tayo sa ganyan. Kaya nga po, anything in me that offends you, no matter how I justify, how I normalize, how I explain myself, if it offends you, Lord, point it out to me that I may repent of these things. Yun po ang marapat na tugon natin sa mga bagay na yan. So, kung ating titingnan, napakahalaga po na talagang merong pagpapasiyasat sa ating Panginoon. Ano po? Meron tayong pagpapasaliksik sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, kadalasan ito yung aspeto na nagkukulang tayo. Yung bang may mga bagay na hindi tama, pero ang nagiging problema po ay hindi natin napagtutuunan ito. Kaya talagang malaking challenge po is to truly focus on what matters to God. Importante talagang masiyasat ang ating mga sarili. Importante po na tayo ay magkaroon ng pagpapasiyasat sa ating Panginoon. Now, bukod po doon, kailangan natin ding maunawaan na bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, kailangan po ay ready ang puso natin na bitawan ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So S is for stick to the goal. E, eliminate competing distractions. Letter L, limit negative influences. Ay nako, sobrang halaga po nito. Minsan po may mga existing na na mga influences sa buhay natin na hindi natin nalilimitahan. Hindi natin inaalis. No? Kailangan pagdating sa spiritual life, mag-reset po tayo. Kaya nga, the old has gone, the new has come. Pero kung hindi mo naman aalisin yung mga bagay na nasa buhay mo na para magbigay daan doon sa layunin ng Panginoon, then andyan yan. It will remain as a hindrance and it will continue to hinder your life. So you have to make that choice. Hindi po madali, sa totoo lang. Dahil sabi ko nga, may kausap po ako minsan, sabi niya, "Pastor, bakit ang hirap?" Sabi ko, because in the first place, tinanggap mo yan sa buhay mo, ginusto mo yan. Kaya may mga times na ang hirap tanggalin. Bakit? Eh, ikaw mismo dahilan, bakit nasa buhay mo yan? Ginusto mo, pinili mo, misa pinaglaban mo pa, pinaliwanag mo pa kung bakit nandyan. So ngayon, mahirapan ka talaga. But we have a responsibility. Limit negative influences. Letter E, evaluate your progress. Ito po yung sinasabi natin na pag wala tayong ka-idea, kung ano po yung direksyon na tatahakin ng ating buhay, ay sinasabi ko po sa inyo, napakahirap sagutin yung tanong na kumusta. Di ba? Kasi wala ka namang sukatan. There's no way to tell if there is progress. Kaya ang hamon po dito, mga kapatid, when we say evaluate your progress, kailangan merong klarong goal. At ang tanong natin, napakasimple lang. Am I moving closer to the goal or the objective? O habang tumatagal ba, ay lalo akong napapalayo sa ating Panginoon. Lalo ba akong napapalapit? Lalo bang nangyayari ang dapat mangyari? O baka kabaliktaran, lalong hindi nangyayari yung mga bagay na dapat mangyari? So evaluate your progress. Tandaan niyo po, hindi dahil tayo ay matagal ng mga mananampalataya, eh masasabi ho natin na nandoon na yung maturity natin. Tingnan niyo ah, dito po sa, babalik tayo sa Hebreo. Sa Hebrews chapter 5, makikita natin ang isang problema po rito. Sabi rito sa chapter 5, verse 11, hanggang sa dulo po nitong chapter 5, ang sabi rito, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. Ito po ang pagtutuunan natin. You have been believers for so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Tingnan niyo po yan. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. May kasabihan tayo, di ba? Minsan tumatanda na walang pinagkakatandaan. Ayan po yan. Tumanda na lang bilang mananampalataya pero hindi nagmamature. Kaya ang bigat ng hamon, ano? Kailangan lumalago. So evaluate your progress. Kailangan nating tingnan, lumalago nga ba o baka tumatanda lang ako bilang mananampalataya. Minsan po ako'y nagsalita sa isang church and I asked them, kumusta yung mga excuses natin? Kasi usually kaya tayo hindi nakakasunod, may mga excuses, may mga dinadahilan tayo. Now, ito po yung aking naging mabigat na katanungan. Ang sabi ko, try to list down all your excuses. And then, kung kaya mong alalahanin, since when nagsimula itong excuses mo? Kailan pa nagsimula? At pagkatapos noon, tanungin mo sarili mo, aalis kaya ito na wala akong ginagawa? Kasi paminsan po, ang tagal-tagal na eh. Taon na binibilang, to the point, take note, to the point, na kadalasan po yung excuses nang nagdo-dominate. They dictate the course of our lives. It should not be the case. Evaluate your progress. See, commit to what inspires. Kung ano po yung nagpapalago, doon tayo magtalaga. Doon tayo magbigay ng panahon. Sabi ko nga eh, kung ang kahinaan nananatili sa ating buhay, kasi ayaw natin bitawan eh. Pilit nating hinahawakan. So kung gusto mo talaga na lumago, ang wag mong bitawan at ang ipaglaban mo yung tama. And then lastly, letter T, trust God to help you. Trust God to help you. So stick to the goal, eliminate competing distractions, limit negative influences, evaluate your progress, commit to what inspires, trust God to help you. So ito po yung mga simpleng bagay na ang ating dalangin ay magsilbing hamon. Hamon na makapagpapalago, magtutulak sa atin para sundin ang kalooban ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, sana po pag-isipang maigi at nawa ang ating mga pag-aaral ay nagtuturo sa ating patuloy na maging masunurin sa ating Panginoon. May it make us better Christians. Ano po? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy. Espesyal, Patok na Negosyo.
1: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Dito na po tayo sa ating Business as Mission feature po ng Entre Pinoy Espesyal sa 702 DZAS at sa iba pa pong mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kasama po natin ngayong araw si Mr. Mario Bunag. Siya po ay merong over 3 decades of experience sa oil marketing industry. And meron po siyang leadership roles across business operations, engineering, business development, strategy and planning, supply chain, and contracts and procurement. Currently, siya po ay on his ministry journey. Ayan, magandang araw po, Sir Mario.
2: Good morning, John.
1: Napakatalino niyo naman po. Ang dami niyo pong alam sa buhay.
2: Siguro by the grace of God, binigyan ako ng talent to be able to ano, to understand a lot of things. But all this, siguro, if not for Him, wala rin namang purpose, eh, di ba?
1: Balikan po natin yung younger years po ninyo. Okay lang po ba?
2: Ay, nako, mahaba-haba.
1: Mahaba-haba. Yun po yung goal natin. Eh. Pang ilan po ba kayo sa magkakapatid?
2: Bunso ako sa magkakapatid. In fact, sabi nga nung nanay ko, medyo mukhang hindi ako planado.
1: Kasi
2: we are...
1: Hindi kayo na-expect. Five.
2: Oo, kasi sinundan ko 6 years eh.
1: Oh.
2: Samantalang yung silang magkakasunod.
1: Isa-isa.
2: The year after the other. Merong birth sa family. Mm-hmm. So medyo hindi planado. So when I grew up, yung aking sister na 6 years from me,
1: mm-hmm,
2: yun yung aking parang katuwang. But ultimately, dahil nga malayo yung edad namin, so I normally would play on my own and would actually explore, especially dun sa bahay namin before sa where I live, sa Malabon ako nakatira before. Mm-hmm. Maganda pa yung Malabon nung panahon na yun.
1: Maganda pa rin naman po ang Malabon.
2: Maganda siya.
1: Kaya minus na baha.
2: It's different. Sabihin na lang natin.
1: Okay.
2: Siguro ang importante lang na ano dun is... Medyo provincial talaga yung Malabon.
1: Mm.
2: Unlike, syempre ngayon, masyadong urbanized na siya.
1: And kayo po, ang parents po ninyo ay ano po ang pinag-aaralan
2: niyo? Yung aking father was a government employee. Nasa fire department siya ng Manila.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung mom ko is a housewife. Medyo mababa yung kanilang pinag-aralan. Pero when I say mababa, kasi they were measured by, dapat nakagraduate ka ng university or ng college. Yung father ko was high school.
1: Mm-hmm.
2: Yung mother ko, second year lang yata. But during those times...
1: Mataas na yun
2: Opo,
1: nung araw. Mataas na pinag-aralan mo pag umabot ka ng high school. Lalo na kung nakagraduate ka ng high school.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So, I would agree. In fact, kaya nga siguro na... na-recognize yung skill nung father ko.
1: Mm-mm.
2: Tsaka yung kanyang sabihin mo ng training.
1: Mm-hmm.
2: And napasok siya sa fire department.
1: Mm-hmm. At tsaka mahusay pa silang mag-Espanyol nung araw.
2: Well, hindi na namin naabutan. Kasi
1: yung parents mo?
2: Yung parents ko, actually, parehong... More in father ko orphan. Yung mother ko, di ko na nakita yung lolo ko, but yung lola ko.
1: Mm-hmm.
2: At yung, siguro, not for anything, may Chinese blood ako.
1: Surprising. Sikreto na lang natin
2: yun. May Chinese blood ako. Pero
1: saan po galing?
2: Sa
1: tatay o sa
2: mother side?
1: Sa mother side.
2: And chismis. Actually, chang ko ako.
1: Oh, so, long lost chanko po pala kayo.
2: Sa mother side.
1: Mm-hmm. Pero yung pong paano po kayo pinalaki ng magulang ninyo, yung father nyo ay malukmot pala yung kanyang background. He is an orphan. So sino po nagpalaki sa kanila?
2: Nagpalaki sa kanila yung kanyang mga tiyahin. In fact, magkapatid sila dalawa. Yung sister niya sa isang tiyahin na punta. Yung kabilang, yung father ko naman sa kabilang side. So, dadalawa na nga lang sila nagkahiwalay. At that time, siguro, less than, hindi pa siya wala pang 10-year-old yung father ko, baka 8 years old pa lang, orphan na siya. And to think that ano, that yung parents eh, medyo maganda naman yung ano, yung kanilang posisyon. Yung isa is ano, optometrist na meron sa eskolta.
1: Imagine eskolta during ngayon, that time, diba?
2: Tapos yung nurse to. Naman yung ano, yung lola ko. Mm-hmm. Kaya lang yun nga, 1930s pa lang because ano, wala pa yatang gamot sa TV.
1: So sila
2: yung tinamaan.
1: Okay. And how is he like, tatay na...
2: Siguro very, very, ano, very typical na sabihin tatay. Mo nang nung panahon na yun. Yung father is more of a breadwinner.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nga dun sa nature ng work niya, laging wala sa bahay.
1: Mm-hmm.
2: In fact, I remember during my childhood days, every 3 or 7 days lang namin siya nakikita. Kasi parang merong 2-3 days in.
1: Okay.
2: Tapos meron siyang day off na isa.
1: Mm-hmm.
2: Tapos another 3 days in and then day off ulit.
1: Mm-hmm.
2: So,
1: parang stay in siya doon.
2: Na, ano, yun yata yung requirement for, ano, for fired ano, folks noong panahon na yun. Kasi lalo na ang una niyang assignment nasa Binon, nasa Santa Cruz.
1: Ay, ang layo niyo pa.
2: Layo na sa Malabon kami. Oh. And during those days, medyo busy ang Santa Cruz kasi yun yung Chinese community, mga businesses.
1: Mm-hmm.
2: And for whatever reason, maraming sunog doon sa area. Diba? Dahil dikit-dikit siguro yung, ano, yung area.
1: Sir Mario, pinangarap niyo maging bombero?
2: Pinangarap ko bang maging bombero? Siguro at a certain point, parang gusto ko na maintindihan kung paano maging bombero. Kasi I remember during my childhood, syempre yung nanay ko, dahil hindi nga umuwi madalas yung father ko, so pumupunta kami dun sa, ano, sa fire station.
1: Aww.
2: So in fact, may mga pictures ko na nang maliit pa ako na merong fire truck sa likod ko. And ano, syempre, magandang dumalaw sa father ko kasi pag dumalaw kami, simpleng kaligayahan. Lagi kami kumakain sa mga restaurant doon sa malapit. And sobrang simple ng kaligayahan ko noong panahon na yun na kahit simpleng, sabi ko lang, mami lang, okay na, masarap na, di ba? Lugaw or mami, it's good. And yung panahon na yun, napakamura pa naman syempre ng lahat ng bagay-bagay. So, hindi ko necessarily naging pangarap yun na maging bumbero, pero natutuwa ako na, ano, na nandun ako sa isang fire station at nakikita ko kung ano yung mga, ano, mga ginagawa nila.
1: Mm. So, core memory mo yan nung bata ka. Chine-cherish mo yung presence ng father.
2: Mm-hmm.
1: And gaano kahalaga na yung merong presence ang ama sa family?
2: Actually, tingin ko talagang sobrang importante yung presence. Although, sabi ko nga, di ba, parang halos every other day ko nakikita yung father ko. Ang importante kasi on his part, nasa kanya yung ano, yung nare-recall ko specifically. No? Kasi even during those days, medyo sabihin mo na dahil pagka may mga nangyayaring sunog, may mga background na mga ano yan, na mga causes. Ayoko nang sabihin ko ano yung mga background causes to the point that meron nag-offer sa kanya to give him something.
1: Mga illegal cause ng pagnenegosyo. Ito naman si sir, parang nagbubugtong-bugtungan.
2: Medyo mahirap. I'm trying to feel din kung ano yung pwede kong sabihin. So
1: okay.
2: Medyo sabihin mo nang may bribe para maganda yung...
1: Nalalaman niyo po yun kahit...
2: Kasi isa sa mga, sabihin mo nang ano, stories that I grew up with is yung father ko, habang nasa bahay, dinalan ng isang box ng ano, sapatos.
1: Mm-hmm.
2: Hindi sapatos ang laman ng box na yun.
1: Wow!
2: So imagine mo.
1: Kung ngayon, maleta. Dati sa box na sapatos.
2: And the story that really ano, resonates with me is yung hindi niya tinanggap.
1: Wow!
2: So yun yung isa sa pinakaano na siguro naging core value
1: sa'yo,
2: ko.
1: No?
2: Na do what's right.
1: Yes.
2: Hindi niya pinilit din.
1: And given the situation na sinabi po ninyo, simple lang ang buhay ng family ninyo, masaya na kayo sa mami, tapos eto na, binigyan na isang kahon ng resources, no, ng pera, sabihin na natin, pero hindi tinanggap ng tatay.
2: Mm-hmm. Siyempre, lahat kami nag-iisip, ano, kasi nung panahon na yon.
1: Edi, anong una mong reaction, sir?
2: Kasi nalaman ko na lang siya nung tapos na.
1: Nakakwento na lang.
2: And therefore, parang, it's more on trying to reflect bakit Kasi normally, considering yung aming, ano, aming status nung panahon na yun, hindi naman kami ganun, pa-government na employee yung, ano,
1: dati
2: yung
1: parents mo. Dati kasi maliit ang sweldo ng, sa gobyerno.
2: Kundi ako nagkamali nung panahon na yun, na meron, meron akong sense of kung magkano yung pera. Parang 200 plus lang pesos per month yung sweldo ng mga tao
1: nung panahon na yun. Tapos lima pa kayong anak.
2: Lima pa kami. So, you could imagine na hindi ganun kadali. And, ano, syempre, parang nangihinayang yung, ano, yung feeling ko, wow, kung tinanggap niya, di ba? But,
1: lalaki na sana yung baon ko?
2: Oo, nung panahon na yon, sabihin mo na na, ano, na parang kung tinanggap niya yon, magiging mas marami kaming resource. But, it dawned on me na para kasi doon sa father ko, ang kanyang number one ano, na principle is hindi dapat siya maging corrupt. Dapat gumawa siya ng tama.
1: Grabe, nakakabilib ang iyong ama. Hindi man ito na pantayan ano, ng pera, pero higit pa sa pera yung talagang pagtanggi niya at pagiging pananatili ng kanyang integrity as a firefighter. Ay, ano po ang sabi ng nanay?
2: Well, yung nanay ko, I think maganda rin is, ano, although yung faith nila, hindi kamukha ng faith ko ngayon. So I'm sure most of us came from yung isang faith that that is prevalent sa atin lahat. But I think during those days, even if ganun yung faith nila, nandun yung sense of values.
1: Grabe.
2: At saka yung ano, na alam nila kung ano yung tama at mali.
1: And supported ng
2: ano, ng nanay ang yung decision. And ano, even if parang nanghihinayang siya, but naiintindihan niya na tama yung ginawa ng ano, ng tatay ko ng time na yun.
1: At yun yung ano, prinsipyo na maipapamana niya hanggang sa kaapu-apuhan niya na ang kanyang
2: true
1: ama, ang lolo, si Mr. Bunag, ay hindi tumanggap ng suhol.
2: Ito yan. Kinikwento namin sa mga anak namin
1: diba? Yung nangyari yun. At yung mga anak nang ikukwento pa sa kanilang mga anak.
2: By the grace of God, ganun sanang mangyari.
1: Paano po kayo naging napunta sa engineering course?
2: Everything, alam niyo na simula ko ng high school, na hindi ko alam na ako ay mapupunta sa isang school na medyo, sabihin mo nang ano,
1: mahirap pumasok doon, oh, University of the Philippines po.
2: Actually, hindi. Simulan ko muna high school. Kasi from isang mababang paaralan, salamat sa Diyos, nakapasok ako sa isang school na science school.
1: Saan po?
2: Manila Science ako.
1: Wow!
2: So, nasa tapat kami ng Supreme Court.
1: Sadya pala talaga kayong matalino, Sir Mario.
2: Sabihin niyo na na, ano, nabiyayaan ng Panginoon ng ano, na medyo mas madaling nakakaintindi.
1: Kanina po kayo nagmana? Sa tatay, sa nanay?
2: Palagay ko mix eh. Pero yung father ko yung medyo mas, sabihin mo lang, street smart. More street smart. Pero merong ang, yung mother ko kasi napapagkamalan teacher.
1: Ay, so nanay.
2: Even if second year lang. Ano. So, ano eh, nakakatuwa dahil parang yung mix nila na in a way na napunta sa akin. Actually, ano, maganda kasi rin yung natutunan during yung college days. Because yung engineering kasi is mostly ano, translating yung science into yung applicable
1: action
2: things. Yun yung pinakamahan maganda sa engineering eh. Kung natutunan mo ng mga prinsipyo na pwede mong gawin, makakabuo ka ng isang bagay na magiging useful. So yun yung nasa mind ko lagi na to the point na syempre, ang career path typically, pupunta ka sa planta. So, nung panahon na yon,
1: area din.
2: Machines. In fact, nag-intern ako sa, ano, sa isang cement factory na nasa Rizal before. So, medyo nandun ako yung aking, ano, aking, sabihin mo na, ano, preferences to really build things.
1: Nasa makina.
2: Sa makina.
1: Yung husband ko naman din po, ganyan, mahiyain siya. Pero, makina din siya, kaya lang hindi kasi siya ano, people person. So, sabi niya, mas gusto kong kausap ang makina. Yeah. So, yun naman yung kaniyang
2: mas
1: reason.
2: Mas predictable kasi siguro po, di ba?
1: Parang nasa iintindihan niya, parang nababasa niya yung makina kaysa sa tao.
2: Tsaka ano, sabihin mo na walang tinatago, makikita mo pagka yung makina kung paano yung purpose ng bawat part.
1: Nang opo. Yeah. Ayan. At ang inyong pong wife ay same din?
2: Actually, chemical engineering naman siya.
1: Ah, parehas.
2: So, parehong UP. Nagkakilala kami sa UP. Pareho kami ng org. Nung panahon na yon, DUST Scholars Association. Nabiyayaan din ng Panginoon na maging scholar.
1: Wow.
2: Habang nasa UP. So, ang hirap ano, ang hirap sabihin na lahat yung achievement ko, but it's really by the grace of God lang ko talaga nakikita na bakit walang plano eh. Basta nag-exam lang ako, wala naman akong ambisyon na maging presidente ng Pilipinas and so on. Diba dati, parating ganun eh, nung maliit, diba? Ambisyon mo dapat maging presidente ng Pilipinas. But, yun, basta sa akin is kung ano yung mangyari, then I will let things happen. Even if yung faith ko nung panahon na yun is different pa. But for whatever reason, looking back, nakita ko yung kamay ng Panginoon sa nag-move sa lahat.
1: Amen. Ang atin pong kausap mga kagap ay si Sir Mario Bunag mula po sa Business as Mission Philippines. And yun yung nakakatuwa sa mga kabahagi natin sa BAM Philippines na ang dami nilang pwedeng maipagmalaki, ang dami nilang accomplishment, pero ang highlight ng punto ng lahat ng ito ay ang Panginoon. Kung paanong hinabi ng Panginoon yung kanilang early years, si Sir Mario, hanggang sa nakamit niya ang tagumpay. But all of these things point to the glory of God. And share niyo nga po sa amin, Sir Mario, yung faith journey po ninyo. College po ba?
2: Actually, college, nagsimula. Although, nung elementary pa lang, member na ako ng choir.
1: So, in essence... Kumakanta ka, sir?
2: Medyo.
1: Baka mamaya, mamaya ako ng sample.
2: parang matagal na yun yung career na yun. But yun nga, younger years ko, before really nagkaroon ako ng encounter na different in a way, is yung bahay kasi namin maraming libro. Siguro nga
1: bahay talaga lang matatalino yun.
2: Saka bahay ng matatanda eh. Na alam mo yun na merong mga libro na hindi ko maintindihan paano kami nagkaroon ng mga libro na hardbound.
1: Mahal nun.
2: Sabi ko nga eh, paano nangyari yan? And doon ko na-realize kasi nga yung parents nung parents ko, anong father ko,
1: doctor.
2: So marami kaming libro na to the point na meron kaming Bible before, natuwan-tuwa ako na binabasa ko for whatever reason kasi siguro just like any child, alam mo yung may mga drawing ng mga tao. Yun yung Bible na kilala ko na syempre tuwan-tuwa ako na tinitingnan ko yung mga drawing.
1: Parang pa-wave-wave pa yung mga drawing nila.
2: Diba? Tsaka yung mga mukha na wala namang mata. Yun yung talagang natatandaan ko. And basa ako ng basa. Syempre, without knowing that perhaps ito pala yung parang introduction for me to start to understand ano ba talaga yung faith natin. So, but essentially, college ako nagkaroon ng encounter. Second year, 1986. For whatever reason, merong nag-share sa akin ng gospel. Naghihintay lang ako sa isang class ko sa isang building sa UP. Ano? And surprisingly, yung nag-share sa akin, I don't know yung group na, I'm sure kilala mo, CCC. Campus Crusades for Christ. Yung
1: crew na sila
2: guy,
1: na
2: yan. Pero yung guy, alam ko may stutter siya.
1: Okay.
2: Kasi pag nagsasalita, medyo putol-putol. But praise God, yung stutter na yun, hindi naging hindrance for me to understand kung ano yung sinasabi niya. And
1: at natiis mo?
2: Natiis ko kasi siguro mga 15 minutes yung sharing namin na to the point na nag-end syempre na for me to pray. Nung panahon na yun, syempre, medyo hindi pa masyadong clear sa akin, but I do understand that yun yung moment that I realize that the Lord is my Savior. Okay? So, but hindi kasi yun yung sabihin mo na parang kamukha ni Paul na drastic
1: ideal,
2: change.
1: Oo.
2: Dahil yung kay Paul talaga kitang-kita yung change, but after that, talagang he's on fire with the Lord. After dun, parang walang nangyari.
1: Parang sa'yo process.
2: Normal lang, di ba? Until ma-meet ko yung wife ko. Yung wife ko, Christian na high school pa lang.
1: Oh.
2: So, siya yung, in a way, na nakakapag, influence sa akin to go to church. In fact, wala akong pinupuntahan na church na Christian noong time na yan. So, nung kami yung naging on na, on pa yung tawag nun.
1: Jowa na ngayon.
2: Hindi, ship na nga ngayon.
1: Ay, ano ba? Sorry, hindi ako updated.
2: Pag sa mga bata, ship na. But anyway, so, ano, yung first church na pinuntahan namin was Capital City Baptist Church. Nung panahon na yon sila, ano, Mike Lacanilaw pa yung mga nandun.
1: Partner din po natin sa DCA.
2: Sa DCA, yes. Diba? So, ano, yun yung area kung saan kami dinala ng Panginoon nung panahon na yon. And even then, choir pa rin ang pinasok ko. So, may link dun sa elementary ko na nasa choir ako. Doon rin kami nagkaroon ng ministry. And considering nasa West Avenue siya, Quezon City, nasa Malabon ako, yung wife ko nasa Project 3. Medyo mahirap, but for whatever reason, the Lord was able to, ano, to sustain us going to that place, even if medyo malayo. In the fact, ang pinsa sa mga memorable, syempre, 1990s. 90s ba yan? O 91? Yung pinatubo.
1: Yes, 91.
2: Na katatapos lang namin mag-practice ng choir. Nagtataka kami, bakit ganun yung weather yan? Saka umuulan ng alikabok ng, ano, ng medyo madumi. So, those things, siguro, ano, what I would say are yung formative years kung saan yung faith ko is really starting to, ano, to grow. Not as quickly as I think ideal for most, but for me, medyo, ano, yung snippets na yun allowed me to later on, sabihin na natin na pagdating nung maging mag-asawa na kami ng wife ko, napunta kami sa Bread from Heaven. Huwag na nating pag-usapan bakit.
1: Sige, hindi ko natatanong.
2: Pero, so, yung refinery job, hindi na three sa akin. So, I spent another year sa school. Ang joke ko nga, hinihintay ko kasi yung wife ko na graduate. Dahil one batch below siya. But nung time na, no, na nag-review na ako for the board exams, tumawag yung company.
1: Okay.
2: Yung company told me na wala kaming opening sa refinery, pero may opening kami sa marketing.
1: So kaya ka nag-yes.
2: Sino ba naman ang tatanggi na mag-work ka na? Di ba? So sabi ko, I would rather, sige, papasok na lang ako sa company even if medyo hindi ako comfortable. But by the grace of God, medyo nagtuloy-tuloy naman.
1: And dito na po, naging nahasa yung inyong expertise mula din sa mga education.
2: Totoo po yan. Kasi yung experience ko all throughout dun sa career ko is really, ano, shaping kung sino ako ngayon. Considering since graduation from college until I retired last year, nag-early retirement ako, it's all that same company.
1: Mahaba-haba ang journey.
2: Haba, 34 years.
1: Opo. And kayo po ay bahagi rin po ng Business as Mission Philippines. And kung isasum up po yung beginning years po ninyo, tapos yung corporate experience po ninyo, ano po yung napupulot po ninyo na connection na aral na connected po sa isa't isa?
2: Well, siguro ang pinakamaganda na nakuha ko coming from yung career tsaka ng work is how the business really works. So I was able to understand more yung finances. Naintindihan ko yung operations at naintindihan ko yung legal. Kasi nagkaroon din ako ng...
1: Ang daming yung department na pinuntahan.
2: It's more because may yung work ko needs to work with the different parts of the, ano, the company that I understood kung paano things work. And more often than not, I realize, importante, clear yung gusto mong gawin. Kasi everybody else, finance, legal,
1: connected,
2: sila yung magsasabi lang kung pwede o hindi pwede yung gusto namin gawin. So, it allowed me to understand how to, ano, to connect syempre yung business na processes, saka yung business na mga goals, dun sa legalities, yung finances, and at the same time, hanggang operations, pati, ano, supply chain. Kaya yung supply chain, importante kasi aminin man natin o hindi, na pagka naintindihan ng supply chain, maintindihan mo kung paano mo nakikuha yung kape mo every morning na galing pa yung beans. Siyempre kung saan mang farm na galing, di ba? To the point na maintindihan mo na although mukhang madaling bumili sa mga groceries ng mga kinakain mo bago makarating yung mga items
1: na yan, ang daming
2: pinagdaanan. Totoo yan. So, sabi nga, all things work together, di ba? For the good of the Lord's people. So, yan.
1: So, doon po sa company na na-mention nyo, nagsimula kayo as...
2: Nagsimula ako as a trainee. Na management trainee.
1: Tapos,
2: we were assigned na different roles. Kasi nung panahon na yon, sales agad yung pupuntahan mo eh. For whatever reason, yun yung parang career path ng lahat ng nagtitrain for marketing dun sa company. And napunta ako sa coatings. And ano, meron kasing division yung company ko before ng coatings. Bitumen ng ano, ang base. Tapos ano, mga pang waterproof and all. So yun yung ano, napuntahan ko. It's salamat sa Diyos kasi yung mga kasama ko, iba napunta ng the Jangas, known as General Santos ngayon. Yung iba napunta sa kung saang-saang provinces na alam mo yun na kung ikaw ay 21, 22 year old, biglang tinapong ka kung saan-saan, manginyak-nyak ka dahil wala kang kakilala, wala kang support system. Diba? So, but ano, yun nga, na-assign ako nun, but sabihin na lang na all of us naman were able to grow. It just so happened yung sa akin, mas naging convenient kasi nasa Luzon yung assignment ko.
1: And that is one of the blessing.
2: Blessing yun eh. Kasi alam mo yun, nung sabi ko, parang movie ni Tom Hanks yung ano, yung...
1: May hawig ka rin kay Tom Hanks,
2: ano yung Forrest Gump? Di ba? Yung feather. Then yun yung pinakatuntua ako na, ano, na parang ang buhay natin, di ba? Parang yung feather na in control lang pa rin yun noon, pero hindi mo alam kung saan ka dadaling. But whatever the Lord ano, brings you, parang si Forrest Gump, di ba? Kahit saan siya dalhin, for whatever reason, nagiging maayos yung kanyang, ano, yung kanyang buhay, even if meron siyang, sabihin mo na, ano,
1: disability. At yan po ang sovereignty ng Panginoon. Sir Mario, ang daming iyo pa pong pwedeng ikuwento, pero isa pa po. Isang episode pa tayo.
2: Ay, sige po.
1: Kasi po, ang daming yung, dami naming lesson na natutunan po sa inyo. Siyempre, napulot din namin yung pagkakaroon ng integrity. Yung bilang isang magulang, tinitingnan ka lang ng iyong anak. Biro mo, magiging life lesson ito ng anak na maipapasa sa kaapu-apuhan. And then, of course, yung support sa iyo ng parents mo na whatever yung maging decision mo sa iyong pag-aaral and yung kanilang ano, 'di ba, yung pag-invest nila sa education para sa inyo. And Sir Mario, ano po ang message of encouragement niyo po sa mga magulang na ngayon ay nagpapaaral ng kanilang mga anak and dinidesire din nila na maging godly kagaya po ng paano po kayo naging magulang sa inyong mga anak?
2: Sige, ang pinaka maganda siguro na pwede kong sabihin is that ano, yung education naman talaga starts at home. More often than not, parang yung mga parents, di ba, nag-rely tayo sa mga schools for our children to be trained. But ang totoo nun, ang responsibility talaga for the education of our kids should be with the parents. Hindi necessary na ikaw ang lahat magtuturo, but at least alam mo kung ano yung mangyayari. And therefore, dapat ini-encourage yung children to, ano, to value yung education. Na may, whether yan ay manggaling pa sa, sabihin mo na medyo mahal na school or marangyang school, or yung mga, sabi nila, mga mabababang paaralan, ang importante is mayroong matututunan dapat yung bata. And kung walang natututunan yung bata na something that would allow them to, ano, to meet yung challenges ng future, then it's onus on the parents to, ano, to augment. Especially yung value formation, lalo kung yung panahon na to, di ba? Ewan ko kung meron pa, but meron ding mga school yatang meron.
1: Dati meron
2: parang
1: pa
2: good manners and right conduct.
1: Ganun ibang kasi ibang lang, title diba? Na lang.
2: O ibang title, but nung panahon, I think nung when I was growing up, part kasi ng curriculum really is for us to be able to,
1: values,
2: ano,
1: education.
2: To the point na nung elementary ako, naglilinis kami ng desk. I'm sure naranasan niya.
1: Opo, yan diba? Yung pakintaba ng pakinisa ng des. Nililiha mo yung des.
2: Oo, ang problema. Yung palang des, nauubos pala yun. Diba? Kasi kahoy siya.
1: Minitis pala siya.
2: So, nangisis ka. Yung magugulat ka yung des, medyo lundo yung gitna. Kasi nga, yun yung iniisis ng bawat isa. Pero, parang sa, di ba, yung mga Japanese, sinasabi nila yung mga kids, kahit maliit pa, nagtitrain na.
1: Mm-hmm.
2: Kasi we need as parents to train our children na maging independent. But at the same time, syempre, may protection, may oversight
1: ng
2: mga
1: covering
2: parents.
1: Ng parents.
2: Kasi otherwise, kung papabayaan mo lang, as if gusto mo mag-independent lang yung bata na walang covering, hindi mo rin alam kung saan mapupunta. Mapapariwarayan.
1: Mm-hmm.
2: And syempre, pagka wala na sa mata mo yung mga bata, hindi mm-hmm. mo alam kung ano yung ginagawa. Eh. Kung walang values na pwede na lang panindigan yan, then hindi mo alam kung ano yung kakalakihan.
1: Mm-hmm. Kaya nga po, mahalaga na mayroong formation ang mga magulang, mga in the future magiging negosyante, in the future magiging leader po sila. Maganda po na meron silang foundation. At yan po ating key takeaway ngayon sa ating Business as Mission Philippines. Hindi lamang to para sa mga negosyante, kasama din kasi ang kabuuan, paano ka maging magulang, maging asawa, paano ka mamuhay bilang isang matapat at responsableng Pilipino. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po, Sir Mario Bunag. Sir, bati po kayo yung mga family members
2: ninyo. Ay, nako. Sigurado to pagka sinabi namin na may episode ng sa DCES na pwede kaming makita.
1: Sisingiling ka nila.
2: Ay, kailangan, no? So, hello na lang sa aking, syempre, ang aking asawa muna, si Mimi, at ang aking mga anak na si Luke, si Shao at saka si Raz, and syempre mga kapatid ko at saka mga brother and sister-in-law ko. Mahirap lang banggitin lahat ng pangalan kasi baka hindi matapos yung ating show for this morning. So in any case, so hello and at least nabati ko kayo.
1: At dito na po nagtatapos. Thank you, sir. Ang programa Entre Pinoy Espesyal, salamat din sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawa Transmitter site, kay Angelica Calayag at kay Kuya Benji Mosura. Ako po si Jo. God bless you po at hanggang sa susunod na episode ng Entre Pinoy Espesyal.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Naton niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man mga mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampain kami atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Maayong gabi, abiyan utod sa ginuluwat, ini si Pastor Almo ang inmo mangin ko upod para sa ato niya pagsalmo. Liwad gin pamatudan sa Diyos ang iya kaayo kagatutom sa aton kabuhi. Paagi sa paghumayon sa isa naman kaadlaw sa tagsa-tagsa naton, kamang kabuhi. Natuod gid ni maayo siya sa imo kabuhi abiyan utod sa Ginoo, gani ato ni tibong ang pagdayaw at pagpasalamat sa aton buhi kagamanan niya Diyos sa sini nga Diyon. Amon amay, langit nun amon niya Diyos, amon gid gina kilala. Nga apart from you, Lord, we can do nothing. Kay salamat, nga liwat ni mo gin pamatudan sa amon. Sa sini nga adlaw, nga nahuman. Kay salamat sa imo bugay nga nag-sustain sa amon, nagatag sa amon sa kusog, kagabakod sa amon tag sa kamabulutan. Protection, sa amon ginutag sa kamang dalanan. Ikaw, Diyos, ang amon ginaludhan, na ginadulutan sa amon niya mga pagpasalamat at pagdayaw sa isa naman kaadlaw na nauman mo sa kabuhi namon. Pakamayo sa gihapon ng Diyos sining imo mga kanakan, mga nakni mo ngayon sa banig sa balatian duawa, iuntay ang mugamhanan kag malunya niya kamot, kag sa gihapon ng ginostap na iya sila sa imo kaluoy kag bugay. Ang amon niya pong sudo Diyos, tamda, kaimtangan sa amon o Diyos nga mga sang mga katawan. Ikaw, Diyos, na nakaisayan. Struggle sa adlaw-adlaw ng mga kinanglanan. Tamda o Diyos, sa amon niya pang gobyerno, ihatag ang kaalam ng langit noon sa ilaw Ginoo nga pagdumala ug paghimo sang ilang mga katungdanan niya ginbaton gikan sa imo. Bindisyon niyo, Diyos, bisan pa ini nga adlaw sa kabuhi sa inyong mga anak. Kag ikaw sa gihapon magatipan kay magsunod sa tag-sa-tag sa saman. Bindisyon niyo, Diyos, ang amon niya pagpadayon, laminagid ang amon mga kinanglanon sa doon ng tanan, including sa kinanglanon sa amon niya radio station para sa operational expenses. Sa gihapon, ikaw mag-bless, sa maghatag sang kalipay sa mga ministry partners na amon, mga churches, mga individuals na nag-ulauntat, nga nagasakdag financially, prayerfully para sa likutuan sa Radio DYBS kag upod sa mga sister stations namon sa bilog ng Pilipinas. Salamat ang mga isang kayaganan na makapost kami for a while. Kagamon na Diyos, madulot sa imo ang kadungganan, pagpasalamat at pagdayaw sa isa naman kaadlaw na uman mo sa kabuhi namon. Kay Jesu Kristo nga amon din o Diyos ang manuluwas ang kabuhi namon. Inyong pagtugyan at pagampo. Amen. Sa pagpamalandong naton sa pulong sa Diyos, allow me to read the book of Matthew chapter 6 verses 1 to 4 which says, "Be careful not to practice righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues, in all the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received the reward in full, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you." Ang Diyos magadugang sa pagpakamaayos ang iyong mga pulong na aton pagpamalandungan sa sining kagabihan. Why do we give? Amo na pamangkot ko sa imo utod abyan nga nakatunin sa buong. Nga ikaw nagahatag. Kagano ang nagamotivate sa imo nga pagkaalwan, sa imo nga bunayag nga tagipuson sa pagbulig sa iban. What motivates you? What motivates our generosity? Is it love or recognition? Is it faith or fear? Is it worship or pride? So ang aton nga text ni ginbasa bagugid lang si Ginoong Hesus Kristo nagsugod sa pagpanudlo about the acts of righteousness bahin ini sang Sermon of the Mount.

0: and chapter 6 from Matthew chapter 5 up to Matthew chapter 7. Nasadiin si Ginoong Jesucristo nagpanudlo sa practical side sang kabuhi nga natugyan sa iya. Kabuhi nga Kristohanan. So, he begins that saying about acts of righteousness here. After this premise in verses 1 to 4, he emphasizes the importance of prayer, the importance of giving, of generosity sa kabuhi isang anak sa Diyos, praying, fasting, and it example, si Ginoong Jesucristo naghatag sa aton sang distinguishing line or distinguishing mark. Also, sining mga halimbawa in giving, this is an act of righteousness, and praying, act of righteousness, and fasting, act of righteousness. Kaya maatag si Ginoong Jesucristo nag-distinguish between performing for the people and pleasing our Father, which is in heaven. Sa ato niya pagpangamuyo, ginahimo balay niya naton sa pagpadayo-dayaw sa tao or sa pagpahamuot sa aton buhi, kagamhanan, kaglangit noon niya Diyos. Sa ato niya paghatag, ginahimo balay nato nini para sa pagpadayo-dayaw or sa pagpahamuot sa aton buhi ng Diyos. Sa ato niya fasting, ginahimo balay nato nini sa pagpadayo-dayaw, sa pagbabalo-balo sa iban na amo kita sina ka sincero. So, ini nga passage nag-remind sa aton that giving is not about money but it's about heart. It's about attitude. It's about character. So, makita naton diri ang kamatuoran from these verses kung ano bla klase tagipusoon may ara ang isa kamaaluan ng manughatag or tagipusoon sang manughatag. So, natawa na ito na ito text. The main idea sa sininga dinalan, si Ginoong Jesucristo nagatudlo that true giving flows from humility. True giving flows flows from love for the Father, which is in heaven. Not from the desire for human applause, the desire for human approval. Maatagin eh. Hindi natudlo ni Ginoong Jesucristo dari. Nga matutuod niya paghatag, nagagikan sa tagipuso niya pamainubusan, tagipuso niya puno sa pagigugma sa iyang amay, kagindi sa handom. Agod pahamuuto ng tao, agod palakpakan sa tao. So generosity is not a performance from this verse, but it is an act of worship. It is an act of worship, kagindi ini performance ang pagkaalwan. Una gid, sa verse number 1, Jesus Christ pointed out that biblical and true giving is an act of righteousness, not self-promotion, not self-advancement, not self-upgrading. Verse 1 says, mag-andam kamo kay base kung ang inyo pagka-Diyos noon, pakita-kita lang sa mga tao. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your heaven. If you do charitable deeds, siling daras ang verse number 1 sa King James, amuni siyang actual nga tinaga dari be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. So sa paghimo naton sang charitable deeds, nagadescribe ni sang pulo nga righteousness. Kag si Ginoong Jesucristo wala nagatudlo that righteous things, that we should do righteous things for the sake of display or for the sake na makita sang iban. We should not do that. We should not practice that. Amuning warning ni Ginoong Jesucristo gikan sa sining verse. No? Do not do righteous things for the sake of display or image. The word righteousness from verse number 1 It means the right way of living before God. Proof ini sa righteousness na gin-impute ni ginawang sa Kristo sa aton. Practically, gina-demonstrate naton inang ginpalaton sa aton na pagpakamatarong paagi sa aton pagtuo kay ginawang sa Kristo. And giving is part of what it means to live rightly. But like all good things, it can be twisted. Subong sa iban pa nga mga butang, maayong mga butang, pwede natin i-twist din eh. No? Pwede natin balis karon din eh. Ngayimuon natin din eh sa pagpakita-kita lamang kag sa pagpadayo-dayo para sa approval sa ato ni Sigapariyo or sa palakpak sa ato ni Sigapariyo. In Jesus' day, some wealthy people would literally blow a small trumpet bago sila maghatag sang bulig, sang limos sa mga pigado. No, ginapahuni nila ang ilagamay nga budyong or trumpet made up of horn or kung ano dira nga niya patunog para lamang makuha ang attention sang madamo. Agud ipahibalo nga sila nagahimo sang maayo nga buhat. Why? Because they wanted glory for themselves rather than glory for God. Di, siling sang verse number 1, you should not do that. No, hindi nyo dapat inipagimuan siling ni Ginoong Isang Kristo. Giving is not meant to make you known, but it meant to make God known. Amuning ginapoint other ni Kristo, kung nagahimo ka mo sa maayong buhat, hindi. Ini nagakaulugan para makilala ka mo, kundi na ang Ginoo mahimaya sa inyo nga makabuhi. So when we give out of love and faith and blessing follows. Amunin sa rin sa Proverbs chapter 11 verse 24 and 25. Okay, kung nagahatag kita gikan sa pagigugma kag pagtuo naton, surely ang blessings ang Ginoo mangin sa aton. Not because we earned it, but God delights in generous hearts. Malamunin sa rin sa 2 Corinthians chapter 8, for God loveth a cheerful giver. Nagkakamuhot ang Diyos, nagkakalipay ang Diyos sa mga maaluan niya tagipusoon. Siling sang verse 1b, if you do, you will have no reward from your Father in heaven. So ang idea dere, kung nagahimo kita sa mga righteous deeds, okay, for attention and for applause of men, then ang ila attention, ang ila nga palakpak, ang ila approval, amo na ang aton nga reward. Kag wala na kita, and we will lose our reward in heaven. Kaya nabaton mo na, Teresa Duta, ang palakpak, ang approval, sing musika pariyo. So the point is clear. God cares about how we do. How we do. Our good works. And with what motive we do them. So maatag ang ginahambal ni Ginoong Hesukristo. Kung ano bala ang He cares about how we do our good works and with what motive we do them. Ang muna nga siling wagina ang paghatag trabaho niya sa tagipuzoon. No, it's about the heart. Again, it's not about the money. It's about our character. So, si Ginoong Hesukristo, liwat, nag-deal diri sa tatlo ka spiritual disciplines. Giving, after instructing them, teaching them the importance of giving, kung how to give, na makaglorify sa bala niya Ginoo. Tuduan sa, Ginoo nagtudlo man. Sa pagka-importante sa pagpangamuyo nga namangin pamatuod sa pagpakamatarong na ilan na agong kag inibuluhaton na matarong. And of course, the fasting. So, very prominent practical requirements for personal holiness ay para sa mga Hudyo, para sa mga Israelites, para sa mga religious people during the time of the Lord Jesus Christ. Kag sa verse number 2, makita natin dira. Silinga sa verse 2, gani. So when you give to the needy, when you give to the needy, I want you to note, take note of that. When you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and in the streets. In on the streets, you'll be honored by others. Truly, I tell you, they have received the reward in full. No, katawang isang reminder dari sa atin. No? Ngayon, sa panguna-una sa mga Hudyo, yan established na inya na sa paghahatag nila sing limos. No? Dapat pahamuuto ng Diyos, hindi sa pagpadayo-dayo. No? Kaya ginipamatuod that they were pamatuod din sa ilang pagkamatarong. To give alms was to gain merit in the sight of God and was even to win atonement and forgiveness for past sins sa mga religious people during the time of the Lord Jesus Christ. Amo niya gin-emphasize sa gidin eh. Ibahin niya isang tulumanon sa ilayang reliyon. Kaya panguna-una ang mga religious people during the time of the Lord Jesus Christ na pagi sa paghatag nila, may merit sila sa tubangan sa Diyos. Kaya maagong nila ang atonement sa ilang kasalanan, kag pagpatawad sa ilang mga kasalanan. Pero ang maatag dari sa verse number 2, as the, when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues. Do in the synagogues. Hypocrites. No, isa inika kinaiya na ginasuksok sang isa ka actor by wearing a mascara. Now, hypocrites, performers, or stage actors, ang exact opposite niya sinin is sincerity. Nambutsinginan mo ni mga double standard. Double standard makes one a hypocrite. Now, having a stand and doesn't make you a hypocrite. Pero kung mag-double standard ka na, manginipokrito ka. Kaya pwede ka. Pwede ka sa sine, pwede ka mandere. Bila, wala ka pala nindugan. So, sa Grigo nga pulong, ang hypocrites was referred to a character who wore a mascara. Kagmaskara subong, nga bulan, diri sa bakulot. Kaya ginapahayag, ginatabunan, very very minded. History-wise, very minded na ginatabunan. Gintabunan once sa Bilogan Negros, including Bacolod, ang kapigaduhon, ang kabudlayan na ato na-experiencean during the time na nag-down ang sugar industry natin. At para makaganyak sa mga investors na mag-diversify, kay hindi lang mag-rely sa tubo, nag-abot ang mga investors from Taiwan, from other places para mag-invest sa prawn industry. Kaya naka-recover ang Bacolod ng Negros gikan sa kapigaduhon. And until now, a lot of people still wearing this mascara. Kaya mag-celebrate ang bilog na syudad sa Mascara Festival. Ipakita ang opposite nga kaimtanan naton sa paagi sa isa kamalipayon nga mascara. Muna yung hypocrites, no? Tao nga nag-perform suno sa maskara nga yagi na sok-sok. Double standard ng mga tao. Okay? Dito mo ni mga gabi ni kasaysayan sa maskara ni, no? So there are a lot of religious actors in the world today. Kadamogid. Yan eh. Remind ourselves nga ang true biblical giving is an act of righteousness, not self-promotion, not self-advancement. So maghalong kung kita magpakita, maghimo sa may buhat. Kadua, true biblical Christian giving is humble, hidden, and holy. Verse number 3. This is a very poetic way ngayon pahayag ni Ginoong Jesucristo. Ang matutuon niya paghatag is humble, hidden, and holy. Verse 3 says, but when you give to the needy, do not let your left hand know your right hand is doing. No? So, it's very clear in any verse na ga-describe na ang giving is humble, hidden, and holy. Give quietly. Butsing ganun sa niniginoong Jesucristo. Give secretly without self congratulations, without saying good morning, without saying galing mo, myself, no, without saying tulukan nyo ko. Kaya muna nga akong ginahimo nga maayo. Hindi ko last dayaw. So ang verse number 3 reminds us na sa paghatag naton, maghatag kita sang sikrita kag hindi sa pagpadayaw-dayaw. Give in way that even you don't dwell on it because it is between you and God. So nagkakabuhi kita sa sining kalibutan that celebrates visibility. Bila mga posts sa social media kung anong imuon aton, mga plaking ara sa aton yung mga dingding sa aton puluyan, diploma, appreciation, achievements, bila mga ngalan sa mga tao nag-donate kay subong ang mga generous nga mga vloggers subong nag-fest bomb na. Actually ang fest simbolo inaya sang kadalok, pero kung mag-fest bomb ikaw may kwarta ang upod, humlad ang tagipusoon. Gahumlad lang kamot sa paghatag. So silindra sa verse number 4, para sikrito ang inyong paghatag, kaya ang inyong amay nakakita sang inyong ginahimo nga sikrito amuman magabalos sa inyo sing sikrito. Our Father who sees in secret will reward you in secret. Meaning to say, ang Ginoo nakakita sang tanan aton yung ginahimo sang aton acts of hidden obedience na wala nagapadayaw-dayaw, nagwala nagasik sang approval, nag-applause sang tao. Nakita sa Diyos ang tag sa kadulot nga itong ginadulot sa iya. Tag sa kasacrifice ang pagigugma na ginadulot natin sa tag sa kapiso nga itong ginadulot sa Diyos. Every act of kindness done in faith na notice in isang Ginoo, God is not unrighteous that you will forget our labor of love. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Generosity is not reluctant. It's not doubtful. It's not undecided. No, it is cheerful, free, and full of grace. Amuna ya ang generosity. Malipayon nga nagahatag. Hilway, kagpuno sang bugay na paghatag. Amuna ang description sang maalwan nga tao sang balaan nga kasulatan. And thirdly, ang tagipusoon sa mga dugatag nakaintindi that true biblical giving reflects the Father's heart. Yan na reflect na ito ang tagipusoon sa Diyos. Every time kita nga maghatag, kung nagalimos ka mo, hindi ninyo pagpahibalua bisan ang inyo suod nga abyan. Para sa sikrito ang inyo amay, nakakita sa inyo ginahimo sa sikrito, amuman magabalos sa inyo in secret. So it is a command. Jesus began this command with a phrase in verse number 2. When you give to the needy, do not announce. When you give. No? Not if you give. It is assumed nga amang gitutunaan ni Ginoong Jesucristo will naturally live generous lives. Hindi ako gani, hindi dalok. No? That's why it is a command when you give. Not if, it is not conditional. It is a command, it is God's will in our life. It is expected from us, sa ngaton, yamanan ni Diyos. Because generosity flows from the Father Himself. Everything comes from Him. Kung mag-untat siya sa paghatag din, untat man kita sa paghatag. Am I right? Samtang wala siya guntat sa paghatag, mangin maalwan sa paghatag. Kaya John 3.16, and I posted this sa ako na sokmed. John 3.16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. We are reminded here, sa sining a verse, of His best ni ginahatag sa atin. The greatest act of giving in history was that silver, was that gold, was that money, but it was the gift of Jesus Christ. Every time we give, we mirror our Father. Every time we love sacrificially, gina-reflect natin ang image sa isa ka mapinalanggaon niya Diyos. Every time we trust them with our resources, we declare that He alone is our provider. So everything must be used to honor His name. Hindi pagidimot kung ano ang ginatag sa Ginoo sa imo. So let us be encouraged sa sining simana to practice secret generosity. Bless someone privately without your name attached. Examine our hearts' motives when you give. Are you giving for approval or out of gratitude? So examine our hearts. Remember and be reminded that giving is not about the amount, but about the attitude. It's about the attitude. In Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, God promises that when we honor Him first, He provides abundantly. Suuto da bien, anak san Diyos na nagapamati at siniyaga biyon. Jesus calls us to a heart of giving that mirrors our Father's heart. Humble, sincere, unseen by others, but deeply seen by the Father. Kagan Diyos nga may give us His very best bahagi kay Ginoong Isu Kristo. So let us respond by giving, by living a life that gives joyfully, quietly, faithfully. Once again, let us ask ourselves sa sininga punto. As God's steward, is my giving a performance or reflection of God's love? Gabay pa nga, tagsa-tagsa sa aton, handumon, kagpangayon natin sa Ginoo, ng mga generous giver. Not for the applause of men, but for joy from the Father who sees in secret. God bless you, maalwan niya na sa Diyos. Enjoy God's blessings because He adds the sorrows with it. Tutod sa luwat nato niya pagsalmo, this is Pastor Alma. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila'y hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin. At minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo, nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Nasubukan mo na bang magsipilyo gamit ang non-dominant hand? Halimbawa, kung kaliwa ka na sanay, gagamitin mo yung kanang kamay. Halika, let's reflect on that. Ako si Jo. Ang atin pong text ngayon is mula sa 2 Corinthians 12:9. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." Again, that's in 2 Corinthians 12 verse 9. Sa passage po na ito, may big reveal si Paul. Sinabi niya na meron siyang thorn in the flesh. Pero hindi niya dinetalye kung ano man itong pagsubok na to. Basta thorn. Thorn na hindi mawala-wala sa kanya. And it was out of his comfort zone. He feels limited, probably in pain. But that was not made clear. Ito ba ay in flesh, in principle, pero kasi nga, thorn in the flesh. So maraming nag-iisip na ito ay sa pangangatawan. At 3 beses niyang inilambing sa Lord na siya ay pagalingin. Maaaring sakit, maaaring kahinaan, o matinding physical limitation. 3 beses na ipinanalangin na alisin ito. And the Lord answered him in a very specific manner. At hindi ito yung pag-alis ng tinik, kundi yung kanyang pangako. "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Itong thorn in the flesh ni Paul, hindi kayang inuman ng paracetamol o pain reliever, tapos ay mawawala na. Ibig sabihin, sasagot na ito ng Panginoon sa 2 Corinthians 12:9, hindi kailangan alisin ang limitasyon, ang kahirapan para maranasan mo, makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. And the Lord sometimes puts us out of our comfort zone. May mga bagay na nakasanayan tayo na ginagawa. Classic example na nga lang dito, kapag ikaw ay natapilok, 'di ba? Masakit yung paa mo, so ang force na tatanggap ay yung sa kabila na hindi natapilok. Isa pa kapag nawala ng tubig o nasira yung ref o nag-brown out o yung baterya ng sasakyan nagdiskarga. Minsan nalalagay tayo sa sitwasyong inconvenient. Pero yung mga ganyang sitwasyon, level 1 pa lang yan. O baka nga, nasa intro level pa lang. Basic. Kumbaga, madaling ma-overcome. Pero paano kung the thorn that never goes away? Yung paulit-ulit, pabalik-balik, o hindi na nawawala. At marami sa atin ang nakakaranas nito. Ang pagsubok, ang thorn in the flesh, hindi nangangahulugang hindi na tayo mahal ng Panginoon. At paalala na sa gitna ng lahat, kasama natin ang Diyos. Hindi magiging hadlang kailanman ang pagsubok sa pag-ibig ng Diyos. Minsan sinusubok ang ating pananampalataya, hindi para tayo ay pabayaan, kundi para lumalim ang ating tiwala sa Kanya. At sa panahong ang pakiramdam natin, pagod na, kulang na, ang paalala ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat. Sa pang-araw-araw na naiisip natin, ang daming kulang. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hindi kailangang maging malakas sa ating sarili dahil sa Kanyang biyaya, doon tayo tumatatag. Ito po yung magpapatunay na sa mundong ginuglorify yung strength, yung victory. Ang faith nagtuturo sa atin ng pag-amin sa kahinaan at mas nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nito. Kapag tayo ay nasasaktan o nahihirapan, the Lord is close to the brokenhearted. Sabi rin po yan sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When our hearts are broken, whether by grief, by loss, by failure, suffering, betrayal, we often feel alone, but this reminds us na God is closest when we are most broken. And He is not just a distant observer. He is a present comforter. Nakakakitaan ko ng kalakasan ang isang babaeng leader na meron siyang anak na PWD. Tapos yung kaniyang anak requires critical attention. And yet, sa gitna ng mahirap na sitwasyon, nakakaiyak na season, meron siyang space para huminga, para mag-grieve, at the same time, maranasan ang unspeakable joy. Sa kahirapan ng buhay, nakakaranas siya ng kasiyahan. Dito lang napapatunayan na sa gitna ng ating kahinaan, doon nahahayag ang kalakasan ng Panginoon. Yung mga nawala ng mahal sa buhay, sa kabila ng napakalungkot na karanasan na to, nagagawa pa rin nila na maging masaya. Nabibigyan sila ng mga dahilan ng Panginoon kung paano maging masaya. At natututo tayong umasa hindi sa sariling galing, kundi sa biyaya ng Diyos na sapat siya sa bawat sitwasyon. At mapapa-oo tayo, no, na wala talaga tayong maipagmamalaki. Dahil ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kaniyang biyaya at ng kaniyang kahabagan. Sapat po ang biyaya ng Panginoon. Hindi niya ipinangakong aalisin ang lahat ng pagsubok, ng hirap in an instant, pero tiniyak na ang sapat ay ang kaniyang biyaya para tayo makalakad araw-araw, para ma-survive natin yung isang araw. Di ba minsan nga kapag sobrang bigat ng pagsubok, ang panalangin mo na lang, Lord, mairaos ko lang ang bawat araw. Mairaos ko lang ang isang araw na ito. At sinasabi sa atin ng Panginoon, kakayanin natin ang lahat ng pagsubok. Ganito naman ang mundo, imperfect, maraming available na thorn in the flesh, ang never-ending na pagsubok sa buhay, hindi nawawala. At ang mahinang bahagi ng katawan, yung counterpart nun, ang magiging source ng kalakasan. At ang ating kahinaan, ang thorn in the flesh, ay maaaring blessing. Hindi ito kabiguan. Blessing kasi ito yung pagkakataon para maipakita ng Diyos sa atin yung kaniyang kapangyarihan. Na ang kaligayahan ng tao ay hindi dedepende sa perfection, sa kayamanan, sa kasisikatan, sa kasaganaan. At ang pagsubok ay opportunity para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi kapag lahat ng bagay maayos, madali tayong nananangan sa sarili nating galing. Maraming mayayamang mga bansa ang magpapatunay na bibihira na lamang silang magsimba o i-express yung kanilang pananampalataya kasi they feel like they are already self-sufficient. At kapag dumaan sa apoy ang isang tao, natututong kumapit sa Panginoon. Dalawang bagay, kumapit o maging mapait. Ano ang pipiliin mo? Kapag dumaan ka sa sitwasyong out of your comfort zone, alalahanin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat sa araw-araw. Madalas kasi ang dahilan ng pagkawala natin sa comfort zone ay yung pagbabago ng buhay, di ba? Pagkawala ng routine ang dati nating nakasanayan. Pero sa kabila nito, mayroong bagong pagtitiwalaan. Sa kabila ng mga plano na nasira, mayroong pag-asa. Sa gitna ng mga thorn in the flesh o tinig na hindi mawala-wala, ang joy na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay, ang kayang makapagpuno nito. Kaya nga po, kagaya ni Paul, pwede nating i-declare, "Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." 2 Corinthians 12 verse 9.

0: Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa pagpapatuloy po ninyo na kami ay tulungan, kami ay iangat, kami po ay i-encourage sa kabila ng napakabigat na sitwasyon. Dinadalangin ko po siya na kasalukuyang dumaraan sa mabigat na season na ito, a season that is out of his or her comfort zone. I pray, Lord, that they will be able to realize na lagi po kayong nariyan. Kasama niyo po sila. Never po kami na nag-isa dahil kayo po ay laging naming kasama at laging niyo po kaming inaalala. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ang patuloy na kalakasan, ng sigla, ng inspirasyon at ng kababaang loob na magpatuloy sa buhay at aminin na apart from you, we cannot do anything. It is only through your grace and through your love that we can stand and say, thank you, Lord. Thank you for enabling us to brave the day. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga ni Haring Solomon, there is a time and season for everything. Pero sa gitna ng season na to, ang nakakatuwa sa bawat space ng season and even through that season, in and out of season, laging naroon ang Panginoon. Tandaan po ninyo na hindi po tayo iniiwanan ng ating Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan sa ere. Kasama po natin siya. At ang kailangan lamang po natin ay manalangin, manampalataya, umasa sa kanyang kakayanan. Nawa ay maging isang encouragement po itong episode na ito at makapagbigay sa iyo ng dahilan upang ikaw naman ay ngumiti at mapagaan ang bigatin sa iyong damdamin. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you at magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: FRFM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New JDXJLFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

sang first year ako sa seminary, may isa ka libro nga ginbasa na kon nga katahom sang iya balang nga mensahe nga nakatatak gid sa akon. Kag ang ini nga libro ginatiguluhan ini Foxe's Book of Martyrs. Kag katahom sa sini nga libro kay ginhatag niya sa aton ang mga nagakalainlain nga mga account na tuhoy sang mga tumuluong nga naghatag sang ilang kabuhi tungod sa aton Ginoong Hesukristo. Kag ang isa diri ang iya diri nga ginatawag naton kilala siya tungod sang iya nga ginsambit bag-o siya ginsunog kay siya hindi magpanginwala sa iya manluwas nga mo si Kristo Jesus. Kag amo ini ang ginpamulong niya. For 86 years I have served him and he has done me no wrong. How can I blaspheme my king who saved me? Kag pagkatapos sina ginsunog siya tungod kay hindi siya magtalikod sa iya pagtuo sa kay Kristo Jesus. Kay si Kristo gid lamang ang iya Ginoo kag Dios, hindi si Cesar. Di ka madumduman nyo pa ang ina ng mga pululungon, iya ina ni Polycarp, the Bishop of Smyrna. Amo ini ang modern day Turkey subong. Kag katahom sang iya testimony kay ginakabig ini siya nga isa sa mga apostolic fathers. Kag nibaluan naton nga kung magambal kita sang title nga apostolic fathers, ang butsilingon sini nakapungko sila sa tiilan sang mga apostoles mismo. Mga gintutunan sila sang pinadala sang aton Ginoong Hesukristo. Kag katahom kay gintindugan niya ang ininga pagtuo nga gin paambit sa iya mismo ni Apostle John. How can I blaspheme my king who saved me? Kag may isa pagid ka martyr nga ang iya pangalan si Perpetua, no? Kag natabo ang iniya nga martyrdom digto sa lugar nga ginatawag sang una Carthage. Amo ini ang modern day Tunisia sa Africa. Kag ini si Perpetua isa ini ka manggaranon nga babayi. Ginakabig ini siya noble woman of aristocratic family. So manggaranon ini siya nga babayi. Kag bisan pagani nga may upod ini siya nga iya mismo sulugoon man nga babayi. Kag suno sa sini nga istorya nga ibautismuhan na siya kuntani apang ginarestar siya sang mga Roman authorities. Kag tungod sini ginapriso siya upod sa iban pagid nga mga tumuluo kag upod man ang iyadra nga ulipon nga babaye. Ginhinganlan ini siya si Felicitas. Kag suno sa sini nga account ang iya mismo nga amay nag gadto sa bilangguan kag nagpakitluoy sa iya nga para na lang sa iya anak nga lalaki. Talikdan niya ang iya Diyos nga ginaalagad agod nga makapagigupod siya sa ila kag sa iya anak nga lalaki kay ginkwa sa iya ining magamay niya pa lapsag pa niya nga anak nga lalaki. Apang sabat ni Perpetua, I will not. Amula na kasimple ang sabat ni Perpetua, I will not. Kagtungod sini ginpakaon sila sa mabangis nga leon sa sulod sang isa ka ginatawag na tundra arena. Tiina nga account nagapabilin ina sa aton tungod mismo sa diary nga ginsulat ni Perpetua. Kagsuno sa isa ka author ang iya kuno kaisog ni Perpetua. Amo ini ang nagtulod sa kay St. Augustine nga magwali na tuhoy sa iya
kamatayon, kagsubong man sa iya nga kaisog sa pagtindog sa iya nga pagtuluhan. Ti kun lang taon naton, ining ginatawag naton, adversity through persecution and martyrdom. Isa ini siya sa madamo nga mga factors. Nga akon aton ilang taon sa pulong sang Ginoo, gingamit ini sang aton nga Diyos nga mapalapta pagid ang maayo nga balita. Kagsubong man nga nakalambot ang pulong sang Diyos sa imo kag sa akon tungod sa sini nga makatawhan nga gingamit sang Ginoo, agod nga mapasanyog ang iya nga ginarian. Katahom sinibla kay kung aton mangilang ton ining aton passage of the day. Acts chapter 8, verse 1 to verse 4. Ang isa diri kabutang nga makita naton nga account ini sa kay Luke. Amo ining pananaaw ni Luke sa natabo diri. Now kung aton iatras ang ina nga account sa chapter 7, anong natabo dira? The defense and martyrdom of Stephen, ni Esteban. Sino ang tawo nga nagpanugot nga batuhon si Esteban tub-tub mapatay? Nadudumo naton ining bato nila, hindi lang niya nga daw inumol ang kadagko. Tam-an ini kadako nga mga bato nga ilampos sa lawas sang sini nga tawo diri. Kag kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ara dira si Saul nga nangin Pablo sa mga pila ka mga binulan. Kay kun aton nilang taon, siya mismo nga naghingabot sang iglesia sang Diyos, siya man ang gingamit sang Ginoo nga mapasanyog ang iya nga ginarian. Amo ni kun aton nilang taon ang Acts chapter 8, according to some Bible scholars, this is considered as one of the first state-sponsored or community-sponsored persecution against the Church of Christ. Diri nato makita nga ang iniya nga persecution, hindi lang isang pila ka mga tao, kundi mismo may pahanugot ini sa pagdumalhan sang mga Hudiyo. Ginatagan nila tuka, ginatagan nila otoridad. Si Pablo nga amo ang magpanglagas kag subong man magpangbilanggo sang mga tumuluo. Amo ni makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. No, kun aton nga lantahon ang ini nga dinalan sa versikulo 1, kag si Saulo nagpanugot sang iya kamatayon. Kasi sino ni kamatayon? Kay Stephen, kay Esteban. Kag nagpadayon ang ininga dinalan sa aton, kag sa sadtong adlaw nag-abot ang dakong paghingabot. Hindi lang niya gamay nga panghingabot nga sa isa ka pamilya o kon sa isa dira ka minuro, kun hindi sa bilog na nga pungsod. Amo ni makita naton, great persecution against the church. Kag anong natabo? Tungod may dako nga paghingabot, nagambal ang Biblia. Kag sila tanan nag-alaplaag sa bugos nga ginsakpan sang Hudiya kag Samaria. So halin sila sa Jerusalem, iglesia sa Jerusalem, ginhingabot ni Pablo. Kag tungod sini ang mga tumuluo, nag-alaplaag, nagpalagyo. Ayan, nagadto sila sa mga balay sang ila nga mga parinte sa iban nga lugar agod nga makalikaw kag makapalagyo sa sininga pagingabot. Kaya nga man, kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapwa naton sa pagpalayo naton diri sa versikulo 2. Si Esteban ginlubong sang mga tao nga mainampuon kag naghaya sing dako tungod sa iya. Versikulo 3, apang ginpaanto sing lakas ni Saulo ang iglesia nga nagapangbalay-balay, kag sang ginpangguyod ang mga lalaki kag ang mga babayi, ginpanulod sila sa bilangguan. Tiari kun aton nilang taon ang ininga dinalan sa kasulatan,
gin house arrest sila. Kaya hindi lang house arrest gani, gin pangguyod pa sila, kagindala sa bilangguan. Ti amo ini ang natabo diri, kag si Saulo ang nagapangulo sini. Kag sino sa makita natin sa pulo sa Ginoo, sa versikulo 4 ang muning katahom diri, karon ang nag-alaplaag, nagpanglakatan, kag nagwali sang pulong. Ang katahom diri nga butang nga natabo nga amo sini, nga tungod sa dako nga pagingabot, nagpalagyo sila. Apang sa ila nga pagpalagyo, wala sila nagipos. Ila nga ginbantala ang maayo nga balita. Nagwali sila sa pulong sang Diyos. Amunin ako na aton niya lang taon, no? Kung kaisa hindi kita nanamian na ang aton bala nga pangabuhi, madula ang ginatog natong comfort, ang kasulhayan sa aton niya pagpangabuhi. Pero may mga tiniungid nga dulaon ina sang Diyos. Agod nga paagi sini, gamito niya nga ikaw kag ako makabantala sang iagahom sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Pwede ba na bala na masunog ayan ang isadra ka minuro grupo sa mga balay pero hindi ya masunog ang imo nga balay? Pwede gid. Pero nga aging tugot ina sang Diyos. Kay may tinutuyo siya. Katulad sang sini nga makatawhan. Pwede gid niya sa tanan-tanan nga mga Kristohanon, nga mga estudyante, nga makapasar sa board exams. Pwede gid. Pero nga ang may mga estudyante nga mga Kristohanon, nga wala iya nakapasar sa board exams. Kay may tinutuyo ang Ginoo. Nga mapakita ang gahom sang Ginoo sa tunga sang mga butang nga wala natun ginapangayo o kon gina-expectar. Ti amunin natabo sa ila, ang katahom diri kay wala sila naghipos. Nagpadayon sila. And you know what? That is one of the marks of a real Christian. Nga makabantala siya sang pulong sang Diyos, kay una sa tanan ang pulong sang Diyos, hindi gid magapabilin sa tagipusuon natin kung hindi mapadayagid natin ina sa aton nga mga ba-ba. Ang muning makita natin sa sini nga mga katawandri. And that is the brighter side of persecution. Kakun aton nga lang taon sa ginatog natin history sang Iglesia San Diyos, that's one of the many factors nga aton karon pagalang taon nga nagmuad, nagtinad, kag naglapta ang pulong sang Diyos sa madasig nga pamaagi. Tungod ang isadri, amo ang ginatawag naton adversity through persecution and martyrdom. Ting pamangkot nga amo ini ang aton nga ginaton andri, kay amo ini ang larawan sang ginatawag naton kingdom of heaven. Amo ining aton subong pagatan-awon, the parable of the mustard seed. Now this particular parable is interesting because all three gospel writers, the synoptic gospels, Matthew, Mark, and Luke, wrote this particular parable. They recorded this parable, the parable of the mustard seed. Matthew chapter 13, verse 31 to 32. Mark chapter 4, verse 30 to 32. Kag si Luke 13, 18 to 19. Basahon ko ang account ni Matthew. Matthew chapter 13, 31 to 32. Isa naman kapaanggid, ginasoy niya sa ila, nga nagasiling, ang ginarian sang langit kaangay sang lamiga sa mustasa, nga ginkuha sang isa katawo, kaginsabog sa iya uma. Iniamo ang labing dutay sa tanan niya binhi, apang kun makatubo amo ini ang labing dako sa mga kahoy-kahoy, kag nagakahimo nga isa kakahoy sa bagay nga ang mga pispis sa langit nagadapo, kag naga pugad sa mga sanga sini. Now, ano ining ginatawag natin diri? The parable of the mustard seed.
kung lang taon naton ang inigali nga parabol. Ginlaragway diri sang aton nga Ginoo ang makatilingala nga pagtubo sang ginarian sang langit. O kung sang iya mismo nga ginarian, nga katulad sang isa ka mustasa, liso sa mustasa, gamay ini, apang sa tiyon ibutang ini siya sa duta, magatubo ini, kag mangin isa ini kadako nga kahoy-kahoy. No? Amoy na ginabasa at tundra, it grows into a large shrub. Sino sa mga nagatuon sa puno sa Ginoo, may mga tinion gali nga nagalabot ini sobra na pulo katapak ang iya nga kataason sini. Kag diri kon lang taon naton, amo ini ang paglarawan sang Ginoo sang iya ginarian nga may mga kapispisan sa langit nga nagadapo kag nagapugad sa sini na mustasa diri. Now, kun lang taon naton ang ini nga dinalan sang kasulatan. Sa ginambal naton ang kamatuoran nga makita naton diri, natuhoy ini sa ginatawag naton gahom sang ginarian sang Dios. It start from a small seed, but later on it developed into a large shrub. Amo ini ang masapuan naton sa pulong sang ato ni Ginoo. The kingdom of God had a humble beginning. Sa pagkamantuod kon lang taon naton, ano gid ang ginalinan sang ginarian sang Dios sa aton Ginoo Hesus Kristo? Pila siya katuig nga nagpangalagad nga ginpasad niya ang iya ginarian tam-an ng kalipot. Mga tatlo, tubtob tatlo kag tunga katuig nga ari diri siya. Pagkatapos, nagtaliwan siya. Kag ano pagid? Kun lang taon naton, wala man siya sing credential o kun anano. Gintawag siya nga rabay, manunudlo, pero hasta lang dira. Wala man siya sing may natun-an gid nga sa diin makahatag sa iya sang ginatog naton credentials nga amo ini ang patihan kag tan-awon sang tawo kag ari pagid ang isa man ka makatilingala nga butang. Ang iya mismo sumulunod, linibo, pero naibaluan na ton, nga hindi tanan-tanan sila nagasunod tungod sa insakto kag nagakaigo ng matibo. Ang iban sa ila nagasunod, agod, pangitaan lang siya sang sala. Ang iban sa ila nagasunod, tungod gusto lang maglantaw sang mga mirakulo nga himuon sang aton Ginoong Hesus Kristo. Ang iban sa ila nagasunod, kay nga aman, tungod makakaon sila. Kag pila lang kabilog ang nagasunod sa aton ni Ginoo tungod ginakilala nila nga siya Ginoo manluwas anak sang Dios ang ila Mesiyas. Mga 120, 70 kag ang 12. Actually, 11 lang gani. Kag sino sila ang apat dira mga ginatawag natin mangingisda. Sang una nga panahon, ginakabig ina sila, the unlearned. Mga wala sing ginatawag natin tinunan. Simple nga mga tao. They're considered as the people of the land. May ara gid man niya mangaranon. Katulad sa kay Matthew, kay Levi. Pero ang kadam-an sa ila, hindi maayo ang ilaya nga reputasyon. Kagdiin pagid siya nagapanudlo sa Galilea, sa Hudiya, tikong kaisa maalabyan niya sa Maria, sa duog sa mga Hudiyo. Kag sa sadto nga panahon, ang ina nga duog, isa ka duog nga gina kabig nga balik awot, hindi maayo nga duog. Hindi siya katulad sang Alexandria, sang Roma, sang Caesarea, mga ginatawag natin mga maayo kagkilala ng mga duog. Apang katulad sang ginatawag natin diri mustasa, tam-an kagamay, pero gingamit ini nga ilustrasyon agud ipakita sa aton ang makatilingala nga pagtubo
sini. Nga amo sini, kay kung lang taon na to sa pulong sa Ginoo, anong makita na to dira? Sa ginhambal ni Gamaliel mismo sa Acts chapter 5, verse 38 and 39. Giningabot sa Sanhedrin si Pedro kag si Juan. Gindala nila sa korte, agod pamatbatan, apang si Gamaliel naghatag sang laygay sa ila. May mga katawan sa nagliligad, nga nagpanudlo, kag subong man, nagpahayag, kag madamo sa makatawan ang nagupod sa ila, apang sang ginpatay sila, nagalaplaag ang ini nga mga sumulunod niya. Kag anong ginambal niya? Sa sini nga din na lang sa kasulatan, versikulo 38, so, gani karon nagasiling ako sa inyo, amo ining ginambal ni Gamaliel sa mga katapos sa Sanhedrin, palayo kamo sa sining mga tao, kagpabay ilang sila, kay kon ining katuyuan o kon ining buhat, iyasang mga tao, mabungkag man ini. Apang, kon iyasang Diyos, hindi kamo makasarang sa pagbungkag sa ila, basi masapuan pa kamo nga nagapakig-away sa Diyos. So amo ini ang gahom sang maayong balita, sang ginharian sang aton nga Diyos. Tam-an kagamay ang ini nga mustasa, apang nangindako nga kahoy-kahoy. Amo ini ang gahom sang pulong sang Diyos sa imo kag sa akon. Kagabay pa nga ining aton ni pagtulunan subong, magapabilin ini sa aton tikipuson, kagamito naton ini nga ikaw kag ako mangin manugdala kita sa maing balita sa aton isigya pariyo. Indi tana kinang nanon nga mag-eskwela pa sa Bible school o kung maghimo sa amusini sing amusina, agod nga mangin maayo kita nga manugbantala sa maing balita. Ang kinang nanon naton, ipadayag ang aton mga binuhatan kag gumay oportunidad, pamulong kita sa mga kilala, sa mga aton dira kasilingan. Kay paagi sina, mahinggilamiton ikaw sa pagbantala sa pulong sa Diyos. Sa madaso naman ni broadcast, ninyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang pulong sang aton Hesu Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga program Buhing Paglaom. Kag kita nagapasalamat sa aton nga Ginoo nga makapadayon kita subong sa pagpamalandong sang iyang pulong. Kag subong aga diri kita subong magapamalandong sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Kag nagambalang pulong sang Dios diri. Verse 6. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. May God bless the reading of His Word. Magkapangamuyo kita na, before kita magapadayon, Diyos kamalaan, salamat Ginoo sang sininga. Kay ganyan nga ginhatag ni mo sa amon. Yung kung sa din Ginoo, makapamalandong kami sa imo nga pulong, putli nga pulong. Kaway pa o Diyos, nga ikaw Ginoo, magahinlo man sa amon, pasailuha kami Ginoo sa amon mga sayop, nga nahimo naman sa imo tubangan, kaway pa o Diyos, nga ikaw Ginoo, maghatag man sa amon, kaalam, pag-inchindi, paghangop sa amon, pagtuon, subong nga aga. Natugyan ko sa imo, bisan man sa mga kautura na akon Ginoo, nga nagkaupod subong, kaway pa, ang ini nga mga tinaga, ang alin sa mga pulong, kag ini nga mensahe Ginoo, maka-encourage Ginoo sa ila. In spite, kag despite Ginoo, sang pagpilaw, kasakit, mga problema, kabay pa Ginoo nga ma-encourage sila. In Jesus' name I pray, amen and amen. Now, naibaluan naton nga ang gold must pass through fire before it shines. Meaning, agod ma-appreciate naton ang beauty, ang color, ang pag-shine sa sining precious nga material, maagyan na isang grabe nga pagtilaw or ining fire. In the same way, God tests our faith through trials. So the question we wrestle all the time is this: why does God allow our faith to be tested through suffering? Urayhan sa mga kasakit, ayahan sa mga problema. That's why diri sa 1 Peter chapter 1, mabasa naton diri nga ano bala ang purpose nga may suffering and nga may ginatuwag nga testings of our faith. Now in Peter's time, gold was the most precious material, even today. Even gold was perishable. To purify gold, ang ginahimo sa mga ancient ining mga gold or smiths, subject it to extreme fire until all impurities, all dirt, other materials were removed. So si Apostle Peter diri uses this picture to describe faith. It is far more valuable than gold. And ang Ginoo naton, nagagamit sa ining mga trials, ining testings of our faith, ini ang mga pagtilaw, as the fire to refine our faith. That's why the purpose of trials is to refine, to prove, and to reward genuine faith. So, ang question natin subong aga, why does God tested our faith? Nga ayhan. Ayhan, iban nga mga katawhan, naghambal nga ginatistingan kita sa Ginoo, hambal sa mga kalibutanon, kag bisan man sa worldly perspective, gambal sila nga, ginatistingan ka sang imo Dios kay gusto niya kaampangan. No. Ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton sang tatlo karason nga nagatest ang Ginoo sa aton nga pagtuo, because number one, God allowed testings of our faith in order to prove its genuineness. To prove its genuineness. Ang ining pagtuo naton is not proven in our words alone. It must be tested. That's why, just as the counterfeit money, inebilang mga piki ng mga kwarta, it looks like real until it's tested. Pareho man sa aton nga pagtuo. Kung ang aton nga pagtuo kay Kristo Jesus, matuod man gid, no, magwagi na ang genuineness. But on the other hand, false faith may appear genuine until hardship reveals its weakness. Amo na gani abiyan mo ni Gugma. I just want to remind you this, Diggs. The true faith survives the storm. True faith survives the storm. Faith or false faith withers. Kaya nga aman, ang ining mga pagtilaw, ining trials, shows us and the world that our trust, our faith in Jesus Christ is real. Amo na gani, during the time bala, kung may ara sang bagyo, may ara sang calamity, kung ang isa kakahoy, no? Kung ang isa kakahoy, manami ang iya kapit sang iyang gamot sa duta, no? Padayon ina nga nagatinto. Pero kung ang iyang roots or ang iyang gagamot, shallow, most likely, ma-expose na kag hindi siya makatindog in spite kag despite some storm. That's why when you experience and when trials come, don't panic. Instead, let them prove that your faith is anchored in Christ and in Christ alone, not circumstances. Again, trials may come, but don't panic. Instead, let them prove that your faith is anchored in Christ and in Christ alone, not your circumstances. So why does God test it? Or why does God test our faith? Because number one, it is to prove the faith's genuineness. Secondly, isa sa mga rason nga importante nato nga may baluan, amo niya, may mga problema, may mga trials, in order to refine its faith purity. In order to refine its purity. Ang inablang gold nga ginhambal diri ni Apostle Peter, no? Kag ini nga gold is purified by fire. On the other hand, our faith is purified by trials. Kag ini nga mga trials will strip away pride, will strip away self-reliance, will strip away worldliness and even sin. They burn away the value of these things in order that Christ may shine more clearly in our lives. No, ang kisa bala, no? Kung may mga problema kita, kung may aras sa mga pagtilaw, kung kisa, ang naghahari sa aton ang bugal. Ang naghahari sa aton self-reliant. Gambalang iban nga, kaya ko niya. Kaya ko niya. But at the end of the day, if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, these things, pride, self-reliance, worldliness, and even sin, hindi ini amo ang naghatag sa aton kabakon. Hindi man gani ini naghatag sa aton purity. But you know what? Through the Lord Jesus Christ, siya lang gidya ang naghatag sa aton purity. Amo na gani abiyan gabon ni Ugma. Every hardship, every trial, every testing of our faith is a refining fire that transforms us into Christ's image. And so, brothers and sisters in the Lord,

0: Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipagid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Pagatakpo nato ng atong pagtuon subong ang atong topic sa ning The Rise of Artificial Intelligence. Kag kung ano ang aton panalanawon sini bilang mga Kristiyano. Salimat sa aton natun-an sang ligan nga ang rise ng artificial intelligence part it ini sang unfolding plan sang atong Ginoo sa sini nga generation. But it must be approached with caution, with wisdom and discernment. Okay? So, ang Ginoo nagahatag sang guidance sa aton. Otherwise, kung di natin ni matuman, budlayan gid kita, no? Sa pag-adapt subong sa siningrabi na nga technology. Very alarming na tabo sa US, isa ka researcher nga si Jacob Coxon sa pag-reveal niya nga ang AI magpatay sa tao by the end of 2030. Iban siguro, galang tao, very impossible. Pero if look at sa pulong si Ginoo, posible gid, no? Bisan siya mismo nakasiling. Kaya hindi lang siya may nag-confirm, nag-agree sa iyang statement nga matabugid. So, hindi ni nagpahayag nga sang pagpahog sa inyo, no? But very alarming inang statement. And may iban nga wala naga sa vaccine. But if you look at matod gid that we are now living in these last days. Kung nasunod niyo atong pagtuon, nakita gid naton sa Daniel 12:4 nga ang knowledge shall increase. Fulfilled prophecy na iniabyan utod sa Ginoo. Amo ni ang artificial intelligence, ang AI, knowledge shall increase. Ginhambal sa Daniel 12:4. Diba? Nakita man nato last time ang moral and spiritual implications ng AI. Grabe ang ilang pagtingwa sini nga ang tao manggiging ano na humanoid robots. Ang muna nga ginaprepare ang mga chips, no? Microchips na ibutang sa ulo. Grabe no ang mga plano nila din ni Elon Musk. Do hindi na niya mayo. That is why ang biblical example naton na makita naton nga ang Ginoo ginrumpag gigid ang Tower of Babel because amo na nga purpose. Gusto sila mag kanto sa langit, gusto sila nga labwan ang Ginoo, gusto sila mang-induce. Ha? Amo na siling sa Genesis 11. So, nantawa subong. Kung ano ang ginhambal sa pulong sa Ginoo, amo man ang pattern subong. You see? Nga ang kalibutan, nag-advance na ang knowledge, ang wisdom, ang technology, ga-increase, imagine, ay, kag daw ginapahayag na daw wala ng Ginoo. Super intelligence, ang AI, terribly. Grabe ah. Kag ang nag-invent ni, hindi na nila makapunggan. Sila mismo, hindi nila makontrol. Bisan, gaplano silang pahinayon ang facing sang AI. Pero, hindi man gusto ang Amerika, kay malabuan sila sa China. That is why siling ni Trump, kung mag-inano, dapat maglabaw gid sila. So, munang yung term wala, ano itong yung term, nalipatan ko, dapat AI wins sa munang siling niya. But anyway, abiyano ito si Ginoo, in spite sa siningang kalanabo sa dalagan sa panahon, hindi ta malipat sa pulong sa Ginoo. Okay? So, nakita ta diri nga bilang mga anak sa Ginoo, ano diri ang atong respond, no? Sang sining technology subong or makita naton nga kinanglan gyud naton ang discernment, ang purpose kag aton unwavering faith dira sa Ginoo. Hindi gyud ta maghamulag dira sa Ginoo. So, kabigo naton, hindi gali kabig, no? I mean, intindihon tagid kag hangpong tagil nga ang pulong sa Ginoo matuod, kag ari na kita na fulfill ang prophecy sa Ginoo, knowledge shall increase. Ikaduha na kita ato ng moral kag ang spiritual implications ng AI. Okay, kita nato na last time, din nato na i-discuss. Dason ang atong response ang ining innovation. I-renew nato natong mind, engage culture without losing your conviction, let scripture be your filter in a noisy world, and use AI to spread the gospel, not sin. Okay? Nga na-mention natong dira nga every tool including AI can be used to advance God's kingdom when guided by truth. And then, katapusan, as we end sa sinyatong topic, trusting God in a digital age. Trusting God in a digital age. So amidst change and uncertainty, our faith must remain anchored in Christ. Alright? So ang Ginoo remains sovereign over all creation. Hindi kita malipat sina. Diba? Ginhambagin na sa Psalm 103 verse 19. The Lord had prepared His throne in the heavens and His kingdom ruled over all. You see that? Amo na ang atong Ginoo. He remains sovereign over all creation. Bisan maginano pa ang ining technology subong, ang AI sinibisan, mangin Diyos pa sila. Ang Ginoo magapabilin sang pagkagamhanan. He is the sovereign over all creation. And no algorithm, no advancement can be thrown God's rule. Alright? Tanda-tanda. Number two, trust in God, not artificial intelligence. Alright? Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Ay, katahom. Wala gid nagasiling magdepende kita sa AI. Wala gid nagasiling magdepende kita sa mga technologies ubong. Ang ginugid katahom siyang pulong gamhanan kid. So seek divine guidance utod. Not just machine learning. All right? Number three, anchor your identity in Christ, not data or devices. Anong siling sa Colossians 3, 1, 2, and 3? If ye be then risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. You see that? So, even though ang AI nag-analyze ang aton habits, but only God knows your heart. So, anchor your identity in Christ, hindi sa mga data or devices. And then, ikapat, focus on eternal realities, not just temporary inventions. 2 Corinthians 4, 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Wow, katahom sa pulong si Ginoo. Focus on eternal realities, not just temporary inventions. So use what is temporal to build what is eternal. Diba? Sa liwat, ang biblical example na masakpan natin diri, amo si Daniel. Si Daniel nagsalig iti sa Ginoo amidst Babylon's advanced systems and was not defiled. Makita tayo na ang story sa Daniel chapter 1. So, amuman sa aton, no? Trusting God in a digital age. So, katahom sang pulong sa Ginoo. Amidst change and uncertainty, our faith must remain anchored in Christ. Hindi tamalipat na ang Ginoo nagpabilin siya bilang sovereign over all creation. Ikaduha, magsaligid kita sa Ginoo, hindi sining mga artificial intelligence. Kagiangko gid naton ang identity naton sa Kristo Jesus, hindi sa mga datas or devices. And let us focus on eternal realities not just temporary inventions. Ay, katahom, sini nga mga pulong sa Diyos nato nakita sa buong, kahit amo ini, ang nasapwa naton sa atong pagtuon, the rise of artificial intelligence and the Christian worldview. Knowledge will increase, a fulfilled prophecy, moral and spiritual implications ng AI, nakita man naton, ang Christian's response to innovation, and then trusting God in a digital age. So, abyan utod si Ginoo, in conclusion, diri sa aton nga pagmulandong, ang pag-rise ang sining artificial intelligence is part of the unfolding plan sa atong Ginoo sa sining mga generations, kag sa mga umalabot pa gid. It must be approached with caution, with wisdom and discernment. Bilang tumuluo, hindi kita mag-isolate sa atong goglingon from technology, but we must not idolize it either. Di ba? Ay, ang pulong sa Ginoo, katahum katama sa paghatag guidance ang aton relationship sa Ginoo. Gani ang aton worldview diri must remain anchored in the fear of God, the authority of the Scripture, and the eternal purposes of Christ. Amo na ang aton nga panalanawan. Amo na ang aton nga posisyon dapat. Amo ni ang aton nga focus, no? Amo ni dapat ang aton nga ikabuhi nga may kahadlo kita sa Ginoo. Tumano naton ang authority sa pulong sa Diyos kag ang eternal purpose ni Jesus Christ. So let us use technology. Since ari kita subong sa katapusan ng panahon, kaya grabe na ang technology, let us use technology to glorify God. Reach souls and disciple nations, but never to replace the divine or compromise ang aton nga pagtuo. Okay? So, in this age of innovation, may your mind be renewed, your heart remain pure, and your spirit remain in the tune with the one who reigns above all. Kumusta ikaw, Abian Utod? Ha? So, bago kita magtagop, I hope na ang Ginoo maghatag wisdom sa aton sa pag-navigate sa sining age of technology without losing sa imong nga pagtuo sa iya. Alright? I hope na ini aton nakita kag napamandungan gamiton naton ini nga innovation sa pag-serve sa Ginoo, no? May purpose gitud ang tanan. Yes. Gaagri kita sina. Pero kung mag-deviate ikaw sa plano sa Ginoo, ay budlay na, no? So hindi nato ni allow ang flesh amo mag-dominate sa aton. But sundon naton ang Spirit sa Ginoo, ang leading sa Holy Spirit, nga may naton siya sa aton pagkabuhi. Alright? And then, let the Spirit of discernment guide sa imo. Okay? So, I hope and pray nga ang Ginoo magpadayon gid mag-mold sa aton as we look forward sa iyang coming. And keep your heart free from digital idolatry. Kag I hope nga magsalig ikaw sa Ginoo, hindi magsalig sa mga machines or mga AI or artificial intelligence. Okay? So, labaw sa tanan, mandaw gid kita kalat, kaya mo nang ginbilin sa Ginoo sa aton in this field of technology, kabay pang we will shine sang aton testimony nga mangin suga kita in innovation nga madamo sa mga tao makakilala kay Kristo Jesus nga makadangat sila sang kaluwasan. So abyan utod sa Ginoo, salamat sa pulong sa Diyos ato nakita kag natun-an. Dalayahon gid ang ini nga topic nga aton gin pamalandong kagabay pa makabuli gini sa aton sa panahon naton subong ang paggari sa aton Ginoo lapit na gid. So kung wala pa ikaw relasyon sa Ginoo, sa liwat, kilalahon mo ikaw makasasala, pangayoy kapatawaran imo mga sala, magtuo ikaw kay Kristo Jesus, nga napatay siya, wala na lang pabilin sa kamatayon, buhi siya, na banhaw siya. Kagun imo siya batunon sa imong bugos nga tagipuson, nagsaad ang Ginoo, maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag mangin anak na kita sa Ginoo. So amoy ni, ang dapat tatubimuon sa pag-aman sa tiun nga magkari ang aton Ginoo. Salamat sa pulong sa Diyos sa aton nakita kag napamalandungan ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Abyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Sa liwat, maayong aga, mga utod ko sa Ginoo, kag ginakalipay ko nga kaupod pamusubong sa sineng pagpamalandong sa pulong sa Diyos sa sininga aga. Mga utod kagabyan ang aton palatukuran sa sininga aga, makita sa Matthew chapter 25 verse 23, kagbasahon ko ini sa New International Version nga nagsiling, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Diri naton pamanandungan utod kagabyan kung ano gid bala ang rason nga akanami gid sang pagtamyaw sang sining amo sa iya nga mga sulugoon. Sa parable nga ginhatag ni Kristo Jesus sang ato nga manluluwas sa iya nga mga disciples, parable ini nahanungod sa isa ka agalon nga magalakad sa isa ka malayo nga lugar kag wala mabal-an kung saan o ang tion nga siya magabalik. Gidawagya ang tatloya ka mga sulugoon, kag ang una ginatagan niya, ginbilinan niya sang 5 bags of gold. Ang ikadua, ginbilinan niya, kagintugyanan niya sang 2 bags of gold. Kag ang ikatatlo, ginbilinan niya, kagintugyanan niya sang 1 bag of gold. Pero ato ni initan ahon kung ano bala ang rason nga ang duha ka sulugoon ang ginbilinan kagintugyanan sang 5 bags of gold, kag ang ginbilinan kagintugyanan sang 2 bags of gold, sa nagatubang sila sa ilang amo, ang ila amo nagdayaw, "Well done, good and faithful servant." Ano gibla ang rason nga aamo ini ang iya nga pagkahatag sa pagdayaw sa ila? Kagluyag man ni Kristo Jesus, labi na gid sang aton nga manluluwas nga aton gid ini maintindihan kag mahangpan sa sininga aga. Makita ta ang karakteristik sa duwa ka sulugoon diri sa Matthew chapter 25 verse 16 kung ano ang ilang ginhimo kag kun nga anabato nila ang ining matakong pagdayaw. Basahon ta Matthew chapter 25 verse 16, "The man who had received 5 bags of gold went at once." Diri gali naton madiskubrihan mga utod kagabyan nga ang gintugyanan sang 5 bags of gold, he promptly discharges what has been entrusted to him. In other words, utod kagabyan, nangin punctual gali ang ininga sulugoon. Na kung ano ang ginbilin sa iya, huay siya yan nagulat nga kuhiton kag sugoon. Pagbato niya sang sining 5 bags of gold, naghiho sa yadayon. Dali naton makita na may arat ginsang dako kagka manami nga comparative labi na gid sa aton nga mga Pilipino ang ining kamatuoran nga gintudlo sang aton nga maluluwas nga si Kristo Jesus. E kitaya nga mga Pilipino may arat kitaya sang batasan nga ginatawag manyana abet or mamaya na abet. For example, no, ang aton bala nga simbahan, kung mag-announce gani nga ang aton nga worship service masugod 9 a.m. Itaya, ang 9 a.m. amo pala na ang paghimusta kag pagpaligo ta. Makatapos na kita ilis, makagwa na kita sa aton nga balay, mga alas 9:20 para nga mangita sang salakyan, or kung nag-drive ka man sa imo nga service, so posible mga 9:30 ka na makaabot sa simbahan. Pero kung ga dipasahi ka, basi mga Basta na ang imong pag-abot sa simbahan. May ara kita yung batasan niya mga Pilipino nga luyag na ganyan magpalay-lay. Pero ari utod kagabyan na ginatudlo sa aton, sang aton niya maluluwas na si Kristo Jesus, nga kung luyag ta mabatian sa iya, ang iya nga pagsiling, well done, good and faithful servant, then we must be prompt, we must be punctual, we must be on time. Dapat himuunta ang iya gintugyan sa aton sa insakto nga oras, sa insakto gid nga tion, kasadiin amugid ina ang gintalana. Ari ang isa ka reminder gani nga ginatagman sang aton nga maluluwas nga mabasa naton sa Revelation chapter 16 verse 15. Nagsiling siya, "Look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed." Gilarag way sang ato niya manluluwas ang iya nga pagbalik kadong pariyo sang isa kakawatan. Ang kawatan utod kagabyan hindi na mabalaan kung ano siya nga adlaw, kung ano siya nga oras, magasulod, kag magapangawat sa aton nga mga puluyan. Gani amuman ini ang pagbalik sang aton nga manluluwas, ginlaragwaya nga do pareho sang isa kakawatan nga waay sang may nakabalo. Hindi naton mabalaan kung san o. Kag-ari ang ginhambalya, "Blessed is the one who stays away." In other words, utod, ang well-prepared nga tao, bulahan it. Ang nagabantay, ang nagaaligmat, ang mahambal naton, vigilant nga klase tao. Isa din siya yung kabulahan nga persona. Kita gani, no? Alinsang una, hasta subong, may ara din kita ginatawag nga scouting month. Kag kung ikaw isa ka boy scout, kag ikaw isa ka girl scout, ang aton yun nga motto na sing una, laging handa. Pero ambot lang no nga kita nga mga Pilipino, instead nga tani bala laging handa kita. Nga anagi nga natabo, laging late na ta. Utod kagabyan kabay pa nga aton yun ini, ipamalandungan ang ginahatag sa Diyos sa aton nga kamaturan. Nga kung luyag ta nga mabatian, kung mag-abot din man ang aton nga manluluwas, kag kung arap na kita nag-aatubang sa iya, nga ang aton nga pangandoy, ang pululungon nga well done, good and faithful servant, busa utod kagabyan,

Virgin, lima diri amahambal naton nga prudent sunod sa kay Kristo Jesus. In other words, mindful, cautious, well-prepared. Pero ang other five, daw waay, they don't care kung ano ang matabo. Pero ang ininya lima, may ara sila yagin butang nga gatong or oil sa ilang mga lampara, sa ilang mga suga, kag may ara pag sila yagin reserve para sa ila. Pero ang ining lima nga nabilin, nagapawarat na niya. So samta nagahulat sila, nagdalong nga nagdalong ang gabi, kasi di inakabatsyag sila sang katuyo, nga astagid nga natulugan sila. So samtang nagakatulog sila kag naglambot na sa tungang gabi, kinali lamang may arat sa nagsinggit, nga ang ilang bridegroom nagabot, kag ginapanawag na sila, nga dapat sugataon ininila. Ang ining lima ka well-prepared, cautious, mindful, prudent nga mga virgins, ila dali-dali naging sindihan ang ilang mga lampara, nagdagundagon sila gwa kaging sugata ang ining bridegroom. Nag-updanay sila, gin-welcome sila sa wedding banquet, kag nag-upod dito sa sina nga celebration. Pero ang ining lima nga nagpawarat lang, nagpanik, nagpangita pa kung sa diin sila makabakal sang gatong o sang oil nga ila pagagamiton. Kag sa natugungan na nila, kag nakasudla na nila sang gatong, ang ilang mga lampara kag naglakat sila sa wedding banquet, dito nila nasapuan, naging sirad a nagali ang ganhaan. Pero nagpanuktok sila kag nag-ayo nga buksan ang inang ganhaan. So ginbuksan ang ininga ganhaan, pero ari ang natabu utod kagabyan ang hambal ni Kristo Jesus sa Matthew chapter 25, verse 12. But he replied, "Truly I tell you, I don't know you." Ginpanginwala sila sa bridegroom, waay sila ginkilala. Diri naton makita nga ang luyag ni Kristo Jesus sa aton utod kagabyan, ara dira sa verse 13. Nagsiling siya, "Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour." Gani utod kagabyan, kung nagapanganduy ka kagluyag mo gid nga mabatian sa ulihi, ang words ang aton nga manluluwas nga nagasiling, "Well done, good and faithful servant. Then you must be prompt to discharge what has been entrusted to you." Importante gid nga mangin punctual kita, mangin on time kita sa hilikoton sang aton nga Ginoo. Amo ina ang first nga karakter nga aton nga nakita, kag-ari ang kaduwaya nga karakter nga nagsiling sa Matthew chapter 25, verse 16. "The man who had received 5 bags of gold put his money to work." O, dirigali naton makita utod kagabyan na hindi lamang prompt kagpangkol ang ini nga sulugoon, but he performed and he practiced what has been entrusted to him. Kay ara na sa ila ang goods nga ginhatag. Ara na sa ila nga disposal. Ang ining mga sulugoon, waay na yan nagulat sa giho sang iban. Waay na sila yan nagtanaw kung ano ang ilang ginahimo. But they initiate sila yan mismo. Waay sila yan nagulat sa iban. Diri naton makita utod kagabyan nga kung gintugyanan kita sa Diyos, kinahanglan nga i-perform kagilina. Nga kung bilinan kita sa Diyos, kinahanglan nga i-practice kagilina. Pero nakabalugid ako kay kadamo sa mga anak sa Diyos nga ara sa sulod sa simbakan. Kung bilinan mo gani kagtugyanan mo ang lamban nga sabat, nahuya ako or ginakulbaan ako. Ari ang ginhambal ni Paul sa kay Timothy sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. "For the Spirit God gave us that does not make us timid, but gives us power."

0: love and self-discipline. Putod kagabyan, in the exercise of God's work, fear is not the spirit. Waaya kita ya ginatagan sa espiritu na may arat sa kakulba at kakadlo, kundi ginatagan niya kita sa kakum, pagigugma, pagdisiplina. Ang Greek word re, sang timid niya gingamit ni Apostle Paul is deleia, at ang buot silingon sini, an act of cowardice. If you are a coward in disposing the ministry that the Lord entrusted to you, utod kagabyan subo ini, don't expect na kung mag-atubang kita sa aton nga manluluwas, He will say, well done, good and faithful servant, because it will not happen. Hindi ina matabo. Kay ang luyag sa Diyos sa aton, na kinahanglan may ara kita sang kaisog, na tumanon ta ang iya nga ginsugo. Kung ano ang gin-entrust niya sa aton, dapat ina naton himuon na waay sang kahadlo kagatahap. Gani si Apostle Paul, naghambalgid sa kay Timothy, sa iya nga pag-alagad sa Ginoo, 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Paano ka makahambal, I have fought a good fight, kung nagpanalaw ka? Paano ka bi makahambal, I have finished the race, kung sa tunga-tunga naguntat ka? Paano ka makahambal, I have kept the faith, kung wala mo gintindugan ang kamatuoran nga ara sa balaan nga kasulatan? Utod kagabyan, God gives us the power to perform the work, and He also gives us to love the work. And lastly, He also gives us self-discipline to accomplish the work. Pero utod kagabyan, if you cannot stand with the truth and you are afraid to do the ministry entrusted by the Lord to you, you are not faithful to Him. So don't expect ng aton manuluwas mag-welcome sa aton saying, well done, good and faithful servant, because it will not happen. Ariot ang aon tabala. Basahon na kung ano ang natabo sa isa ka sulugoon nga ginbilinan sang isa ka bag of gold. Ari ang natabo sa iya. Matthew chapter 25 verse 24, Then the man who had received one bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered. I was afraid and went out and hid your gold in the ground. Take note, mga utod kagabyan, anong ginhambal ya? I was afraid. Cowardice. May kahadlok, may katakap. Waay lang siya yan nag-hesitate. Kundi na-overwhelm siya sing kahadlok, thinking of the negative result. Dira natin makita, mga utod kagabyan, na kung ginatugyanan kita gani sa Diyos, nagapaminsar gid kita permisang negative result. Hindi lang naga-hesitate kita nga himuon sina, pero ang aton hesitation, aton inigin padako, and that's why nga may ara na sang takulpak sa aton. Kagdiri natin makita, mga utod kagabyan, nga kadamo sa mga Kristuhanon, kadamo sa mga anak sa Diyos, na kung aton lang istoryahan ang halam parte sa Bible, unok-unok na buta-buta na gid sila. Makita mo, ga-attend sa Sunday school, ga-attend sa Bible study, nagahimo sa mga hilikoton sa Dios. Pero gani kung hatagan mo sang responsibilidad, tugyanan mo sa isa ka hilikoton, kinakulbaan. So ano ang ginahimo nila sa mga natun-an nila nga kamatuoran? Ila na lang ina ginatago kag ginalubong instead niya isugid kag itudlo sa iban. Kay diri naton makita utod kagabyan na ang ini nasulugoon ang ginhambal sa iya sang iya nga agalon. Verse 26, his master replied, "You wicked, lazy servant, katamaran sa imo nga tunto ka." So utod kagabyan, there will be no well done, good and faithful servant kung nagapanalaw ka sa pag-alagad sa Dios. Ila binagid kung ang imo nahibalaan kag natun-an, imo lang ginpanglubong. Kung luyag mo utod kagabyan na mabatian ang well done, good and faithful servant, then kinahanglan nga i-perform mo ang gin-entrust sa Dios sa imo. Kinahanglan nga i-practice mo ang ginhambal sa Ginoo sa imo. E kung diri naton makita utod kagabyan nga confront kita sa pag-alagad sa iya, punctual kita sa pagservisyo sa iya, gin-perform ka ang ginbilin niya sa aton, gin-practice ka ang gintugyan niya sa aton, ang ikatatlo nga characteristics or possible nga matabo, ari diri mabasa man naton Matthew chapter 25 verse 16. The man who had received 5 bags of gold gained 5 bags more. This man produced double portion of what has been entrusted to him. Because he was prompt and punctual, because he performed and practiced, then he produced double portion. He bear fruit. May ara gid ya sang napanggas sa iya. Kag amugid ini ang luyag sa Dios sa aton nga dapat sa aton nga pag-alagad sa iya mayara gid sang bunga. Ang pamangkut-utod, kamusta ang gintugyan sang Ginoo sa aton? Nagtubo man bala? Nagapangmunga man bala? Or may ara man bala sang panggason? Si Apostle Paul gani nagatag sang isa kamatuoran nga maabot gid sa aton nga pag-alagad sa aton nga Ginoo. Nga kita ang nagtanom, iban ang magabunyag sini, ang Dios magapatubo sang sini, kag may ara agid sang iban nga makapanggas sini. Ari 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 8 nagsiling si Apostle Paul, "I planted a seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor." We will be rewarded accordingly. May ara gid sang resulta, may ara gid sang bunga. Ang pamangkut-utod kag abyan, kamusta ang gintugyan sang Ginoo sa imo? Nagatubo man bala? Makapamunga man ayan? Si Kristo Jesus, nagpakita siya sa kay Peter, samtang si Peter nagapanagat. Kag diri naton mabasa sa John chapter 21 nga si Kristo Jesus may ginpamangkot sa kay Peter. John chapter 21 verse 15. Ang pamangkot ni Kristo Jesus, "Simon Peter, do you love me more than this. Kagasabat ni Peter, "Yes, Lord, I love you." Kagang ginhambal sa iya ni Kristo Jesus, "Feed my lambs." Kag sa verse 16, di pamangkot siya liwat. "Simon Peter, do you really love me?" Ang sabat ni Peter, "Yes, I love you." Kaya ang tungko ni Kristo Jesus sa iya, "Take care of my sheep." Kaya sa ikatatlo, ginpamangkot siya, "Simon Peter, do you love me?" Nagibi si Peter ka nagsabat, "Lord, kabalo ka sang akong tagipusoon. Nakita mo ini, kagkabalo ka nga palanggap na ito." Kaya ang tungko ni Kristo Jesus sa iya, "Feed my sheep." Utod kagabihan din natin makita, if you are not feeding Christ's lambs, if you are not taking care of Christ's sheep, and if you are not feeding Christ's sheep, then there will be no more well done good and faithful servant for you. Hallelujah, gid sa Dios, na ang ginbili niya sa aton, aton ti dapat imuon, to feed His lambs, to take care of His sheep, and to feed His sheep. Dira naton mabaton ang double portion kag ang iya na pagdayaw nga magasiling siya sa aton, "Well done, good and faithful servant." This is Pastor Rodrigo Nyeri, kaupod niyo ang First Congregational Christian Church sa sining aga nga nagatamyaw sa inyo. God bless you and good morning.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:03 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Ano yung kubayan? Banda lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang aga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbag-o. Ini ang oras na Pilipinas. Yan ang Thursday morning. We are past way, past, basta. No. Ay, tiprado pala, dugulang na to nga, galang na to utok. We are halfway, basta, we are past halfway there. Oh, ala pao na to sa tunga-tunga, mga biyanan. And salamat kayo sa Ginoo, dalayawan kayo ng Ginoo sa siningat law sa atong tagsak mga kabuhi. Okay, bago naman nga adlaw kag bago naman kusog kabakod. Sa mga nagbugtaw da nga may sakit-sakit sa lawas. Nag-edad ka mo. Ikap i tapos po niya po, ningala ko si Cookie Mrs. Daw maginawa ko ang dalong na sakit ha. ano ka mo? Ano inyo nga nabatsyagan ha? Ano inyo nabatsyagan? Ha? Sakit-sakit sa likod, sakit sa balikawang, sakit sa abagla, sakit sa... pero laban nga sakit sa aton subong bulsa. Awan ang ginatawag sa mga eksperto nga bulsaitis. Bulsaitis, wala na bulong. Ha? Ang bulong sina, kung makapaldo ka. Galing kay ang paldo subong... Ang plaza kag NGC. kinami lang. Oh. Kag, di ba nagsulat si Mayor Greg? Oh. So, nagsabat ang TSA. Oh. Kagapo naman, ang nagsabat na naman, ang CEO, o ginsabat ang, kag ang pipila ka mga, pipila ka mga ahensya natin sa atin. Seryado na karoon, ha? Kaya nagsabat sila eh. Damo sila agin panginwala nga sang ginambal sang tiyesa. No. So, anong but silingon? Sino naghambal si Matuod? Gainto anay lang ito dito na. O ginapa, ginobrahan natin na teleserye para ba ang kwarta, madula, kag... hindi matapos ang proyekto. Ano man, kaya ginamo proyekto sa Bacolod kung wala tinaposan eh. Nakanugon sa kwarta, no? Oh. Anyway, karoon na istorya na kay Tiprano pa daw kanami pa magkadlaw. Patundum ka sa sinigong bagay, di ba dula, kadlaw mo karoon na. And kanami sa aga, hindi siya init. Medyo matulutog na ang hangin sa kagahon. No, ka, do ka nami lang sa ulan-ulan. May jutay, ginagmeng ulan-ulan. O, nga mo nagpabugnaw sa aton nga panahon, updan pa sang amihan. No? Nga ang amihan, mga kabina, nagamat-amat sa huyup. No? Kaya nagadala na sa halin sa norte nga hangin. Eh. No? Ang amihan, halin sa north, halin dito sa mga Russia, mga Siberia, mga North Pole. Halin dito sa north, mga kabianan. No? Kag mag-abot January, di kayo mag-ice na dito eh, sa ila. Mabiyahi pa na dayo ng hangin. Halin January, mapag-abot January, mga biyanan, dira na mag-abot ang tugno-tugno ng hangin. No? Amo na ang diri sa aton, sa Negros, kung mag-January, gani, especially diri sa Bacolod, January, February, amo na pinakatugnaw. No? Amo na ang pagka October, kag November, damo ginabata. Damo ginabata. Basta, natawa nyo bla, sino na may birthday, October, kag November. But silingon, naobra ka mo ya, sang tigtulugnaw. Okay, di ba? January. 9 months magbusong, pag ika 48 week magbata. O sa'n mo na, kung January ka na buuya, October kaya mabunag. O kung February kaya, kaya pa kung Valentine's ka na buo, November kaya magbutwa sa kalibutan. Amo nang palatandaan. Oh, basta October, taga Bacolod, tumandok sa Bacolod, October, November, but silingon siya na obra na sa isang tigtulugnaw. Tigtulugnaw. Okay, tupertigid ka tugnaw eh. Ha?
Ati wala man na problema sa mga mag-asawa. Basta mga importante, ha, mag-asawa, it has been designed by God for that purpose. Ha? Para sa mag-asawa. Kaya importante lang i-jigyapon ang family planning. Kaya wala na problema magbata ko muna. Pero planuhon nyo mayo. Una sa tanan. No? Planuhon nyo. Kay kabudlay. Kapin pa kung ang misis mo bala pati kadyahe magbuntis. Anong... Pati kabudlay bala magbuntis. For example, sa amo damo na gambal ti kay ang bataya sobrang isa katuwing. Pwede na na sunda. Pwede na sundin nyo na. Ipamuda. Eh, dapat planuhon nyo, number one. No? Ang edad, very important yun ang edad. No? Ang agwat sa edad. No? Kay, lantawon mong sitwasyon sa imong asawa. Ha? Kung ang imong asawa, ya, physically fit. Ati, makanda, physically fit. Physically fit. Kung ang imong asawa, ya, physically fit. To. Ati, okay na, wala problema. Galing kayo, lantawon mo man eh, ano gaobra sa? Ano yaobra? Planuhon mo. Ha? And then, kung mag-dagko na ni mga bata, masuportaan ko na sila ihan. Magdulungan sila bisa college, bi, kisundan na sila mong. No? Isa lang katuig, wala lang isa katuig ang pagitan. 9 months lang, humutan ka. Katuig. Oh, pagitan. So, but silingon, ang isa, masikan year sa college, ang isa ma-purchase sa college, siyang balayran niya. Masuportaan mo na sila. So, dapat ang agwat importante. Oh, either 4 years or either 5 years. Oh. Ang among mga ginikanan sagad sa ila sang ilang plano. Oh, sagad sa ilang plano kay tanan kami ya Agosto. Galing kay ang amon niya nga agot naguna lang sa galinggo. Daw mga 2 semana bala mo. 1 or 2 weeks. Oh, iya nga naguna sa ko. Pero dapat August kami tanan eh. Oh, ako ya August 17 ang mangud ko nga ang ikaduha August 21. Ang amon tani nga agot somewhere first week ng August eh. Kali naguna sa guwa, eh, July 24 sa. Pero ang pagitan ang amon agwat 4 years. Oh. 4 years. Kaya ito ginplano, ginmayo ni Papa kung mag-college ni. Oh, masarangan ta bala, may duha ta kabilog college, masarangan ta, may blablaho. Oh, 4 years. Sakto na, makabata ka mo. Kapit pa kung hubin pa ka mo nag-asawa or nagpamana. Oh, mga ideal be 25 buta nato. 20 subong bago lang nag-graduate. Bago lang nag-graduate sa senior high. Kay ang eskwela subong naglaba eh, di ba? So mga saan umatapos man 26, mga laban-laban mga 27, 28, okay na naguro ah. Ha? Nakaobra na kadali, nakapundar na kadali. O sang kinanglan mo na eh. Oh, ka 27, 28. Oh, kung magsunod ka mo sa akin, 34 na naman, ha? Tama na. Tawag yan mo. Nang asawa, ati okay mo na, galing kayo magsaysinta ka, may gaskila ka pa. Oh, te, minsan ron, planuhon kayo. Oh, wala na problema, mamata, basta planuhon mayo. Okay? Planuhon mayo. Hindi magtuga sang problema. Problema sa imo kagulingon kag sa ulit yung bata mo mo problema man eh. Oh. Anyway, family matters. Sa family matters na turo dapat Striana. Anyway, si Titi Trisi mga kabiyanan, mga tita anay sa isa ka ambahan ni Balagat. Magaling, kapag balik pag oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas. Alas 7:18 mga kabiyanan. And siling ni Ma'am Jeneline, ang nanay, physically fit, ang bulsa, gipit na. Isa man nasa i-consider natin kung mag-family planning, ang bulsa. For example, isa sa mga wala naman na planuhan ni Mrs. ang nagplano kami mamata. Nga kay abi namon okay lang ang tanan eh. We were caught off guard. May mga natipon kami for sa iyang pagbata. Pero wala naman na planuhan, kag wala naman na butang sa amon utok, kabase magkomplikasyon balaw, busi magkomplikado yang pagbusong. Oh, tinidto kami na balda. So dapat physically fit kag ang bulsa hindi gipit. Anyway, matita na isang tunyang weather update para sa piyakalinya si Sir Melvin. Kag salamat gid sa siningaga. Sir Melvin, good morning. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kag sa taranta pala mati-update na ito sa pinakauling nakat sa ito ng panahon. October 8, kita ito ay 2026, Webes ng Adlaw. Intertropical Convergence Zone o kung ITCC ang nag-apekto naman niya sa Visayas, Mindanao, Subuman, Palawan. Kag northeasterly wind flow naman ang nag-apekto naman niya sa nasilangan niya bahay sa Northern Luzon. Maka-experience sa mga lakta-lakta ng mga paulan na dulot man sa ITCC na mag-apekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. Samtang northeasterly wind flow naman ang nag-apekto naman niya sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ipugao, Aurora, Quezon, Cabarindoque. Samtang localized thunderstorms ang nag-apekto naman sa Metro Manila at Pilaman Kabahin sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan panahon kami matsansa sa Gyapon sa mga lapta-lapta mga pakulano kung pagpwede at magpapraguhog na dulot man sa ITCC ang mga localized thunderstorms. Mahina itutup sa kasarangan o yup sa hangin, ikan sa namin na silangan, ang naga-influensya sa kabukusan niya bahay sa ato niya nga probinsya, ang kanagata sa ato niya probinsya, may kasarangan tutup mga bulubalod. Ang adlaw na butla ka na 5.36 sa mga tunod na 5.35 karong naman niya sa hapon. Ang atong temperatura na sugi 24 ka maglabot ita 30 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamang salamat kag mayong aga sa liwan.
1: Maraming salamat Sir Melvin Piero sa imong update. Kagamana mga binan ito bantayan. Okay, going back sa ato na storyahan, no? Siling ni Ma'am Jeneline, hindi dapat maplano, gidya pastor. Amon parents, hindi sila yung mag-family planning. About it, family planting ang natabo. Kundi, polo, gid. Sa una nga mga tinion niya, kung kapit pa kung lapa ni Maduta, balaw, kinanglan mo gidamo bata. No. Amon ang hambal sa akong lolo eh, kinanglan damo bata. Kahit sino mo manage sa Duta, kung... Dahil ang problema naman sa ulihit, pagkapatay sa akong lolo, tungaay na sa Duta. Oo. Tungaay na sa Duta. Pag tungaay na sa Duta, ano naman tabo? Ilinaway na eh. Ilinaway na eh. So, importante, no? Ay, mamplanuhan, tanan, no? Kapin pa kung mamplano, kung mamata, kung minsari maayo. Pero sa amon, tungambal ko kaginabla. May mga jutay kami ng siluptan para sa pagbata. Amo lang naging paminsan na mo, wala kami nanumdom nga magkomplikasyon, something like that. And it happened, nagkomplikasyon si Mrs. ang nagbusong sa. Ha? Naglambot kami sa punto, so in our first trimester, nga ang bulong ni Mrs. gasubray sa kalibo sa kadlaw. Hindi kumaga muna, yeah, pila lang ginaswildo mo, pila lang gina-income mo, kulang eh, sisa kabulan. For 3 months, maayo lang after the first trimester, nag-okay na. Oh, kaya yung pagbuo pa lang sa bata, siling sa doktor, kulbaan ko mo, siling sa doktor. Ti ano sir, may tatlo ka checks ka mo nga pwede himuon kung anong pwede matabo. Ini nga check, oh, maayo lang kaya rin ni sa bakulod, por kada check ya, 15,000. No. Oh. For APAS, for ano itong mga checks to, something like 15,000 kada exam. Tiko, ayawan kita. Tiining budget naton nga, no, lang-alang, siling ko kay Mrs. Prehanda na lang si Ginoo, ako nihatag hindi si Ginoo sa aton, ti ihatag higid ni eh. Pero kung hindi niya ihatag sa aton, ti wala ito may mahimo. No? So sinisa doktor, ti ano, hulaton ta lang ni anay mahulog, antes ta magpa-check or mapa-check ka mo antes sa mahulog. Amo na nga ba kubaan ko tulog kun luha. But then grabe amon nga pangamuyo si Ginoo, Lord kabay nga ginhatag ni Samon. Oh, ginpa-experience mo ni Samon kabay Ginoo nga hindi mo pagpabayan. Subong nga gadlakan na. Oh, ba-ba na gahabal na ipipuri. Gabal na watch, masulod din sa studio kay ma-watch. Pero mo na eh, na medyo naayawan kami sa gasto, kaya wala naman na plano mo nga may komplikasyon gali. O si Mrs. nauntat siya obra, kaya nag-bedrest siya sa kabulan. O sa first trimester ya, bedrest siya sa kabulan, di wala sa kobra. O, tinito pa lang, balda na. Tak-tak sa payroll. Pagka-tak-tak sa payroll, ba dito nagsugod sakit ang ulo. Kaya matak-tak ka sa payroll, ya. Ayawan ka pinong sa gobyerno ko gobra, si Mrs. sa gobyerno ko gobra, madagdag ka sa tak-tak ka sa payroll. Ayawan ka kuha sang voucher ni mo sa kapitulyo. Magulat ka kung saan o na mag-release ang voucher sa kapitulyo. Kaya, no, hasta subong may kluhaon sa gani, pabila na sa katuig. Nag-resign, pero may kluhaon pa sa... Oh? So, umlamlahaw, dapat planuhon, tanan, oh, dapat mula na amon nga wala na lantaw ni Mrs. Oh, dapat physically fit si Mrs. Bulso nyo man, okay man, no? In all the problema nga pwede matubo. Pero duman ko lang na kung masisaryan si Mrs. at that time lah, kung masisaryan si Mrs., at least mayari kami gamiton. Bo, kinulang ang budget for the cesarean. Tayo muna, muna. Oh, si Nanay Virginia, si Rining Silinya, Dres Amon, may Octoberian family. Ang amay, October 14. Ang asawa, 15. Ang kapid, 16. Ang unang apo, 12. Ang firstborn lang nila, ang February. Pero ang mga manugwa naman ng anak, expected sa 13th. Sa 13 this month gyapon, 1 week nga celebration. Oh, grabe ba? 13, 14, 15, 16. Oh, 12, 13, 14, 15. Ano nga yung nami, ya? Isahay lang bala ka celebration, ha? Oh, 12, 13, 14, 15. Sige nga, naobra na sila. Sang tigtulog na, oh. Kapit pa dira sa La Carlota. Oh, sa La Carlota, medyo tulutog na, oh, na daang lugar, eh. Ha? So, good morning kids sa inyo tanahan. No? Sa aton niyang first honor sa sinyo nga. Kaplaktakan natin si Ma'am Roslyn. Good morning, Ma'am. Good morning. Kay Ma'am Edem Nigalo, Andra sa La Carlota, may nga gaman. Sir Ray Ramos, maayong aga. O kay Sibilog nga Panimalay Ramos. Kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ sa BMOCF Church family. Sa Win Youth on the Rock family, kay Grace in California, kag-an sa Alvaran sa UK. Uy, may nga gada sa inyo, tanan. Kay Ma'am Crisel Criza Bakurnay. Uy, may nga gama. Si CK ni siya. Lain mo to si CJ. Okay. Ma'am, may nga gada. God bless you. Pag-greet, please, ako lola si Lola Lourdes nga nagapamati from the city of Granada. O, sa... Barangay Granada. Sa Charito Heights. So, damo tara abiyan sa Charito Heights. Good morning. Dira sa inyo, tanan. Kay Sir Alberto Loreno. Mayong aga dira sa inyo, sir. Especially sa aton yung mga abiyanan dira sa Talisay City. Kay Chad Paila nga Brad Dirisagis, Jonathan Apawan. And sa tanan natin mga kauturan dyan, no? Nagpamati sa atin. Kay Pastor Diome Gutierrez, mayong aga. No? Good morning. Siling, blessed birthday to my one and only daughter. Uy, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Kay Precious Claire Galon Gutierrez. So, bawa. Basta one and only, gani. Plangga-plangga, ginaya. No? Ang amay, willing magpatay sing dragon, kag leon, kag tanan, ng mga alien, para lang sa iyang bata. One and only daughter. Ano mo nang inambal nga? Nga? Ano mo nang pagbakal? Dagadako na imupas nga bata. Bakal ka na pusil. Bakal ka na pusil. O, palisinsyahan mo lang eh. No? Dapat kumplito papilis. Dako na bata mo mong... O, bata ka babae. delikado na iya kun sa mga panahon subong. Basi bala ma 1-2-3 ka bala sa mga iban bala nga mga lalaki man nga gapatubuan. Budlay na iya, budlay na iya. Bakala po silpas. Ah, dapat walisinsya. Ma'am Connie Doresa, mayong aga. Oh, kay Ma'am Eleanor Doresa, kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracie, kay Daniel, Diana, Daryl, kag sa tanang members ng city, we got Pastor NN and Biden family, Mami and Daddy, Mami Kleng, Daddy Sammy Kasakalya sa Batangas. May nga gado rin sa inyo tanan. Kay Dario Tapol Rino, Isagani Mitano, Rory Mitano, Mitoy Liamas, Goyan Liamas, Jesse Colino, kag sa tanan, mga pumluyo sa Hope GK, Kapatangan, Talisay City. Good morning rin sa inyo. Kay Inday Dutay, Aramir, Riame, John Bon, Charlin, Loreno, Badid, Sugar, Sweet, Mikoy, kag Tricia Violeta. Ay nga, gano'n siya. Isa na ni ka barangay, Sir Alberto Hau. Ha? No, isa ni ka tribo, tanan. Kay Sir Robert Tisulgon, mayong aga. Kay Ma'am Therese Obahib, oh, good morning. Kay Sir Jules, nga aga pa nag, wala po now, Sir Jules. Good morning, sir. Good morning. Sa bilog nga panimalay, Divina Gracia, Balyeho, Zamora, Moran, Azarcon, may nga aga sa inyo. Sa City Praise, sa Bible Center Church Family, good morning. Kay Sir Jan Watas, so ito, maulihin. Kasi Sir Jan, no? Aram na siya sa may dalom-dalom. Oh. Kay Ma'am Corazon Estilloso, mayong aga. Kay Sir Daniel Agi, good morning, Gid. Kag greetings, silingin ni Sir Daniel. Oh, sa asawa ni Sir Daniel, kay Ma'am Sarah, kay sa iyang anak na si Hannah, kag sa tanan nga pastoral staff and members sa Bacolod Evangelical Church, good morning dira sa inyo. Si Ma'am Jeneline, may gabi dira sa inyo, ma'am, ha? Kamusta? Ma'am Irma Banyas, good morning. Kay Ma'am Sonia Caldillero, maayong aga. Kay Sir Diosdado Flores, good morning. Kay Nanay Virginia Arabelo, maayong aga dira na. Ambot lang kung tugnaw da subong nay. Pero sa Bacolod, tugnaw di sa Bacolod eh. Kapin pa dari sa Solo Studio, naka-aircon kami daan. Ma'am Alicia Perez Garcilan, good morning. Ma'am Teresita Juliesa, may aga. Ma'am Melanie Aison, may aga man. Ma'am Ninette Pisaga. Oh, kag, abi ko, happy birthday, happy listening to all followers of ONP. Oh. Kay Pastor Mark Pisaga, good morning. Ma'am Chona Aldea, maayong aga. Energy, yes. Ano po na ya? Energy. Ay, tiprano pa kudaan kasuyop sang kalamay. kalamay, bala, ginabira mong kalamay para ma-sugar rush ka. Katirik-tirik ka din. Kalamay, butang sa kape. Ate, kundi energy. Mm. Hindi na malain, hindi ka mo magsuyop sa malain ng mga bagay, ha? No? Makadaot na silawas, ikaduha, maka-illegal. Suyop sa kalamay, ngara sa kape. O, kape, ngara, basta, kape, ha? Ma'am Georgia Castor, may aga kag. Happy birthday kay Miriam Castor.
3: Happy birthday!
1: Good morning, Dries, sa inyo. Kay sa bilog nga panimalay Pantunyel, no? Mayang aga mandagali sa inyo sa mga makagpapa ni Ma'am Roslyn, sa mga kabataan, kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia Baptist Church, kay Ma'am Ani ng Suping Kagdaday sa Kawayan Baptist Church, mayang aga dala sa inyo. Kay Ma'am Lina Caspilio Ga, good morning. Kay Sir Noel Lanusa, mayang aga. Kay Pastor Noel from New Mexico, USA. From New Mexico, USA. Oh, mayang gabi dira sa inyo tanan. Kay Pastor Noel. Kay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City, Metro Manila, sa Capitolio. Good morning. Anyway, mga kabiyanan, City 32 mga kabiyanan. Oh, antes na mag-padayon, mati kita anay sa ito na pabahon sa Siningaga. Don't underestimate kindness. In 2 Kings chapter 4 verses 8 to 17, diri na ito makita, again, another story of Prophet Elisha. Isa kadlaw, si Prophet Elisha, nagkadto sa isa ka town, sa isa ka lugar, yung naging tawag nga Shunem. Ha? And in that place, there was a wealthy woman nga na-notice niya, nakita niya nga si Elisha bla, pero may nagalabay siyang sa tubangan sa iyang abalay. Ha? And that wealthy woman knew nga ini si Elisha, man of God, propeta. Ha? So, what she did something simple. Ha? Gininbitar niya si Elisha nga magkaon upod siya. Ha? Eventually, ha? Ang iya bana, kag ining babae nga ini nga manggaranon, nagpreparar sing kwarto for Elisha, ang famous story, the woman of Shunem. Ha? Kag sang dito sa kwarto, kay sige galabay si Elisha, siling niya, oh, basi gusto mo diyan ay mag-upod sa amon. Oh. So, ginpreparahan sa table, may lamisa, may hiligdaan, kag may suga, lampara. Huh? Well, it was not a grand gesture, mga kabiyanan. Huh? They simply made a room for God's servant. Huh? Now, si Elisha, siyempre, kung ikaw pakitaan ka si maayong bagay, you will offer something else. Namang mangkot ka man ti anong mahimo ko para sa imo? Anong mabulig ko sa imo? Yeah. Huh? But this woman, ini nga babae kana may blas ang iyang tigipusoon. Kay wala niya ginbuligan si Elisha. Kay gusto niya makabaton sing sukli o makabaton sing something else from Elisha. She simply wanted to show kindness for this Elisha. Ha? So later on, si Elisha na baluan niya, hindi nga mag-asawa, gali, wala na sila bata. Ha? Kagangiyan ni nga ba na, tigulang na. Oo. And through Elisha, ang Diyos nagpromesa that she would have a son. Ha? And a year later, grabe ang gahom sa Diyos eh. The impossible can become a possibility. So, a year later, siyempre, nagkuha ng bata. Simple nga room, simple nga pagkaon, a little hospitality, an ordinary act of kindness. But then, gingamit ini sa Ginoo as part of a much greater story. No? So, ay managani siling sa babae sa iyang abana. In 2 Kings chapter 4, verse 9, she said to her husband, "Behold now, I know that this is a holy man of God who is continually passing our way." So, kininvite nila. Now, in this simple story, mga binan, may mga leksyon kita makuha. But, damo pa ni, may next episode pa ni natabo sa ila eh. But from just this part of the story, may pipila kita ka leksyon na makuha. Number one, kindness begins with noticing. So, ining Shunammite woman, na-notice niya si Elisha. Ha? She paid attention to someone who was regularly passing by. Ha? Now, kisabla sa ato mga kabuhi, we are so busy with our own lives. No? Nga, hindi na naton manotice ang mga tao nga ginbutang sa Diyos sa tubangan naton. Ha? Hindi na naton makita ang mga tao sa palibot. Sakta man kita kasako eh. But you know what? Kindness often begins with simply seeing someone. No, ikadua, you don't need much to be a blessing. Ha? Eh, pastor, di ko may makahatag blessing. Hila kayo, wala mong kukwarta. You know what? You don't need much. Ha? So, ining siya na may woman, wala niya siya nag-ubra palasyo para kay Elisha. She just prepared a small room. Ginpakao niya si Elisha. Lugar nga tululugan si Elisha. Kaya ti, ha? Sige siya kalabay da eh. No? Kita ay guro mga hapunan, magabian, oh, kapoy yun si Elisha, I don't know. But she prepared a room, she prepared meals, a place to rest para kay Elisha. Isa, abi natin, kinanglan natin sing kwarta, kinanglan natin sing influence, kinanglan natin sing special position to make a difference in somebody else's life. You know what? But kindness often begins with what is already in our hands. Like for example, nabilang kaon ka bala sa sa kilid balhaw. So, may extra kang pagkaon, may nakita kang nagutom. No? Just a simple bit of kindness. Tagaan mo sa pagkaon eh. Mm. May kilala ko sa nagligad. Naginsigiran niya ko sila niya. There was a time nga nagkaon sa isa ka kalanan bago bukas nga lechon toppings. Dira na yun sa may Gonzaga. Samta nagkaon siya, sila niya, ang ginkaon niya lang man, ang rice topping laman nga lechon something. Oh. Sila nga siya nagkaon siya, may mga bata nga nagpangaroling, December 2, si Tungatiyon eh. May mga bata nga nagkapangaroling kag ang ilang nga nasupot nga kwarta sa ilang pangaroling ibakal nila sang pareho man sa ginakaon niya pila sila kabilog do lima babakal man sila sing rice tawag makatilaw lang sila sa litsun badaloy gidyo kuno sa mga bata tingin bakla niya sing isa ka order sang ang dako na nga belly tingin bakla niya rice kag siling niya anong inyong kwarta ay bakal na lang soft drinks. Oh, simple act of kindness, bra. No? Simple act of kindness, mga kabiyanan. Ha? You don't need much to be a blessing. Okay? And number 3, true generosity doesn't always expect something in return.

0: But you know what? True generosity doesn't always expect something in return. So this woman served Elisha, na, na wala man sa nanumdum ko na makuha ko sa sininga tao ni man. Na, her kindness was genuine. Na, and that is an important test sa atong tagsa ka mga tagipusoon. Do we serve because we love people? Do we serve because may gusto kita makuha? Ha? So, well, but true generosity doesn't always expect something in return. Number four, and the last, God sees acts of kindness that others may never notice. So, sang ginbuligan sang babae ni si Elisha, wala may nag-plakpak siya, wala may nagdayaw siya. There was no crowd watching for her. Samtang sa nag-preparar siya sa kwarto. Pero nakita sa Diyos. And this is an encouragement para sa atong tanan. For every person nga nag-aalagad, nag-pangabudlay bala, quietly. Kay tanan nga ginhimo mo, the meal you prepare, the person nga gin-encourage ni mo, ang bisita nga gin-welcome ni mo, ang isa ka tao nga nag-struggle nga ginbuligan ni mo, ang pangamuyo nga ginpangamuyo ni mo para sa isa katiluga. You know, ini nga mga bagay, ito kagamay lang, but they are not invisible sa tubangan sa Ginoo. Okay? So, look around you today, abyan. Kaglantawon mo kung sino nagpanginanglan sa kindness. You may not be able to solve their problems, pero base, pwede ka mamati. Base, pwede mo sila ma-encourage. Base, pwede ka makashare. Base, you can make a room for them. I don't know. Base, kinanglan lang nila si may masturya, makamusta. I don't know. Don't wait until you can do something big. Start with something small. Again, mabiyanan, kindness is really important. No? And don't underestimate kindness. Alas 7:42 at isa magpadayon, mati kita na sa pipila ka mga panumdum. Tumbalik at maling, pabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga bang lead, nangin banawas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos ng halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest, the greenest, highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog na pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken and asal kag seafood. Katuto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodyat kun Pebrero, kagang world famous mascara festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa atong Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Projects.
3: Mabilis ka bang mag-worry? Nag-aalala ka kung makararating ka sa trabaho mo nang nasa oras dahil kasalukuyang di umuusad ang trapiko. Nag-worry ka kung saan kukuha ng pambayad sa bills na malapit ng mag-due. Puno ng pag-aalala ang isip mo dahil sa mga nangyayaring pagbabago dyan sa inyong opisina. Pakiramdam mo ba'y nanganganib ang kasalukuyan mong trabaho? Natural sa marami ang mangamba. Pero may mas mabuting tugon sa mga bagay na di natin tiyak o kontrolado. Instead of being a worrier, be a warrior. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa trabahong inspirado at negosyong umaasenso. How can we become a victorious warrior instead of being a worrier? Narito ang tatlong tips. Una, understand that worrying is a time waster. Malaking kawalan ang oras na nasayang. At maraming oras ang nasasayang sa tuwing tayo ay nag-aalala. Alam mo bang halos 85% ng mga pinoproblema natin ay hindi naman nangyayari? Huwag mong hayaang manakaw ng pag-aalala ang iyong oras at peace of mind. Pangalawa, fight off anxious thoughts. Sa isip nagsisimula ang

Ang El Niño ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Niño, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Niño. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Ningún público. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, mga biyanan, alas 7:56. Good morning kay Ma'am Maribel Castellano Agpalo, kay Ma'am Carol Vidal, mayang aga, kay Ma'am Marian Misme, good morning. Thank God for this wonderful Thursday, oh, sa DepEd family sa Binalbagan. Kag ang batchmate ni Ma'am Marian sa ISATU in La Paz, Iloilo. Oh, mayang aga doon sa inyo. Tanan. Nanay Virgie Salgado, good morning. Kay Tita Zo Valero Torrecampo, mayong aga sa inyo tanan. Oh, especially sa mga kabiyan na makauturan sa FBC. Good morning. Kay Tita Mary Alarcon, mayong aga. Oh, siling niya kay Pastor Jigs, the Joy Paul, as in, and to all avid listeners. Space, space, ha? Ako akon ginsuyop, gasuyop man ko milk with chia seeds. Okay na, no? Dapat ang chia seeds. Chia seeds. Antis mo, anay, imnon. Antis mo, anay, kaunon or something. Dapat nababad mo, anay. Kay may natabo, mga ganan, incidentis, ang chia seeds. Nga ginkaon niya, gin-ingest niya ang chia seeds. Nga wala niya, anay, ginpahabok. Di pagsulod sa tiyan, naghabok iya tiyan. I mean, dito na naghabok sa tiyan. So nagka-problema to, I think sa dito na tabo man. Nga mo lang ginkaon niya chia seeds. So jutay lang mong guro, ang chia seeds na gahabok na eh. Oh, gahabok na sa. Oh. Ang akon di sa balay November yan, kami kag February yan. Kaya ang mga November yan sa February na ginubra. Ang February, sa ano na guro, July, August, September, October, November, December, January, February, hindi. March, April, May, June, July, August, September, October, November. Hindi man, ang buta. March, May. May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. Oh, mga May, ah. Oh, mga May, ginobro. So, tingilinit. Grabe. Tingilinit, ginobro, tingilinit. Oh. Kay Ma'am Merly Lumawag, mayang aga. Kay Ma'am Emeline Solanya, good morning. Oh, kag sa tanan nga members sa Faith Baptist Church sa Kadinglian, Oton, God bless. Siling ni si Ricky, eko ang audio mo, Pastor. Okay, bro. Okay. Okay na daw. Nag-eko sa live stream, bro. May check na rin sa live stream. May kung... kiss adan may kaklatabo ni. Check natin sa live stream kung okay lang aton nga audio kay okay. Hello mic test 1 2 3. Wala ga play akon nga live stream. Okay naman ah, wala na problema. Basi sindira lang naguro sir sa ano. Okay lang. Kay Ma'am Clinor Hichonova, mayang aga. Okay, Jack and Jill. Jack, Jill, oh. Good morning, silent listener here, oh. Si Jack, Jill. Kay Ma'am Lucita Aligrado, mayong aga, gid. Kag, sige nga, malipayon nga aga sa host natin. Okay, so rin na kita mabiyanan sa unang gabayan sa itong ating publiko sa Jenny Mabiyanan. Kay nagsiling, no? Sila, ang aton diri nga Bacolod City, nga ang budget para sa redevelopment sang plaza kag sa BCGC or commonly known as NGC, wala naglabay sa approval sang